0: Ayon kay Rimulya, dapat alam ng mga magulang ang mga sinesearch at tinitingnan ng kanilang mga anak online, kabilang ang posibleng pag-access sa dark web. Iginit na kalihim na kailangan ang pagtutulungan ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan sa pagtugon sa mental health concerns ng mga bata. Sinabi rin ni Rimulya na dapat magkaroon ng sapat na medical at psychiatric interventions para sa mga batang nangangailangan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bond!
5: Ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Check your time. It's 8:04 in the morning. Ito po ang programang Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Nasa reflection segment po tayo and itong second hour, as we always do, we feature our guest, no, na may relate yung kanyang storya dun sa ating topic, no? Ang topic natin today sa ating mga late tuners ay Where is God When It Hurts? Yan. So ang ating guest po ay kasama natin, kapatid, kapamilya dito sa PBS. Siya po ay from the Research and Digital Division. Siya po yung isang graphic artist. Yan. Ang kasama natin si Brother John Russell De Guzman. Yan, Brother, good morning.
15: Good morning, Ma'am Cecil. Good morning po.
14: So, kumusta?
15: Okay naman po ngayon. Continue talaga ang life. So,
14: Tuloy ang buhay.
15: Yes, tuloy ang buhay. Tuloy ang laban with the Lord.
14: Yes, of course. Nakasama ang Diyos. Apo. Yan, di ba? Okay, alam ko, Brother Russell, hindi madaling balikan yung kwento. No, medyo mahirap, pero syempre, no? Itong kwento na to ay magsisilbing masakit siya kung una mong titingnan initially, pero again and again, we are focused on Jesus. Ano yung design? Ano yung purpose niya sa ating buhay? Before anything, tell us more about, ang sinabi ko na sa background mo is you're a graphic artist dito sa DJ. What else do we need to know about you? You're 24 years old, tama?
15: Yes, 26.
14: 26 years old, yes.
15: So yun, ako, so normal na tao. Hindi, so yun syempre, ano lang, kumbaga, nasa likod lang talaga ako ng social media. Hindi ko in-expect na nandito ako, magpapatotoo ako sa pangyarihan ni Lord, na nasa side niya ako. So ang ginagawa ko lang kasi mostly, bahay, church, family, tapos business.
14: Business?
15: Yes po.
14: Oh, you're into business. What kind of business?
15: Car interior po. So, nagpapaganda kami ng mga sasakyan. So, yung mga, kunyari, example, van, gagawin namin VIP. So, yun po. Yung Autocrafters po.
14: Yes. Where is that base? Yung business niyo?
15: Fairview po. Malapit lang siya dito, actually.
14: Oh, sa Fairview. So, may business pala itong si, ano? Si Russell. Okay. Okay, Christian journey. Kailan ka pa naging Christian? Paano nakipagtagpo si Lord sa iyo?
15: So, naging Christian po ako, I think 11 pa po ako eh. So,
14: 11 years old?
15: Opo, pero that time, yung age ko na po yun, syempre, bata pa. So, parang umaattend pa lang ako. So, hindi ko pa totally na, parang hindi pa ako totally na nalalapit kay Lord.
14: Yes.
15: Kumbaga, doon pa lang pala ako tinataniman ni Lord eh. So, yun, after noon, siguro mga 18 to yan, doon ako nag-start mag-ministry, mag-church, media din. So, doon ako na-mold din sa church talaga kung ano yung meron din ako ngayon.
14: So, sa media ministry ka?
15: Media ministry po talaga ako.
14: Wow. Yes po. Ang galing naman. Kailangan natin pala si ano? Si oo nga, no? Anyway, so, kumusta naman ang Christian journey? As a Christian, as a young man na, you know, knowing God and a follower of Christ, how do you describe your life, Russell?
15: To be honest, kung actually before, na-struggle din kami sa church eh. So, that time, may after ng siguro mga 2 to 3 years, so, hahanapin mo talaga yung presence ng Lord eh, pag nawala ka sa kanya. Once na tanimang ka kasi niya.
14: Hahanapin mo siya?
15: Hahanapin mo talaga eh. Kumbaga, parang gigising ka na pagod na ulit eh. Parang ganun.
14: Mm-hmm.
15: Pero kapag meron ka talaga sa Lord sa life, parang dun eh. Everyday reset eh. Mm-hmm. Everyday kaya mo bumangon, everyday kaya mong lumaban.
14: Ire-reset ka niya talaga.
15: Opo, yun. Ire-reset ka niya talaga.
14: Mm-hmm.
15: So, sobrang important ng naging journey ko sa pagiging bata po na meron akong Christ. Kasi nga, una sa lahat, ginaid niya ako na hindi ako lumihis, kumbaga hindi ako mapunta sa mga masasamang ano, mga yosi, mga alak, yan. Sa age ko po kasi, di ba, parang ira namin yung mga
14: ganyan.
15: Totoo. Okay, di ba, nung na-start, na-shake lang po ako, nag-start po ako ng alcohol, pero 1 year lang. So, the rest, ni-stop na agad. So, yun lang. Yun lang yung naging ano ko talaga.
14: Yun, di ka talaga magtatagal eh, no? Marireview ka talaga.
15: Marireview ka, saka hanapin mo talaga yung presence ni Lord. Iba pa rin yung iba yung lasa ng alak sa presence ng Lord. Eh. Di ba?
14: Ibang spirit.
15: Ibang spirit talaga siya. Iba yung joy na nabibigay nung nasa side ka ni Lord kaysa sa side ng alak. Kumbaga ganun.
14: Yes, right.
15: Sobrang ano siya.
14: Sige, bago natin pag-usapan yung istorya talaga. Who is Jesus to you, Brother Russell?
15: Sa akin, si Jesus, everything siya eh. To be honest.
14: Jesus is everything.
15: Kung ano man yung meron tayo ngayon, lahat to sa Kanya. Even kahit yung mga alikabok mo dyan sa bulsa, sa kanya yan. Parang ganun sa akin si Lord ngayon eh. Nung ko na-realize na kung anong meron ka, dapat i-maintain mo yan, ipasalamat mo yan kay Lord.
14: Be grateful.
15: Be grateful, maliit man or malaki. Kasi lahat ng merong kakayang kuhain din rin dyan.
14: Yes.
15: So, kumbaga kung ano yung meron tayo dito sa lupa, hiram lang natin sa kanya. Mm. So, stay humble, syempre. At the same time, kailangan mo pa rin makita ng mga tao, makita ng mga tao si Lord sa'yo.
14: Yes. So, magmamanifest dapat.
15: Magmamanifest, sir.
14: Oh, hindi lang sa salita yun. Mm, dapat kasi, nakikita sa buhay.
15: Oh, kumbaga, sa nangyari sa amin, actually, di mo alam mo, hindi mo akalain kakayanin siya ng tao eh.
14: Totoo.
15: Kasi marami rin nagsabi sa akin na pag sa kanila nangyari, baka sumunod na sila.
14: Oo, oh, hirap.
15: So,
14: pero para ma-realize nila kung ano yung sinasabi mong yun nangyari sa'yo, puntahan na natin. Ano? Okay, so, kanina nga nag-apologize ako, sabi ko, pasensya ka na Brother Russell, kailangan natin balikan. Ano? Alam ko hindi madaling balikan. No? Mm-hmm. Mahirap, malungkot. No? Pero yung kwento natin, ang ating layunin, Russell, is how God moves, di ba? Sa buhay ng isang sa kanya, nagsiserve sa kanya, kinikilala siya bilang Diyos. Ano yung ginagawa niya at ano yung pwede niyang gawin? So let's go back to the story.
15: Okay.
14: Si Russell po ay nawalan ng pamilya sa isang aksidente sa Isabela. At ang nawala sa kanya ay hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi lima.
15: Yes po.
14: Limang miyembro ng pamilya. Tell us, balikan natin yun, Russell.
15: Sorry, hindi ko siya madi-detailed. So, kagabi, actually nanginginig niya ako kagabi kasi binabalikan ko yung story.
14: Yeah. Mahirap so, to. I know it's
15: hard. So, ngayon, medyo i-summarize ko.
14: Summarize mo na lang. Yes, yes. Para so, may idea.
15: At that time, so nung May 24 or 25, I think, so...
14: This year lang, ah.
15: This year lang po, nung May.
14: Mayo.
15: So, tumawag sa akin yung girlfriend ng kapatid ko na nakasurvive. So, sabi niya, 9 a.m. po, so 8 a.m. So, si Ate Sarah po kasi, hindi siya tumatawag ng ganung oras. Questionable eh, di ba? Morning, patatawag.
14: Nabigla ka sa
15: nabigla tao. Nabigla ako. So, pero that time, nakakutob na ako. So, expected ko, sabi ko. Sige, diretso mo na ako, Sarah, ano nangyari? So, yun, sinabi niya, huwag kang magpanik, ganyan.
14: Bigla.
15: Sabi niya. Yun, Ben, na-aksidente sila kuya mo. Mm. Sabi ko, ano ka mo sa sila? Sugat lang ba? Ganun.
14: Mm.
15: Sabi niya, ayun, tatlo yung patay.
14: Mm.
15: So, on the spot daw po eh.
14: On the spot yung tatlo. So,
15: sabi ko, yung dalawa, sino yung dalawa? Ganun. Kasi nagpapanik na ako nun.
14: Mm.
15: Sabi, sino yung dalawa? Ganyan. Tapos sabi niya, si Quedino mo, okay na kasi nakausap niya na po eh.
14: Mm.
15: Yung isang bata pa po, yung four months po namin na pamangkin.
14: 4 months?
15: Apo. Yung kuya niya po kasi six years.
14: Ah, 6 years.
15: Years old. And then yung isa po is 6 years old. So, 4 and 6 sila. So, lumabang po yung 4.
14: Mm-hmm.
15: So, sabi ko, sige, ganyan. Pakiasikaso, punta nyo kami dito, punta natin sila doon.
14: Mm-hmm.
15: So, ayun, that time, start agad ako ng pray. Sabi ko, Lord, bigyan mo ng strength yung nabuhay. Wag mo na kuhain sa akin. Kumbaga ganun eh. Kasi kinuha mo na yung tatlo eh. Baka okay na yung tatlo.
14: Mm-hmm.
15: Pero sabi ko nga, bigyan mo ng lakas, strength, healing, yung dalawa. And then, yun, after nun, pinag-pray ko naman yung sarili ko. Kasi that time, nagpapanik lahat eh.
14: Siyempre.
15: Opo, sabi ko, Lord, give me strength. Bigyan niyo po ako ng knowledge, wisdom to...
14: How to handle it.
15: Handle it lahat. Kahit po yung mga, ayun, mga bayaw ko, yung mga ano, si Papa ko po. Kung napanood lang ito, huwag naman sana malungkot si Papa pag napanood ito. So, yung father ko po kasi, sinettle ko muna talaga yung emosyon ko bago ko sabihin sa father ko.
14: Ah, ikaw ang nagsabi sa father mo?
15: Kasi ang hirap father na. Ko po is 68 na po.
14: 68 years old.
15: So, nag-ano po ako eh, baka may mangyari pag binigla ko.
14: Mm-mm.
15: So, sinettle ko po talaga muna. So, yun, after po nun, pumunta kami ng Isabela, in short, maraming struggle doon pero di ko na po kwento. So, ayun, binala na po yung body dito. So,
14: nasabi mo sa daddy mo? Nasabi mo na?
15: Opo, nasabi ko po.
14: Paano mo sinabi? Yun ang mahirap, magbe-break ka ng ganung kahirap na balita, di ba?
15: Opo, actually, that time po, may sa shop po namin, kasi yung shop namin, likod ng bahay na. So, sabi ko, kinausap ko siya doon. Sabi ko, sa mga tao, kasi mga... Yung mga staff namin, mga macho eh. Kumbaga, ganun eh. Sabi ko, pakialalayan si baka na si Papa magwala.
14: Mm-hmm.
15: Sabi ko, yun pa, si naksidente sila mama.
14: Mm-hmm.
15: Sabi ko, si mama wala na.
14: Mm-hmm.
15: Tapos yun, dun siya umiyak. Sabi niya, parang lagi niya sinasabi dun that time na kayo ko pumayag na laging umaalis sila eh. Ganun siya. Tapos, yun, bigla niyang tinanong sa akin, yung mga bata. Tapos sabi ko, isa wala na. Hindi ko pa kasi alam kung sino yung wala na. So sabi ko, yung isa wala na po. Tapos yun, gabi yak

0: Iyak at saka
1: sigaw kasi time to time na-update kami ng doktor eh.
0: Mm.
1: So yung kuya ko stable na daw po eh, yung naka-survive po. And then yung bata na lang hindi. Mm. So sabi ko, Lord, ano bang plano mo? Kung gusto mo kuhain yung bata, kuhain mo na.
0: Mm-mm.
1: Masakit man sa akin, pero kasi isipin mo kung nahihirapan yung bata dito sa lupa. Ah, hindi. Parang ako, pipiliin ko ako nila yung masaktan kasi dun sa bata. So, ayun, sabi ko, Lord. And then, humingi po ako ng prayer request dun sa pastor, mga kalala namin, na pag-pray niyo po yung family ko, sa Isabella. Pero yun nga po, kasamang palad. 25 minutes na lang, away na lang kami sa Isabella.
0: Bumigay.
1: Pumanaw yung bata. So, masakit. Mm-hmm. Pero, sabi ko nga, Lord, kalooban mo pa rin. So, life namin, sa'yo to. Ikaw rin, may karapatang kumuha. So, inalaw mo itong mangyari, may dahil lang ka.
0: So, ganun pala yung reaction mo? Hindi, okay. Wala kang galit, wala kang...
1: That time, wala po akong galit. Actually, gusto ko pang kausapin yung driver kung ano nangyari. So, nung nag-pit kami sa presinto, sabi ko, pag-pray pa kita.
0: At pinag-pray mo pa yung driver?
1: Pag-pray pa lang. Kasi, hindi kami pwede mag-attach po eh. Baka daw po mapatay ko yung driver. Eh, pero ako, wala naman po akong galit sa heart. Ang gusto ko lang talaga that time, makausap siya. Tapos kapag, ayun yung nagkita na kami, sabi ko, sige boss, pag-pray pa kita. Kita tayo kung ano man yung magiging process natin. Ganun. So, yun po. Ganun po. And then, nung dumating na dito yung body, ay, ito po, sobrang thankful din ako kay God that time kasi pinrovide niya rin po halos lahat ng financial namin. Eh.
0: Wow.
1: Malaki man yung financial, totally naglabas din po kami. So, limang body po, expect niyo na kung magkano po yung,
0: oh, yeah,
1: yung ginastos namin papunta Isabel. Body pa lang nung, I mean, limang person papunta din sa Manila. So, ang laking ginastos. So, may mga nag-provide naman po.
0: Solo-solong ano yun, isasakyan eh, di ba?
1: Opo. Yun, yung si, yung mayor po ng Kainta, tumulong. And then, yung mga ka-work po nila ate. Tapos, yung sa work po ng bayaw ko, nag-provide din po ng pinaka- mga malalaki pong financial po doon. So, sabi ko nga na hindi rin kami pinabayaan talaga that time ni Lord.
0: Mm.
1: Kasi, to be honest, kung hindi po namin sila malalabas si Isabella, sa Isabella po kami magdalamay.
0: Oo.
1: Kasi may limit lang po yung body. So, pag gano'n po nangyari.
0: Layo pa naman.
1: Ang layo pa po. So, wala pong makakapunta. Mm. So, yun. Pinag-pray ko rin po na sana malabas po namin.
0: Ilan taon na si Mami?
1: 63.
0: Mami. 63 years old. And then yung brother mo?
1: Si sir ko po is 38. And then yung isa kong brother is 36. 2 years gap lang po kasi sila.
0: And then may dalawang bata?
1: Opo. Yung dalawang bata po, anak po siya ng ate ko.
0: Mm.
1: Na kasama pong nawala din po.
0: Mm-mm.
1: Yun po.
0: So, grabe yung reaction mo, Russell, na hindi ka, kumbaga, nag-pray ka eh. Pin-repair mo talaga yung sarili mo. Ask God for wisdom and strength, di ba? Tapos ikaw pa yung nag-break na news sa tatay mo and then going there, wala kang galit. Yun pa lang, si Lord na yun eh, sa'yo, yung Holy Spirit, no? So, upon seeing those bodies, syempre, andun kayo, no?
1: Mm-hmm.
0: Kumusta ka?
1: Grabe po, nung nakita ko yung bodies nila. Di ko alam kung paano eh. Parang lumayo ako, tapos dun ako umiyak ng sobra, sabi ko. Hindi ko matanggap eh. Parang hindi ko pamilya to. Naganong ko sa akin.
0: So may konting denial na konti.
1: Opo,
0: na hindi sila
1: denial,
0: to.
1: Hindi sila to. Tapos nakita ko yung mama ko. Kasi mama ko, sobrang close ko yung nanay ko. Sorry.
0: Oh, it's okay.
1: Nakita ko sila. Medyo miyak na kami lahat. So, kausap ko pa yung mga pinsang ko rin sa video. Kasi sabi ko sila, mama, wala na.
0: Mm-hmm.
1: So sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa kanila. Doon pa lang po pinag-pray ko na yung body nila. Na sabi ko, Lord, ikaw bahala sa body nila. So, ikaw na po bahala sa ano nila, sa soul nila.
0: Sa soul nila.
1: Kasi kahit pa paano naman po na-introduce namin sila kay Lord. So, yun. Kahita ko yung pamangkin ko. Actually, yung pamangkin ko. Kaya, yung sabi ko po kanina, nahinto ako sa alak. Mm-hmm. Dahil po sa pamangkin ko yun.
0: Dahil? Paano?
1: Kasi parang natawa ko doon, a short story lang po.
0: Sige, go.
1: Bali, yung sister ko, nabuntis siya.
0: Okay.
1: So, sa akin una nag-open yung ate ko. Kasi yung kapatid ko po na naka-survive, medyo terror po yun eh. Kumbaga, takot si ate doon.
0: Strict.
1: Strict. Pero, syempre,

0: Christian po yun. So alam niya po na kapag nabuntis, medyo ano. So yun, sa kanya yun na sinabi. Pero sabi ko nga, te, sabi mo sa kalila, matutuwa yan. Kasi, ito na ako kay ate. Kasi nung kay ate po, pagka-graduate ko, doon agad siya nabuntis eh.
1: Ah.
0: So hinintay niya lang talaga ako makatapos. Siya po kasi nagparal sa akin.
1: Oh.
0: So hinintay niya lang talaga ako. So yung bata na yun, ako po nag-alaga. Kasi pandemic po eh. So nurse po yung ate ko. Bawal siya mag-breastfeeding. So iniwan po siya sa amin.
1: Mm.
0: So yung sobrang close ko yung bata na yun. Nasing ako yung nagpalaki. Kami ni mama. So sobrang laking impact sa akin ng bata na yun. So doon ko na-realize yung realidad na life is ganito. Dapat ikaw yung nagiging image nila. Kumbaga ganun yung impact sa akin ng bata. So eh, nag-stop akong mag-alak, nag-stop akong
1: gumamit. Role model ka niya eh.
0: Opo, kumbaga kada school, uwi. Ganun lang po yung routine ko. Wala nang iba-ibang ano agenda. So yun po, eh, nag-stop yung alak ko rin po dun. Tapos... Hindi,
1: ang ano natin is yung initial reaction mo nung nakita mo yung bodies and then okay na binalik na ibalik sila rito sa Manila.
0: So nakita ko yung bata, siya pala yung unang namatay eh.
1: Ah, siya.
0: Tapos kasi yung isang body na form 4 years old po nasa hospital pa.
1: Mm-hmm.
0: So hindi pa po siya napunta doon. So ayun po nakita ko yung body ng bata at binalik niya si mama. Sobrang close din kasi nung bata kay mama. Si mama kasi,
1: so sila magkatabi.
0: Opo.
1: Oh.
0: So hindi naman po sa pag-ano, pero yung kasi yung family po namin is family oriented talaga. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Even kunyari may sinabi si mama. Kahit anong importanteng schedule yan, pag si mama at si papa nagsabi, cancel mo yan. Punta tayo doon.
1: Mm, sama-sama kayo.
0: Kung baga ganun yung setup.
1: Ba't wala ka doon?
0: Ano po, eto, mamaya po, ikwento ko yan. Ikwento ko bakit wala po ako doon.
1: Okay.
0: So, ayun po, nakita ko yung body nila. So, aksidente po, car accident. So, isipin nyo na po ano yung nangyari sa body nila. Hindi sila normal, kumbaga sa paningin. So, yun, umiyak po ako. And then yung sister ko, nakita ko doon. Yung kapatid ko na kung anong meron ako ngayon, actually yung talent ko meron ngayon, siya yung nagturo sa akin. Kumbaga, mas... gumabay hanggang sa naging career ko na lang din yung ano yung kapatid ko po si Kuya Marion, yun yung panganay na lalaki namin.
1: Anong pangalan nung nag-survive na kuya?
0: Saudino.
1: Magiging guest natin yan in the future kasi may sarili siyang kwento eh.
0: Opo, maganda po kwento ng promise.
1: Survivor siya nitong aksidente na
0: to. Nag-uusap po kami, tumatayo rin balahibo ko talaga. Yun po.
1: So with that, Russell, sobrang challenging yung experience mo.
0: Yes,
1: no? And siguro, ang ganda ng verse natin for today, di ba? Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Nag-manifest ba sa'yo to? Naramdaman mo ba na the Lord is there for you during those that very painful experience of yours?
0: Opo, sobrang naramdaman ko siya that time. Kasi nung lamay po, walang araw na hindi ko sila pinag-pray eh. Every night, every night, every day, kapag walang tao, yun, humaharap ako sa kalilang lama, nag-pray ko, sabi ko, Lord, ikaw na bahala dito sa lima na to. So, itong nakikita ko is body lang to, pero may soul sila. Yung soul, Lord, itabi mo yan sa'yo, isama mo dyan sa karyan mo. And soon, magkikita kami dyan as mga brother and sister na. So, yun po, actually, that time nagpe-pray pa ako, 'di ba? Kin-question ko talaga si Lord. Eh. Sorry, siguro normal naman siguro na personal natin si Lord. So,
1: anong question mo? How did you question that?
0: Question mo talaga bakit kami?
1: Bakit kami?
0: So, why? Bakit kami? Kasi hindi naman kami masamang tao eh. Kumbaga, wala naman kami bisyo eh. Kami mga kapatid ko po, walang bisyo 'yun. Yun nga po, kagaya na sabi ko, family oriented. So, bakit kami?
1: Ang
0: dami masamang tao dyan. Bata, napalaki ng maayos, takot sa magulang. Ini-introduce na nga namin po namin kay Lord yun. Kahit wala silang idea, nag-raise hand sila pag nag-worship. Nakakatuwa po yung gano'n. Sabi ko, bakit kami pa? So, honestly, hindi ko rin po talaga alam sagot. Ngayon, kasi continue pa rin kami ng brother kumangulit kay Lord eh. Kumbaga, sabi nga po ng pastor namin na kulitin nyo lang talaga si Lord ng kulitin. Kasi minsan, kailangan mo lang din talaga maging attached para dahan-dahan malaman yung reason. Yun, kunukulit namin. So, bakit kami? Ganyan-ganyan. So, after noon, nag-pray ako. Tapos, one time, hindi ko alam kung 2 days or 3 days yun. Ka-video call ko yung girlfriend ko. So, nag-pray ako. Sabi ko nga na, bakit kami? And then, naramdaman ko, grabe. Dito ko talaga na nakita ng girlfriend ko yung mismo. Umiyak ako. As in, hindi ko alam kung bakit. So, kinong, ramdam ko kinakomfort ako ng Holy Spirit that time. Sabi ko, grabe Lord, di ko alam kung ano ito, pero alam ko ikaw to. So, kinakomfort niya ako. Yun, naramdaman ko na wala talagang mabigat sa heart ko. Peace, as in peace talaga. As in, niyayakap ako, ayun yung pakaramdam ko. Tapos, after nun, after nun, nung niyayakap niya ako, sabi ko kay Ivy, sa girlfriend ko, sabi ko, Ivy, grabe yung Holy Spirit right now. Kinikilabutan po ako.
1: Nararamdaman
0: ko talaga sa heart ko.
1: Indwelling of the Holy Spirit.
0: Na, nasa likod ko talaga si Lord. So, ayun, pinaramdam niya rin sa akin na safe yung lima. Sabi ko, grabe.
1: Na-assure ka.
0: Na-assure ko po. Sabi ko, start po nun, grabe ako. Tapos, kinabukasan po nun, ang daming tao, dagsa. So, that time, natuwa ako kasi, parang kinomfort ako ni Lord para humarap sa maraming tao eh. So, yun, pumunta po sila Pastor Rocky, yung church po, pastor sa church namin sa Favor. And then, si Pastor Sunny, yung asawa, ay yung father po ng girlfriend ni Kuya. So, nag-preach po sila. Then, nag-request ako kay Pastor Rocky that time. Sabi ko, Pastor Rocky, baka pwede kang mag-preach din sa last day. Sabi ko, kasi sayang soul eh. Ang dami po kasi umatend. So, kahit mataniman lang po natin yan, okay na po yan. So, yun, doon ko po na-realize na grabe yung pagyakap sa akin ni Lord that time. Iba-iba talaga eh. Kumbaga yung presence na yun, gusto ko ulit maranasan. Pero sa ibang way naman po. Huwag naman po sana, sa ano. So, ang sarap lang sa pakaramdam na kinocomfort ka ni Lord.
1: Tsaka kaya talaga ni Lord i-restore.
0: Apo, yun.
1: Yung peace and joy, although andun pa rin yung grief, pero para mas magaan.
0: Mas magaan po.
1: Mas magaan. Oo, yun ang yung importante talaga. Ano. Kasi talaga sobrang bigat yun sa'yo. Hindi isa, at tsaka ang pinakamabigat yung nanay mo, yung kuya mo, tsaka yung bata. No? Tama yung iba sinasabi, pag sa akin nangyari yan, hindi ko alam kung kakayanin ko baka, di ba? How is your dad now?
0: Father ko po ngayon nasa amin siya. So, okay naman po siya. Binibigyan namin siya ng libangan. Kumbaga gano'n. Kasi, to be honest, kapag wala kang ginagawa, doon ka papasukan.
1: Yes.
0: May times nga po na pag wala kang ginagawa, like, iba isipin mo eh, parang gusto mo na rin sumunod eh. Pero yun to, yung father ko, okay naman siya. Binigyan namin siya ng libangan magluto. Kumbaga,
1: magluto?
0: Apo, mailig siya magluto eh.
1: Okay.
0: So, kung anong lutuin niya, sige, papa, ganito, ganyan. Request kami. Ayun yung libangan niya. So, okay naman po siya ngayon. Medyo makulit din.
1: That's good.
0: Apo, pero may times pa rin po talaga nakikita ko siya minsan na
1: actually, grieving is forever.
0: Actually, opo.
1: Babalik. I know that.
0: Babalik at babalik po talaga siya.
1: Babalik.
0: Even po, may times talaga na kahit ako, kahit nakaupo lang po, bigla akong iiyak. Parang ganun. Kahit walang ilmang reason. Tapos parang biglang mag-hit sa akin yung family ko, members namin. Ganun. So, yun, yung father ko naman, minsan po, nakahiga lang siya. Pero ramdam ko gising siya. So, minsan sinisilip ko siya. So, minsan naayahin ko pa, kaya tayo, ganun. Ano gusto mong pagkain, ganun. Kasi food ang bonding namin talaga ng family. So, yun, pinag-prepare ko rin po yung father ko talaga na samahan siya ni Lord.
1: Mahirap yung kalagayan.
0: Apo, mahirap po. Siyempre, medyo ma-age na rin po. So,
1: po. Parang ano daw yan eh, yung namatayan na ganyan na yung asawa, nawalan ka ng isang kamay, isang paa, isang mata, parang ganoon eh,
0: parang panibagong life po na paano lumakad kung ano.
1: Yes, ang hirap-hirap talaga. Pero yun nga ano, and what about you, ikaw? Ano yung masasabi mo talagang nakatulong sa iyo sa coping mo? Bukod sa syempre praying, talking to God, what else?
0: Yun po, syempre una, yun nga po yung praying, syempre. Yun talaga yung una. Di mawala dapat 'yan sa life natin. Sa lahat po kasi ng problema natin, praying is answer talaga eh.
1: Yes.
0: Hindi man agad dumating yung sagot, pero mapapagaan yung loob mo, di ba? So, yun, mga naging coping ko po, actually, family pa rin eh.
1: Of course, church. Di ba yung
0: church? Apo, church po. Yan po. Siyempre, hindi pa rin mawawala. So, pinaramis ko rin kasi kay Lord, that time na nag-pray ako sa lima na, i-introduce ko yung dalawa kong pamangkin. So, yung mga susunod ko pang pamangkin, kumbaga ganun. Kasi may naiwan yung brother ko na lalaki na for 3 months eh.
1: 3 months?
0: Nung na-aksidente po. Ngayon, 6 po ata na siya ngayon.
1: 6 months na.
0: Opo. So,
1: nasa yung pangangalaga?
0: Yes po. Nasa akin na po sila. Ako na rin po.
1: May bago ka ng anak?
0: Ayun niya po. Binigyan na ako na agad ng anak ng kapatid ko.
1: Oo.
0: So, yun. naging coping ko rin syempre yung family. First una rin sumunod yung family rin talaga.
1: Syempre.
0: Opo, yun, nag-bonding. Bonding, madalas po bonding, mm-hmm. food din talaga. And then sunod is yung business. So syempre kailangan maging busy. Mm-hmm. Kagaya na sabi ko, pag di ka busy, doon ka papasukan eh.
1: Mm-hmm.
0: And then yung isa rin po sa mga pinaka-blessed talaga ako, meron akong girlfriend na merong heart din, may heart din sa kanya si Lord, kumbaga.
1: Amen.
0: Kasi minsan pag nagbe-breakdown ako,
1: nakaalalay siya.
0: Binabatuan niya po ako ng word of God. Kasi hindi lang basta makapayo. Minsan kasi hindi mo rin ako maintindihan eh. Kumbaga yung pain ko po kasi hindi ko rin maintindihan. Kumbaga ako hindi ko na maintindihan how much more pa siya, diba?
1: Mm.
0: So yun, sobrang thankful din talaga ako na meron akong kagaya niya na ginaguide din talaga ako. So, yun, meron din akong, ngayon, ang pinakalibangan ko po talaga bukod sa business, yung aso po. Meron po akong aso na, dalawa na aso, tapos isang pusa.
1: Mm.
0: So, yung isang aso po is ginift po ng kapatid ko na si Saudino, yung nakasurvive po.
1: Yung nakasurvive, oh.
0: Opo, kasi alam niya na may liga ako sa aso eh. So, ayun po.
1: Nakakatulong din
0: yun. Nakakatulong din po talaga siya.
1: Right. Okay. So it's now 8:31. Itutuloy natin, no, Brother Russell, ang ating kwentuhan dito sa Celebrating Life matapos ang ilang paalala.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo.
4: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
5: Pero, paano kung wala kang mask?
4: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: Check your time, it's 8:37. Muli, maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa atin. Good morning and happy Sunday sa mga Radyo Pilipinas stations natin all over the Philippines na naka-hook up or nakakawing sa atin ngayong umaga. We are being carried by TV Plus Channel 3 and Affordabox Channels 45 to 49. Nasa YouTube din po kami. Napapakinggan tayo dito sa Radyo Pilipinas Public, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Balikan po natin ang ating guest, si Brother John Russell De Guzman. Yan. May mga responsibilities na sabihin na natin naiwan sa'yo, no, dahil nga sa losses, no, na kumbaga yung pamangkin mo or what. Ano yun? Tell us more about
0: okay,
1: it.
0: So, syempre, yun po, nagkaroon po tayo ng responsibility, pero di ko naman siya tinitake as a burden. Eh, diba?
1: Oh, yes. Oh.
0: It's a blessing pa rin kasi sobrang lapit ko nga sa mga pamangkin ko. So, yun, yung kapatid ko po na lalaki na kasamang kinuha ni Lord.
1: Nasawi.
0: Yun, binigyan agad ako ng anak. So, si Maxine yun. So, ngayon, 6 months siya.
1: Mm.
0: And then, yung kapatid niya, si Charlie, yung panganay na lalaki.
1: Mm.
0: And then, at the same time, syempre, yung family business namin ng kapatid ko. So, continue namin yun. Kailangan, syempre, yun yung kagaya sabi ko, kailangan maging busy at the same time. Ayun din yung nag-provide or nagsusurvive sa amin.
1: Mm-mm.
0: So, ayun yung mga responsibility ngayon. Syempre, yung father ko rin po. Responsibility siya kasi, syempre, kailangan nating
1: alagaan. So, yes.
0: Kasi kung ako, medyo kinakaya ko, di ba? Parang palag-palag eh.
1: Mm.
0: Yung father ko po kasi medyo may age na. So, may bamaya, atakin sa puso.
1: Mas emotional blood, yun. Mas sensitive. Oo.
0: So, yun, minamonitor po siya. Minamonitor po namin siya ng kapatid ko.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po.
1: At the same time, nag-work ka, di ba?
0: Opo, nag-work po ako dito.
1: Oo, so, na ang oras mo ay parang unholy hours ka ata.
0: Opo, 2 p.m. to 11.
1: Okay, so nakaka-uwi ka rin ng 11. So may love life naman si Russell, di ba?
0: Meron po, yun po yung girlfriend ko. Nasa Dubai po siya.
1: Ah, nasa Dubai. You say hi to her.
0: Hi, Ivy. Hindi, yung pananood po siya ngayon.
1: Ah, nanonood. Okay, hi, Ivy.
0: Actually, yung natanong niyo po sa akin kanina, bakit wala po ako? Dahil po sa kanya.
1: Oh.
0: Kasi po, that time, nagpaplano siyang magbakasyon. Ito po yung nakatawa. Ay, nakatuwa. Actually, magkaibang nakatawa sa nakatuwa. So, plano rin talaga ni Lord eh. Kasi, nagpaalam siya before pa lang ng May. Hindi siya pinapayagan. As in, ayaw payagan talaga. So, nakailang paso siya ng bakasyon.
1: Lilib.
0: So, neto na siyang pinayagan nung May din. Nung mangyayari na yung aksidente.
1: Mm.
0: So, hindi niya sinasabi sa akin kung anong date eh. Parang sinasabi niya lang sa akin na susurprise niya ako.
1: Okay.
0: Pero kami na surprise sa nangyari. So dumating siya, nangyari yung sa family ko. So pinalano ni Lord talaga na makauwi siya.
1: Na para may may kasama
0: ka. May kasama po ako sa emotional.
1: To handle. Lang, yeah.
0: Ko ako. So yung nakakatawa po na doon ko na-realize na may plano talaga si Lord. Na inalaw niya mangyari to. So may reason talaga si Lord.
1: So kaya hindi ka sumama kasi inaantabayan na mo yung pagdating ni girl.
0: Opo, kasi syempre pag one month, kunyari, syempre kailangan pong mag-leave sa, dito sa office. So yun po yung reason. So at the same time, nasave niya rin po ako, di ba, na hindi ako kasama sa aksidente.
1: So, ibang klase yung ano, no? Yung mga pangyayari.
0: Parang kumbaga kung wala ka, kung hindi mo talaga kilala si Lord, hindi mo mapagtahi-tahi yung mga ganong pangyayari. So, marirealize mo lang talaga siya while nagpe-pray ka talaga.
1: Yes.
0: So, yun po.
1: Okay, si ano po, si Brother Russell has been a Christian for 16 years, if I'm not mistaken, 16 years. So, dito sa napaka, sabi na nating masakit na pangyayari, no? Na-realize mo ba gaano kahalaga na ang isang tao like you, kilala ang Diyos and may personal relationship ka sa Kanya. Russell, gaano kahalaga yon na may personal relationship ka kay Jesus?
0: Okay. So, sobrang important talaga ng may relationship ka kay Lord. Kasi, to be honest, maraming problema sa mundo na hindi natin kayang sagutin. Kasi, tao lang tayo. So, we have limit. Kumbaga, yung utak natin may kapasidad. Kahit sobrang talino mo, kahit magkaroon ka ng record na sobrang taas ng IQ, pag dumating ka sa problema, hindi yan kayang sagutin, kundi si Lord lang talaga makasagot. So at the same time, kunyari, kagaya ng mga pinagdadaanan ko ngayon, so magkakaroon ka agad ng wisdom kung ano yung dapat mo unang gawin. So kagaya nung nangyari sa family ko, starting, so instead na sumabog ako, binigyan agad ako ng wisdom ni Lord na hindi, kumalma ka. Kasi may mga tao sa paligid mo, mag-pray ka, na bibigyan ka niya talaga ng guide kung ano yung dapat mong gawin. So, sobrang important din. At the same time, syempre, lalo na ngayon, mga kabataan, depressed, di ba po? So, kung kumbaga, kung di ko kilala si Lord, baka ganun na rin po ako.
1: Baka may bisyo ka na
0: ako,
1: rin.
0: Baka diba? May bisyo na ako, bumalik ako sa pag-iinom. Kumbaga, kung di ko kilala si Lord, baka lalo ko siyang ma-question. Kumbaga, lalo ako magalit instead na lumapit ako sa Kanya. So, yung sobrang importante rin talaga na may connection ka kay Lord at the same time, natanimang ang Kanya. Kasi alam mo, eto, isa rin po sa naging ano ko na minsan po yung death is a blessing.
1: Death is a blessing.
0: For me po. Right. Kasi, what if kung yung, kunyari, tumagal pa po yung life nung nakuha sa akin, tapos nagkasala po sila. So, saan sila mapunta? Diba? So, syempre, hindi po sa side ni Lord. So, baka possible po, kinuha na lang sila ni Lord to save po, para sa kasama po nila. Diba? Siyempre, 4 to 5 po, ay 4 and 6, wala po pong kasalanan po yan. And then, napalaki naman po ng maayos. And then, yung sister ko po, and then yung brother ko, yung brother ko po, nagsiserve po sa favor as a photographer. And then, yung mother and sister ko po, nag-umattend po dun sa church na yun. So
1: basically, Christian family talaga
0: po,
1: kayo?
0: Christian family po. So, diba po, parang, doon natin may isip na, minsan ng death po is, parang kinuha na lang sila para syempre alam po ni Lord yung kung ano tumatakbo sa heart natin, kung ano yung magiging future natin, eh, diba? So yun po,
1: yun diba? Minsan kasi talaga si Lord yung what you value most, titake niya sa'yo yun eh.
0: Opo,
1: kasi yes, titingnan niya kung hanggang saan yung faith mo sa Kanya and trust mo sa Kanya.
0: Opo, kagaya po ng story ni Job,
1: diba? Yes, si Job, oo, tama. So minsan talaga masakit, no? Masakit, but if we trust Him, may pain. Tao lang tayo, yes, nasasaktan tayo. Kaya lang, natatanggap natin ito because yung will ni Lord at yung design niya para sa atin. So, sa mga puntong to, Russell, hingin ko yung ano mo, parang advice mo. Alam ko maraming nanonood ngayon, nakikinig na iba't ibang heartbreaks o heart, kumbaga sabi na, frustration or grief yung dinadanas nila, may pamilya sila missing, na hanggang ngayon hindi nakikita, masakit yun, di ba? Or sila ay biktima ng, you know, pinatay yung pamilya nila, medyo masakit din yun, masakit din yun. What do you wanna tell them, based on your own experience, Brother Russell?
0: Sa akin talaga, ano eh, kumbaga, ma-advise ko lang, acceptance talaga eh. Experience, acceptance, and then samahan, syempre natin ng, yun, samahan natin ng pananampalataya kay Lord. Kasi to be honest, acceptance, hindi siya ganun kadali eh. Lalo na pag kumbaga, sabi nga nila, pangil sa pangil, kumbaga ganun eh, di ba? Mm-hmm. Pero syempre, kapag nasa presence ka ni Lord, sobrang importante niya na instead na taniman ka ng galit, tataniman ka niya ng buto, kumbaga magiging puno yan. So, itatouch ka niya. So, sobrang importante talaga na meron tayong connection kay Lord. Kahit anong religion mo, kahit di ka Christian, kahit ano, basta may personal connection ka kay Lord, sobrang importante niya. Kasi, kagaya nun, sa mga kabataan niya, maraming depression,
1: anxiety,
0: bipolar,
1: diba? Bipolar,
0: nagsusuicide pa yung iba. So, once na pag inatahay kayo nun, mag-pray lang kayo. Kahit saglit lang, promise, subukan nyo lang, guys, subukan nyo lang. Iko-comfort talaga kayo agad ni Lord. Kasi kagaya nga po, kagaya na sabi ni Pastor kanina, na ang mga taong sugatan, mas malapit si Lord, di ba? So, syempre, tsaka huwag nyo isipin lagi na
1: nag-iisa.
0: Yes. Or hindi ka nakikita ni Lord. So, lahat tayo nakikita ni Lord. So, kung ano yung pinagdadaanan natin is may reason dyan si Lord. So, binigay niya yan, binigay niya yan para maging malakas tayo.
1: Yes.
0: Binigay niya yan para maging may future tayo. Binigay niya yung struggle na yan para harapin niya natin ng buong buo kasama siya. So, kapag nagkaroon tayo ng struggle, sama natin si Lord. Huwag niyo solohin kasi promise, kung pisinolo mo yan, lalo kang mamroblema dyan.
1: Mabigat dalahin.
0: So, oh, yes. Sama natin lagi si Lord sa mga plano natin, sa struggle natin. So, binigay kasi sa atin ni Lord yan, may dahilan. Di ba? So, at sure na kaya mo.
1: Yes.
0: So, advice ko lang lagi na syempre yun, maging attached lang kayo sa feeling ni Lord. So, yun po.
1: Ang ganda, no? Balikan ko yung ano, tonto ako eh, no? Dahil talagang kita ko yung pagkilos ni Lord na kinausap mo yung driver.
0: Opo.
1: Diba ang talagang parang common reaction dyan is makikita mo, diba, na
0: galit po.
1: Ikaw pumatay, sabay ako, ganyan, galit, and then kakasuhan mo, pero mga kaibigan, sila po, they opted not to, diba? Sa ngayon, hindi sila magcha-charge kasi tingin nila is that kumbaga ito yung andyan si Lord eh, no? I mean, malambot yung puso nyo, andun pa rin yung pagmamahal sa mga tao na nakasakit sa inyo, no?
0: Yes,
1: during that time na nakita mo yung driver and then you got to talk to him, ano yung what was on your mind during that time?
0: Nung nakita ko siya, nung nilabas siya sa kulungan.
1: Kinulong na eh, no?
0: Opo, nakulong. Nakita ko siya sa labas. So, tinitigan ko siya sa mata. Ramdam ko yung pagsisisi niya din. So, yun, in-approach ko siya, sabi ko. Parang nag-sorry siya eh. Siya muna nag-approach. Sabi niya, sorry. Ganyan. Hindi ko binusto, ganyan. Tapos sabi ko, okay, sige. That time, baga pagod na ako eh. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Tapos sabi ko, kinabayan ko yung driver. Sabi ko, sige bro, ano, pag-pray kita, pag-uwi namin. Kasi hindi kami pwedeng magdikit ng sobrang tagal eh.
1: Bawal po. Bawal.
0: So yun, sabi ko, sige po, bro, ano, pag-prepare kita, kung ano man yung dapat natin gawin natin, ganun. So that time, nakita ko yung driver, hindi ako galit eh. Kumbaga, yun, pinag-pray, sabi ko, pag-prepare na lang din kita. So may touch pa rin talaga sa akin that time ni Lord, na kailangan kong magpatawad. Mahirap man, pero ganun talaga eh.
1: Mahirap talaga. Opo.
0: Kasi, malay, parang nakita ko siya na nagsisisi rin naman po talaga siya. And then,
1: kita mo yung humility, no? Mga kaibigan, no? Hindi atin galing yun eh. Yung humility, yung pagiging, may forgiving heart, di ba? Yung forgiving spirit nasa'yo during that time. Ganun eh. Si Lord na yung indwelling of the Holy Spirit ang nananahan sa'yo.
0: Yes po.
1: Nagahari sa'yo. Hindi si Russell.
0: Yes,
1: no?
0: Po.
1: Kasi pag tao, ay baka tadyakan mo, suntokin mo, yung makikerry ka ng emotion mo eh, no? But that time, hindi ganun na nangyari.
0: At the same time, maganda rin po kasi hindi lang po ako yung kalmado that time eh. Pati po yung mga bayaw ko.
1: Sila so, rin.
0: Po, kalmado rin sila.
1: So, eh, what about the dad?
0: Yung father ko po, hindi ko sinasama eh. Kasi baka po atakin sa ano. So, sinama lang namin siya. Pero, ayun po, hospital sa dito yung nilalagyan nila mama, yung parang plenaria, harang ganun.
1: Plenaria.
0: Doon lang pumupunta yung tatay ko, pero sa presinto hindi ko po siya pinapunta. Kasi baka nga po biglang atakihin doon sa galit, yan. So worried talaga ako sa father ko that time.
1: Mm-hmm. ang nasawi ay mother mo?
0: Yes po.
1: Kapatid mo?
0: Yes po.
1: Tsaka dalawang bata?
0: Dalawang kapatid ko po.
1: Dalawang kapatid mo?
0: Opo. Tapos yung dalawang bata.
1: So lima lahat?
0: Opo, lima
1: ang nasawi. Kung may gusto kang sabihin dun sa nanay mo, alam ko very close ka kay mother. No? Sabi mo nga, ayoko magkasakit. Kasi pag nagkakasakit ako, sobrang mag-alaga. Oh, yung nanay mo, di ba? So what do you want to tell your mom right now?
0: Continue ko lang po yung, dagdag ko lang po sa sinabi.
1: Sure, sure.
0: So yung sabi ko nga na ayoko magkasakit kasi naalala ko yung mother ko. To be honest, hindi ako nag-worry na magkasakit eh. Nag-worry ako maalala ko yung care ng mother ko. Siyempre, pag may sakit po kasi ako, once a year ako nagkakasakit, matik, by December or mga ganyan. Alam ng mother ko yan, nagkakasakit ako. So, pag nagkasakit ako, pumunta agad ako sa kanya. Ma, may sakit ako. Sabi niya, pumunta ka dito ko pag may sakit ka, ganyan, ganyan. Pero kahit na may sermon na yon, ramdam mo yung love eh. Diba? Ang sarap sa tayinga ng ganong sermon eh.
1: Ibang nanay.
0: Opo. Tas, honestly, pag nag-galit si mama, nakikita na ako. Kasi alam kong may pake siya, di ba? So, inaalagaan niya ako. Yun, minsan nga po, magugulat ka na lang, gigisingin ka niya, ay, kain ka na, ito na yung ano mo. Pero pagalit po yun, ha? Pero nakatuwa doon sa nanay ko, sobrang care niya. Kasi nga, makikita mo talaga yung, ayun, blessed talaga ako. Blessed din ako kung anong meron sa family ko. Kasi nga, sobrang care ng nanay ko. Even nga po kahit minsan nagpapa-laundry ako, sabi niya, hindi, wag na, dito na. Kasi parang ayaw niya ng laundry kasi gusto niya yung siya kasi nga iba
1: daw yung... Para siguradong malinis.
0: Opo, parang ganun yung dating. Sabi ko, pare lang yan, ma. Sabi ko, mapagod ka lang. Pero ayaw niya. So, makikita mo dun yung love talaga ng
1: motherly
0: mama.
1: Talaga.
0: Opo, lalo na po yung kapatid ko na nakasurvive. Ako, mama's boy din po yun. Kumbaga, di naman, sorry sa mga, di mama's boy. Mahal lang talaga namin nanay na.
1: Close kayo.
0: Opo, na. Close kami sa ano. So, yun, mahal din po nung, ano yun, pag ramdam mo talaga. Minsan nga po pag nagagalit niya si mama, tatahimik lang kami. Hayaan namin niya magalit. Yun, kasi, tapos kapag may sumagot, oy, ba't niya sumagot kay mama? Parang ganun, nagsisita kami magkakabatid. So, yun nakakatawa sa mother ko. And then, syempre, kung ano yung message ko kay mama, thank you kasi pinalaki mo akong ganito. So, kung ano yung mother ko is sobrang bait sa tao. Kung ano yung meron siyang nabuong pamilya sa labas. Nakita ko yun nung lamay nila. Ang dami nilang nabuong pamilya. Hindi lang si mama, mga kapatid ko din. Na ang laki na nabuong pamilya nila sa labas eh. Kumbaga, nagkwento sa akin. So, ganito pala yung kapatid ko sa kalila. So, nakita ko kung gaano sila kabait. So, yung mother ko rin, ganun. Sobrang friendly, sobrang... Ano nga po yun eh, one call away yung mother ko eh. Isa niya natatawa ako dun pag may nanghihiram sa kanya. Ako yung kukontakin. Sabi, may nanghiram na ganito. So, parang hindi siya nahihiya para matulungan yung ibang tao. So, ayun, tinutulungan ko rin namin siya. So, ayun yung, kumbaga, yung family ko, nakikita mo talaga na masaya kami.
1: Yes.
0: Ganun. So, kaya excited kami umuwi eh.
1: Kaya wala na sayang na panahon.
0: Apo,
1: no? Sabi mo nga kanina, wala kang regret.
0: Apo, no?
1: No
0: regrets kasi na no naiyahap ko yung mother ko, yung ate ko, yung mga kapatid ko, nakakabiruan ko, nakikiss ko yan. Kahit matanda na po kami, nakikiss ko yan. Kahit yung lalaki ko pong kapatid, kahit pabiro, yun, nakikiss mo namin. So, yun, yung mga pamangkin ko rin, lumaki rin sila ng may takot.
1: So, hindi mo sinasabing, sayang, sana pala mas naging ano ko, naging demonstrative ako, mas naging ano ko sa mga nanay ko, sa tatay.
0: May part po na ganun, na sabi ko, kulang pa pala. So, how much more yung hindi pa close, di ba? So, ako that time sabi ko, okay, na-satisfied pa, na nayakap ko, na yes. Nahag ko. So, parang may part pa rin na that pala sinagad ko na.
1: Sinagad.
0: Oo, na kada uwi, yakapin mo, matulog ka katabi lagi, ganun.
1: Oo, kaya mga kapatid, pag may pamilya kayo talaga, ipakita nyo na mahal. I love you, I miss you, o kaya check on them, no? Kung malalayo kayo, always check on them. May video call na ngayon, wala na. Pwede naman. A simple kumusta matters, right?
0: Yes po.
1: Oh, it matters talaga. Kaya, kung ano man ang mangyari sa kanila ng biglaan, katulad na nangyari kay Russell, no regrets ka.
0: No regrets po. Yes
1: no regrets ka. O yan, natapos na tayo, Brother Russell. Salamat sa iyo. Thank you for giving us your story na talagang grabe yung inspiration, not because of yung nasawi sila, but because on how God no talagang kumilos sa buhay ng buong pamilya at lalo na sa iyo.
0: Yes po.
1: Thank you so much.
0: Thank you, Ma'am.
1: Maraming salamat.
0: Thank you, Lord, syempre.
1: Thank you, Lord, of course. Magandang umaga kay Lord at maraming salamat sa kanya. Praise Him. So, mga kapatid, ang message natin is, hindi kayo nag-iisa. Nakikinig si Lord. pwede nyo siyang sabihan ng lahat ng kabigatan ninyo. Hindi lang siya makikinig, sasamahan niya kayo, kaya nga. And you will experience God during those times. Yun po ang pinaka-importante talaga. Alright? So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina, maraming salamat po sa inyo lahat, sa Team Celebrating Life, si Mark, si Arnel, and of course, si Susane, at saka si Ate Nida Iraskin, and lahat po ng ang Malolos Transmitter, ang Marulas Transmitter, at ang lahat ng mga sumubaybay. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless everyone. Happy Sunday.
13: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 8:56.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, narito ang mga balita sa oras na ito. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, nagkasundong pansamantalang ipapatupad ang Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA. Si EJ Lazaro sa detalye ng balita.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pansamantalang ipatutupad ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga reforma sa kalakalan bago pa itutuluyang magkabisa sa Hunyo 2027. Sa deklarasyong pinagtibay sa Maynila, nagkasundo ang mga miyembrong estado ng ASEAN na voluntaryo at batay sa mutual agreement na ipatupad ang ikalawang protocol sa mga bansang nakapagsumite ng formal na abiso sa ASEAN Secretary General. Layunin ng hakbang na mapalalim ang intra-ASEAN trade at mapabilis ang pagpapatupad ng mga pagbabago sa kasunduan. Kasunod na panawagan ng ASEAN Economic Council at ng mga leader ng ASEAN na palakasin ang kooperasyong pang-ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon sa kalakalan. Mananatiling pansamantala ang pagpapatupad ng kasunduan hanggang sa opisyal ito magkabisa sa ika-isa ng Hunyo 2027. Habang hinikayat ang iba pang kasaping bansa na tapusin ang kanilang ratifikasyon upang ganap na maipatupad ang binagong ASEAN Trade in Goods Agreement. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: North-South Commuter Railway o NSCR train sets dumating na sa Ambalanday Depot ayon sa Department of Transportation. Mayulat si Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nasa Ambalanday Depot na sa Valenzuela City ang isa sa walong bagon ng ikatlong 8-car electric multiple unit train set para sa North-South Commuter Railway. Inaasahang susunod na rin darating ang iba pang bagon hanggang sa makumpleto ang buong train set sa susunod na linggo. Target na Department of Transportation na masimulan sa Disyembre 2027 ang operasyon ng Valenzuela Malolo segment ng NSCR. Samantala, target naman maging fully operational ang 147 kilometrong NSCR mula Clark hanggang Calamba, Laguna pagsapit ng third quarter ng 2033. Ayon sa DOTR, may 35 istasyon ang NSCR na mag-ugnay sa Central Luzon, Metro Manila at Calamba Rizon. Inaasahang halos 800,000 commuter kada araw ang makikinabang sa railway system kapag ganap na itong operational. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa iba pang balita, pinaigting ng Bureau of Internal Revenue ang kampanya nito laban sa paglaganap ng mga illegal na vape at illegal tobacco products bago ang Christmas season. Ayon kay Commissioner Charlito Mendoza, mayroon silang natatanggap na intelligence at market information kaugnay sa pagdami ng pumapasok na vape at tobacco products sa bansa. Inatasan ng mga regional at enforcement office na paigtingin ang pagbabantay sa mga hinihinalang production sites, warehouses, distribution channels at retail outlets at may pag-ugnayan sa iba pang mga tanggapan para sa anumang operasyon laban dito. Balita naman sa lalawigan, Kabataan Party List Cordillera hangad na matuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Hangad ng Kabataan Party List Cordillera na matuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa darating na Nobyembre 2. Sa payag ni Gabriel Siscar, spokesperson ng Kabataan Party List Cordillera, sinabi nitong mandato ng Kongreso at Senado na ipagpatuloy ang halalan. Ayon kay Siscar, makikita sa aktwal na sitwasyon sa mga barangay ang pangangailangan sa halalan, lalo na sa sanggunaang kabataan o SK, kung saan may mga opisyal na overage na at limitadong suporta sa kanilang mga programa. Halimbawa, umano nito ang Baguio City, kung saan tinatay ang 17 barangay ang walang SK chairpersons. Kapag hindi sinagawang halalan, mananatiling bakante mga posisyong ito. Iginit pa ni Siscar na dapat matuloy ang barangay at sanggunaang kabataan elections upang magkaroon ng lehitimong mga kinatuan sa mga barangay at mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
15: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban!
24: Tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
25: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
24: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
26: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
27: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
28: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-11.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy!
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, may hindi boring.
9: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
0: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:52.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Digital Economy Framework Agreement o DEFA, itinutulak ng ASEAN bilang susi sa mas pinalakas na digital economy sa rehiyon. Si EJ Lazaro sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Mas pinalalakas ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang kooperasyon sa digital economy sa pamamagitan ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang lalagdaan sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa Business Dialogue on ASEAN's Digital Economy 2026 na inorganisa ng World Economic Forum o WEF sa Maynila, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang hanay ng panuntunan sa e-commerce, cross-border digital payments, data flows, at intellectual property protection sa buong rehiyon. Ang Keroke, makatutulong ang kasunduan upang mapalago ang digital economy ng ASEAN mula $1 trilyong tungo sa $2 trilyong pagsapit ng 2030. Anya, malaking bentahe ito para sa Pilipinas, lalo na sa mga MSME at online entrepreneurs dahil mas mapapalawak ang kanilang access sa digital market.
3: DEFA is not just another agreement, it will be our region's game-changing advantage. For us, the Philippines, DEFA is important, or the e-commerce platform or digitalization is important because we are 7,600 islands. If we exhaust the full potential of DEFA, for us, the Philippines, this will be an advantage for us.
2: Yan si DTI Secretary Cristina Roque. Dagdag pa na kalihim, mahalaga rin ang pagtutulungan ng mga bansa sa pagbabahagi ng best practices at pagpapaunlad ng digital skills ng mga magagawa upang mapanatiling competitive ang rehiyon. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police naka-recover ng mga armas at pampasabog ng communist terrorist group sa Cagayan. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iba't ibang uri ng armas na umano'y pagmamayari ng communist terrorist group ang na-recover ng Philippine National Police sa bulubunduging bahagi ng barangay Dungig, Santa Ana, Cagayan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Merencio Nartatis Jr., na-recover sa operasyon ang M1 Garand Rifle, caliber 22 rifle, mga improvised na baril, bahagi ng improvised anti-personnel mines, tatlong 40mm high explosive at dalawang rifle grenade. Nakuha rin ang mga magazine, sari-saring bala, explosive related materials at mga dokumento may markang Barinquas Crisis sa ekonomiya at bayan. Pinangunahan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang operasyon kasama ang iba pang PNP units sa Cagayan at 7th Infantry Battalion ng Philippine Army. Natukoy ang lugar batay sa impormasyong ibinigay ng isang dating miyembro ng CTG na itinuro ang umunoy pinagtaguan ng grupo ng mga armas at kagamitan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng Department of Energy ang mas malawak na lugar sa Zamboanga para pagtayuan ang pasilidad na maaaring mag-imbak ng hanggang 50 million barrels ng langis. Sinabi ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na nagkaroon sila ng pulong kamakailan sa Abu Dhabi National Oil Company at Saudi sa planong oil facility. Sinabi ng DOE na aktibo ito maghahanap ng posibleng lugar para sa bagong pasilidad ng imbakan ng langis. Matatandaan na may panukala noon na itayo ang planong pasilidad ng langis ng Aramco sa isang ari-arian ng state-run Philippine National Oil Company o PNOC sa lalawigan ng Bataan. At pangwakas, 83% na pagtaas ng leptospirosis cases sa Pangasinan na itala. Active surveillance isinagawa sa mga lugar na may clustering ng kaso. Mula Radyo Pilipinas sa iyo, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakikipag-ugnayan ang pamahalaan panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan para mapigilan na ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lalawigan. Ayon kay Provincial Health Office Assistant Department Head Dr. Gron Alan Tenyoso, umabot sa 334 ang naitalang kaso mula January hanggang September 14 ngayong taon, 83% na mas mataas kumpara sa 182 cases sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. 25 naman na naitalang nasawi, bahagyang mas mababa sa 28 namatay noong nakaraang taon. Sinabi ni Tenyoso na pinakamataas ang kaso sa Dagupan City. Mahigpit ding minomonitor ng PHO ang Mangaldan, Binmalay, Calasiao, Santa Barbara, Bayambang at San Carlos City. Isinasagawa na ang active surveillance sa mga lugar na may clustering ng kaso, kasama ang cleanup drives, information campaigns at pamamahagi ng preventive medicines. Nakikipag-ugnayan din ang PHO sa mga ospital para sa sapat na supply ng gamot gaya ng doxycycline na maaaring makuha ng libre depende sa risk assessment ng doktor. Pinayuhan ng publiko na agad magpakonsulta pag nakaranas ng lagnat, pananakit ng katawan at ulo at gumamit ng protective equipment pag kailangang lumusong sa baha o puti. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Ayan, good morning, good morning, good morning at magandang Sunday po sa inyong lahat. Ito po si Director Dennis Sapuli ng National Press Club at sa ngalan po ng ating kasamang si Secretary Boying O. Lionel Boying Abasola at Director Alvin Murcia. Ayan po, kami po ang National Press Club at maghahatid po kami. Ako lang po muna ang magre-represent sa dalawa, no? At alam kong nami-miss nyo na rin si Director Alvin, pero nagsabi siya na one of our episodes or more or few, hindi pala few, no? Mali. Okay, sorry. Sorry, Direk Alvin. No, siya po ay magjo-join din sooner sa ating programa sa mga susunod na episode every Sunday sa Radyo Pilipinas, Meet the Press on air. Ayan, no? At tuloy-tuloy po tayo. Of course, ang ating pong programa ay inyong mapapakinggan at mapapanood nyo rin live stream, no? At doon po sa GMA for the Box channel 45 to 49 at ABS-CBN TV Plus Channel 3. Yan, mapapanood nyo po itong mga programa ng Radyo Pilipinas at ganoon din po ang Meet the Press. At sa live stream, mapapanood nyo po ito. Tingnan nyo po sa newsfeed ng inyong Facebook page at saka YouTube channel. At ganoon din po, naka-airy din po tayo sa 104.3 FM, no? Ang ating pong mga programa ng Radyo Pilipinas para makapaghatid po ang Presidential Broadcast Service sa radyo ng mga mahalagang impormasyon. Eh siyempre, i-like at i-share nyo po ang lahat po ng ating mga social media pages na mga nabanggit natin kanina, no? Kaya yan, no? Please, ito na nga, nag-share na po ako. Please watch, please watch, like, and share, no? And pwede rin ho kayo mag-comment o kayo, kung kayo habak nyo po ang inyong mobile phone, pwede kayo mag-comment sa ating pong Facebook page. Ayan po, no? Siyempre, dapat po healthy ano tayo, conversation. Laging positibo, lagi nating simula ng ating linggo at ang lahat ng araw ng mga positibong pananaw sa buhay. Yan. Medyo nabugbog din po tayo dun sa mga nakaraan, lalo na meron pa tayong kalamidad. Ano po? Okay? At syempre, pakinggan muna natin at panoorin muna natin ang ilang impormasyon tungkol sa Pax Silica.
6: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
7: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Pax Silica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
6: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito ang mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
7: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.

Ayan, no, nakita nyo yung advantage ng Pax Silica. Kaya huwag kayong maniniwala sa fake news. So, di ba, Ma'am Tess, no, at Ma'am Bisa, no? Kailangan po tayong magbasa. Oo, at saka yung mga interpretasyon sa validate din natin. Alam niyo, napaka-importante niyan eh. Marami kasing misconceptions about Pax Silica. Okay, and alam niyo naman, syempre, majority siguro sabihin ko na, no, majority sa social media ay hindi na-screen. Naku, ang saklap niya, no? 'Di ba? Okay? Aw. Sakit. Sambarito yung ano, sambarito yung masakit na effects. 'Di ba? Parang nilatigo ka, no? Kaya mga kababayan, importante po kasi 'yun, no. Ay ibalik natin yung mga ginagawa natin nung araw doon sa mga kahenerasyon ko at saka paano ba? Okay? Hindi ko na tuloy masabing millennial tayo, no? Okay, na tayo ay tinitingnan muna natin, no? Sabagay, wala pa tayong social media noon. Noong mga panahon na yon, no? Wala ang ating ang cellphone ko ay okay lang na magsabi ng model, eh, no? 3310. Oh, anong model dong cellphone mo, Arnel? Ha? Nabuta mo ba yung 3310? Oh, di ba? Meron pa noon, 5110, di ba? May 5110. At yung mga kauna-una ng cellphone, eh, parang

Okay? At sa jeep, wala pa naman nagbayad sa jeep ng e-wallet, no? Manong, bayad po, GCash. Ay, sorry, na-mention ko tuloy. Manong, bayad po, e-wallet. Di ba? Anyway, so, yun po, mga kababayan. Ako rin, nung una, parang sabi ko, sa aking pananaw, siyempre, minsan, ano rin tayo, pero hindi naman po tayo maingay sa Facebook tungkol dyan. Okay? O sa iba pang mga social media, o media platform. No? Nag-guilty rin ako kung ano. Okay, nakapag-share ako ng something na hindi ko na-validate. So, dapat, o kaya, mag-verify muna, mag-search muna tayo, at saka mag-validate. Di ba, para sa audit, grabe, no? May pag-gather ng evidence, pagkatapos po, i-verify mo pa, and then, i-validate mo pa. Okay? So, medyo technical din po yung binanggit ko. Pero, suma total, mga kababayan, ang ibig lang pong sabihin ay magsuri tayo. Diba? At hindi lang po tayo basta yung ating pananaw ay okay, may impluensya ng iba. Pero at the end of the day, dapat tayo ay merong sariling, sabi nga ay disposition dahil yung ating sasabihin ay ating pinag-isipan mabuti, inaral, di tayo magagalit. Minsan pala may mga ganun eh. May mga sitwasyon na nagagalit ka na pero wala pala sa punto yung galit mo. Wala pala sa punto yung hindi mo pagsang-ayon. Okay? So, ayan po. Naging lesson din ho sa akin yan. Ako, aminin ko ay guilty rin ako sa bagay na yan. Kaya, lalo na sa social media, before you post something, no, pag-isipan natin mabuti. O kaya bago tayo magsalita o bago tayo magpahayag ng ating malayang pamamahayag dahil yan ay ating karapatan, magnilay-nilay, mag-research muna tayo. Okay? Basic naman po yan, mga kabayan, no? Hindi naman kailangan tayo maging graduate ng kung ano man, o maging bachelor, o kaya naman may master, hindi ho kailangan. Kahit ordinaryo pong tao, no? Sabi nga, di ba, ano yung isa sa mga golden rule, di ba? Okay? Pag-isipan mo muna ng maraming beses ang iyong sasabihin. Dahil pag yan po ay nabitawan mo na, no? Wala nang bawian kasi, no? Okay? Kaya, nakakalungkot lang, no, na diyan sa SOCMED parang ano na lang, o parang sabi nga parang sa piko, tira ka na lang ng tira, no? Okay? Bato ka na lang ng bato. 'Di ba sa piko may binabatong pato, 'di ba? Kung alam niyo po yung piko, i-Google niyo na lang 'yan. Okay. So ayan po, no. Anyway, tuloy-tuloy po tayo, no? At ayan din po natin ang mga eksperto. Okay, na magsagawa ng kanilang mga pag-aanalisa at pagsusuri, no? Dahil po sila ay siyempre kaya tinawag silang eksperto, pinag-aralan po nila yung mga ganyang bagay. Okay? At kung kayo po ay mayroong punto talaga, edi magtanong din kayo sa eksperto, no, para yun na kung ano man po ang issue, eksperto sa eksperto po ang mag-uusap. O, di ba? Okay? Ayos ba? Palakpakan naman ba? Ayan. Okay, at kumusta naman ang umagang napakaganda ngayon Sunday. Talaga naman napakaganda ng ating gising. Okay, galing tayo sa isang probinsya. Hello dyan sa mga taga Infanta, Quezon. Maraming po salamat sa pagtanggap po ninyo, ha. Kay Director Dennis Tapule. At sa pagtanggap din sa KK Safety Training and Consultancy Services. Thank you, Dr. Jobert Lee Pudan. Ingat ka sa biyahe, no? Sa ibang bansa. At ganun din kay Sir Choi. Parehong ano po ito, mga safety and health consultant. Kapwa natin, safety and health consultant. Maraming salamat, Sir Choi. And kinocongratulate ko na rin in advance yung mga participants ng NT Toledo. Okay? Company po yan. Construction company and supply
services dyan po sa Infanta Quezon. Sir Noel Sotelo pala, sorry, NT Sotelo.

0: Kokoreko lang po ha. Congratulations in advance yan po sa mga participants ng NT Sotelo. Sir Noel Sotelo, maraming maraming po salamat. At kila papasalamat din tayo kay Ma'am Arlene ng NT Sotelo. Arlene, wait lang po no. At hinahanap ko yung aking kodigo no. Yan, aking kodigo. Arlene, nasa na. Okay, anyway, yan po. At sa kanyang kapatid na si Ma'am Aira sa pag-iestima sa ating pagpunta dyan po sa Infanta, Quezon. Lalawigan po ng Quezon yan, no? Infanta. Okay, medyo nahirapan lang ang travel, pag-travel natin kasi hindi ho ganun ka-smooth yung ilang kalsada. Lalo na po dyan sa bandang Real, no? Baka pwede mapansin po yan, no? Arlene! Yan, ang pangalan po ng umistima sa atin ay si Madam Arlene Pagadora at si Ma'am Aira. Okay? Yan, no? Si Ma'am Aira po nung dalaga siya ay Pagadora. Medyo nakaligtaan ko lang yung kanyang surname nung siya ay ikinasal. Okay? At meron po tayong papasok na report, isang homeland visit, matagumpay na isinigawan ng Regional Alternative Child Care Office o RACO Bicol, katuwang ang Reception and Study Center for Children ng Department of Social Welfare and Development Bicol. Ang ulat ihatid sa inyo ni Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Sir Ann?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Sir Dennis. Matagumpay na isinagawa ng Regional Alternative Child Care Office o RACO Bicol, katuwang ang Reception and Study Center for Children ng Department of Social Welfare and Development Bicol, ang isang homeland visit nitong ikalabinlima ng Setyembre sa RACO 5 Office, Legazpi City. Ayon sa RACO Bicol, 4 na taong gulang ang adoptee nang mapabilang siya sa kanyang adoptive family. Ngayong 29 anyos na siya, nagpasa siyang bumalik sa Pilipinas upang makipagkita sa kanyang biological na pamilya at higit na makilala ang kanyang pinagmulan. Sinabi ng ahensya na muling nakasama ng adoptees sa kanyang homeland visit ang kanyang biological na ina, lola, tiyahin at mga kapatid. Nagkaroon siya ng pagkakataong marinig ang mga kwento tungkol sa kanyang nakaraan, makilala ang kanyang pamilya at higit na maunawaan ang kwento sa likod ng kanyang pag-aampon. Binigyan din ng ahensya na ang homeland visit ay higit pa sa pagbabalik sa Pilipinas dahil naging pagkakataon ito para sa adoptee na mas maunawaan ang kanyang pagkakakilanlan, iyakapin ang kanyang pinagmulan at magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kwento ng kanyang buhay. Dagdag pa ng ahensya na sa patuloy na suporta ng RACO Bicol, RSSC, at mga katuwang na ahensya na bibigyan ng mga adoptee ng nais muling makaugnayan ang kanilang mga pinagmulan ng ligtas at makabuluang pagkakataon upang muling matuklasan ang kanilang nakaraan at higit na maunawaan ang kanilang pagkakakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, maraming salamat Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Ingat ka dyan kapatid. Okay, at sana maging tuloy-tuloy na ang magandang panahon sa buong bansa, sa buong Pilipinas. So kayo mga kababayan, baka medyo maulan-ulan, pwede kayo mag-report dito po. Mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page ng Radyo Pilipinas, no? At mag-participate po kayo sa ating mga huntahan. Okay? Ayan, no? Mamaya si kapatid Jun Dantes nag-chat nga sa akin, no? Kasi tumatawag ako dahil maganda rin na makakuha tayo ng impormasyon sa ating mga kapatid na nagpunta sa Mindanao noong nakaraang Barma election. Okay? Ayan, Jun, mamaya tatawagan kita during the break, no? Malapit na mag-break, tatawagan kita. Okay? Jun Dantes, no? Si Jun Dantes po, hindi po siya kapatid ni Dindong Dantes. Muti ka na, no? Dahil sa apelido. Okay? Nagbibiro lang po. Okay? And then, yan po. So, Anyway, yan po, may hindi magandang balita naman yung tungkol dun sa nangyaring shooting uli sa school. Although, hinintay po natin ng malinaw na yung investigation, no? Investigation report. Gumugulong na pong investigation doon. Okay, pero mga may nag-initial na report na yun po daw ay isang isolated case, no? Samantala, may transport group sa Pangasinan hihiling ng 2 pesos dagdag pasahe. Window hours, posibleng muling ipatupad. Ang ulat ihatid sa inyo ni Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, at hinihiling ng isang transport group sa Pangasinan ang 2 pisong dagdag pasahe bilang tulong sa kanilang grupo, lalo na ngayon at mataas ang presyo ng produktong petrolyo at magkakaroon muli ng pagsiret sa presyo nito. Tinatayang nasa 1,400 hanggang 3,000 public transport operators dito sa probinsya ang direktang apektado nitong pagtaas sa presyo ng krudo. Ayon kay Bernard Tulyao, presidente ng AutoPro Pangasinan o ang Alliance of United Transport Operators Province-wide Pangasinan, hindi pa raw ganap na nakakabawi ang transport sector mula nga sa epekto ng matagal na pagbaha sa lalawigan. Aniha, maraming tsuper at operator ang hindi regular na nakabiyahe dahil nga sa baha. Kaya muling nanganganib ang kanilang kabuhayan dahil sa dagdag gasto sa diesel. Nakatutulong naman na ang mga ayuda ng lokal na pamahalaan. Inaasahang subsidiya ng dole, gayon din ang diskwento sa krudo sa ilang gasolinahan. Giit ng grupo, pansamantala lamang ang mga ito. Posible rin umanong muling ipatupad ang window hours dahil may mga operator na maaaring hindi na bumiyahe kung hindi nakakayanin ang gasto sa krudo. Kasabay nito, nananawagan ng grupo sa LTFRB ng konsiderasyon sa late confirmation ng rehistro ng kanilang mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ayan, maraming salamat kapatid Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas sa Tayug, Pangasinan. At magbabalik po ang Meet the Press on Air ng National Press Club makalipas lamang po ang ilang paalala ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: Meet the Press on air.
1: Ayan, nagbabalik po ang Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas. By the way po, kami po sa National Press Club na binubuo ng para malaman po ng para malaman po ng ilan pang mga hindi pa nakakabatid, no. Ang pangulo ng National Press Club po ay si President Mina Navarro ng pahayagang Abante. Okay, at ang Vice President po ay si VP Benny Antipora ng pahayagang Remate. Medyo yung iba po, hindi ko na ma-mention kung ano pong mga media entity, pero ano naman po yan, available sa ating social media sa FB page ng National Press Club of the Philippines. At ang kasalukuyan pong secretary ay si Lionel Boying Abasola, Auditor Lydia Bendanya Bueno, at Treasurer Jenny Lacorte, no, ng pahayagang Abante. Si Ma'am Lydia po ay pahayagang ng Remate rin. At hindi ko ako nagkakamali, si Secretary Boying Abasola, dati galing ng balita, no? Tapos, ayan, may ano rin po siya, correspondent din po siya ng Philippine News Agency. Ayan, no? At may mga director po ang National Press Club. Sampu po ang directors ng National Press Club. O, sampu ang director ng National Press Club. Nandyan po ang nahalal ang si Jojo Sikat, Director Jojo Sikat, at si Aya Yopanko. Teka, bibilahin ko po, no, mamaya magkaamali ako, baka kulangin yung sampu, no. Jojo Sikat, Aya Yopanko, Director Aya Yopanko, Director Alvin Murcia, Director Mads Dominguez, okay, yours truly, okay, so lima na, okay, and then Director Vito Barcelo, Director Paul Gutierrez, and then Director Erwin Corpus, Director June Mendoza, Philippine Star, kung di ako nagkakamali, si Director June Mendoza, and Director Ninyo Aklan. No? Kompleto na po. No? At meron din ho tayong lifetime, sabi nga, lifetime secretariat. Oh, palakpakan natin yan, yung mga opisyalis at eto na, pati lifetime secretariat ng National Press Club, walang iba kundi si Tita May Briones. Yan, Tita May, hello. Hello, Tita May. Napakasipag. At halos sa ilang presidente na ang kanyang napagsilbihan sa National Press Club. At nandyan pa rin si Tita May, handang tumulong, umagapay. Inaasikaso niya po ang lahat ng opisyalis at membro ng National Press Club. Kaya sa mga magme-membro ng National Press Club, ang kailangan lamang po ay kailangan meron kayong media entity para po kayo ay maging regular member. No, pag sinabing media entity, yung media outlet na tinatawag, either sa print, sa TV, o sa radio. At pero mag-attest na kayo po talaga ay kanilang trabahador o empleyado or nagsusulat na parang nag-guarantee na kayo po ay legitimate na media practitioner. O yan ha, palakpakan ha. Okay. Yan. At talagang nagsisilbi sa bayan para sa patas na pananaw at para sa katotohanan at para sa responsable at malayang pamamahayag. Ayan ha. Okay. At pwede tayong ano, ha, mag-shout out, ha, mag-chat lang po kayo. Okay. Kung sakaling gusto niyo mag o kaya kung meron kayong panawagan, i-chat nyo lang po sa akin. Yung mga nakakilala sa akin, mag-PM lang kayo. Private message. Okay? At samantala, final leg ng Quezon Educators Research Convention isinagawa ngayong araw. DepEd Secretary Edgardo Sani Angara mayroon ding mensahe hinggil sa naganap na shooting incident sa South Cotabato. Ang report ihatid ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magandang umaga, Sir Dennis. Narito tayo ngayon sa Quezon Convention Center kung saan isinasagwa ang final leg ng Quezon Educators Research Convention o QERC. Ito po ay pinangunahan at sinusunog ng pamahalang pandalawigan ng Quezon at ng Department of Education sa Quezon Convention Center, Lusod de Lucena. Ito po ay isang taon ng pag-itipon ng mga guro, Sir Dennis, school heads, teaching at non-teaching personnel mula sa DepEd sa lalawigan ng Quezon. Naimbitahan nga po dito sa convention si DepEd Secretary Sunny Angara para sa pananalita. Siya po ang keynote speaker ngayong umagang ito. Nilalayon po ng nasabing convention na palakasin at pahalagaan ang kultura ng pananaliksik at pagbabahagi ng kaalaman sa larangan ng edukasyon. Sa mensahe naman po, Sir Dennis, ni Secretary Angara ay hinihimok niya ang mga eskwelahan, ang community sa mga eskwelahan to build strong communities in our schools at pagbutihin daw yung tinatawag natin interpersonal relationships with our learners. So let's go beyond the books, yung pampahayag ni Secretary Sunny, para po mapangalagaan din po ang kaligtasan ng ating po mga mag-aaral. Ito po ay kanyang binanggit dahil po sa insidente ng pamamaril Kamakailan na kinasangkutan ng mga mag-aaral sa South Cotabato, Kamakailan lamang. Sir Dennis, yun po yung naging bahagi niya ng kanyang ng mensahe at kanya rin hinimok ang lahat, hindi lamang yung mga guro, kundi mga maging magulang na bantayan ng ating mga anak when it comes to their activities sa social networking sites. Sir Dennis.
1: Tom, tanong ko lang, anong mga may binanggit ba si Secretary Angara tungkol sa mga control measures o mga paraan kung bukod sa kanyang paghimo, baka may binanggit siyang paraan o programa para maisulong lalo, no? Lalo na't ngayon. Ngayon kasi, di ba, alam ko parang suicide prevention ngayon, no? Month, suicide prevention month. Baka meron siyang nabanggit na programa para makaagapay.
3: Meron ba? Sir Dennis, nabanggit po ni Secretary Angara na patuloy po ang kanilang pahipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa kapulisan, lalo na po doon sa mga humawak po sa cybercrime unit. Nabantayan din pong mabuti itong ating mga mag-aaral, lalong-lalo na yung pong mga nag-join po sa mga grupo na nakikita at nalalaman lang po sa mga social networking sites at iba pang mga group chats. Bantayan po pong maigi at patuloy po yung monitoring na sa ganun po naman ay sa mga susunod na panahon ay maiwasan na itong mga ganitong klase po ng mga insidente, Sir Dennis.
1: Oo, paano ito tinanggap nung mga kasama doon? Mayroon ba nagsalita o kaya mayroong bang nagsabi kung paano? Ibig ko sabihin, paano ito tinanggap ng mga doon sa mga nag-organisa nung nagsalita si Senator Angara? Baka may binanggit din sila na halimbawa susuportahan o dadagdagan pa nila yung kampanya.
3: With regards to security measures naman po, Sir Dennis, patuloy naman po ang ginagawang precautionary measures sa mga eskwelahan dito po sa lungsod ng Lucena at Karatig Bayan. Kahit po hindi natin banggitin sa yung kanila pong reaction with regards to Sunny Angara's speech, ay nitong mga nakalipas na buwan po ay patuloy po yung ginagawa nilang paghigpit, lalong-lalo pa sa sa mga eskwelahan dito po sa lungsod. Patuloy po yung kanilang ginagawang pag-monitor ng mga bata na pumapasok sa loob ng kanilang campus para po maiwasan yung mga ganun pong klase ng pangyayari, Sir Dennis.
1: Oo, Tom, kasi kaya ako natanong yun, yung kung paano tinanggap, kasi may mga ibang eskwelahan, no, na gumagamit ng transparent bag o may iba pang mga pamamaraan. Kumusta naman ang siguridad ng mga mag-aral at guro dyan sa Lucena?
3: Dito lang po sa lungsod ng Lucena, Sir Dennis, maayos naman po at wala naman pong mga naiulat ng mga ganong klase po ng violence dito po sa mga paaralan dahil nga po sa patuloy po na paghihigpit po nila sa mga lumalabas po at mga pasok ng kanilang campus. Wala naman pong mga ordinansa when it comes to transparent bags na yun. Susulong pa, pero mahigpit pa rin po ang pagpatupad ng security measures sa mga eskwelahan po dito po sa lusod na Lucena, Sir Dennis.
1: Anyway, Sir Tom, ingat po kayo dyan. Kumusta pa lang panahon dyan? Medyo okay na ba dito sa amin? Medyo okay na eh.
3: Buti na nga po at medyo okay dyan. Dito po ay mainit po ang malinsangat, mainit po ang panahon. Sir Dennis, ako nga po yung tagaktak ng pawis. Nasa labas po ako ng convention dahil po wala pong internet sa loob po nung convention center, sir.
1: Anyway, para mabawas-bawasan yung... ako rin, nagpapapawis na rin. Medyo umiinit-init na rin naman dito, Sir Tom. Sir Tom, ingat po kayo at maraming po salamat sa inyong paghati ng balita.
3: Ingat, Sir Dennis. Mula sa lusod ng Lucena, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, ang tinig ng ating kapatid dyan po. Nagatid ng balita sa mula sa Radyo Pilipinas, Lucena Tom Alvarez. Okay? Yan nga, magandang practice kasi talaga naman 'yun, yung transparent bag, no? Kasi nga para madali nang mapansin, kumbaga ilan lang ito mga kababayan sa mga control measures, no? Sabi nga, prevention is better than cure. Okay? Napakahirap para sa mga magulang, siyempre para sa komunidad, no, sa mga bata, no, na magkaroon na tayo ng ganitong mga senaryo o kaya insidente, no, ng shooting, no. At ang masaklap dati nalalaman lang natin 'to dahil may hold up, 'di ba? Merong awayan, 'di ba? Awayan sa lupa, nagkaroon ng shooting incident. Ito eskwelahan, isipin niyo. Ilang beses na ito. Okay? Na hindi naman natin sinasabi na parang serious 'to. Hindi ho ganoon, no. Kaya nga ho iniimbestigahan kasi baka naman po, may iba't ibang dahilan, no? O kaya sabi natin isolated case, no? Pero siyempre, kailangan pa rin ng further investigation, no? Para malaman ang root cause, no? Para malaman ang pinag-uugatan, no? Kasi mayroong ibang nagsasabi, binabanggit ay dapat yung social media platform, iban na, no? Ano niyo na ba 'yon? Nabalitaan niyo ba 'yung Arnel, ha? May 'di ba? May nag sabi na iba na lang, itigil na lang. At meron nga, meron tayong isang mambabatas, 'di ba? Na 'di ba paano ba 'yun? Hindi naman sampina, no? Hindi kasi paano ba? Okay na hinihikayat, no? Yung president and CEO, founder ng si Mark Zuckerberg, di ba, ng Facebook, no, na sagutin. Okay, syempre para mas na pumunta sa Pilipinas, di ba, imbitahan para masagot, no, yung mga katanungan na tungkol nga diyan sa social media, yung mga rekititos at yung mga ang tawag dito yung proseso. Okay? Kasi siyempre sa pagmamalasakit ng ilan nating mambabatas, baka nga naman merong doon, no? Merong mga puntos o merong mga bagay na pwedeng kontrolin, no? Pero hindi tayo eksperto, mga kababayan. Kaya mas maganda iwan natin yan sa kanila. So, inyatid lang namin sa inyo na mayroong mga ganoong pagkilos na, no? Mula sa legislatura, okay? Mula sa mababang kapulungan. Pero initial pa lang naman po yun para siyang iniimbita, no? Okay, para sagutin yung mga katanungan ng ating mambabatas, no? Pero hindi pa natin alam kung ano ang sagot ng founder ng Facebook. This is not to put him, no, or put everyone, no, sa isang bagay na oy pakasinisisin sila na talaga, kasalanan nila, hindi po ganun yun. No? Okay, isa lamang pong paglilinaw ha, yan po ay inuulat lang natin para makita ninyo kung paano o ano ang nagiging sitwasyon. Anyhow, so possible nga, pero sa ngayon, habang wala pa tayong konkretong solusyon, eh, yung logical approach siguro magagamit po natin. Alam nyo, ang isa sa nakita ko na talagang panlaban, no? Okay? Masasabi natin na kasi maring yung mga yung ilang kabataan ay kaya naliligaw ng landas. Eh, di ba? Kahit naman walang social media dati, no? Ma'am Tess, Ma'am Isa. Kahit walang social media dati, pagkulang sa attention. Di ba? So, yun, tingnan din natin. Baka kinukulang din tayo sa attention. O baka naman sobra naman din yung pagbibigay ng sobra naman din yung pagbibigay na attention at sakal na sakal. Eh meron namang ganung bata eh, no? O meron namang ganung kabataan na kapag sobra naman attention mo, ay naghahanap ng diversion para gusto niya magliwali, gusto niyang ma-detach muna sa kanyang sa pagkupkup ng kanyang magulang, no? On the other hand, the other side, meron namang kabataan na kinukulang sa attention at nakahanap siya, no, ng comfort doon sa ilang grupo o ilang kabataan na masama naman po ang naibibigay na impluwensya. Kaya panawagan na rin sa ating mga magulang, no? Kumusahin niyo ang ating mga anak. Kumusahin natin ang kanilang estado. Okay? Yung simpleng pag-hi, hello sa kanila in the middle of the day, no, na hindi natin sila nakita kasi kayo tayo ay nasa trabaho at sila ay nasa eskwelahan. Eh, isang chat, hello anak, di ba? Hello, how are you? Di ba? Pag hindi sumagot, wag na natin pagalitan, di ba? Mag-I love you na lang tayo. I know very busy ka. Mga ganyan, di ba? Okay, kasi baka mamaya eh, nag-re-reach out tayo then and then medyo hindi tayo naka-connect. Meron kasing ganun eh. Ito na, pag-aralan ko yan eh. Hindi ko mo nag-reach out ka na. Okay? Eh, okay na. Done deal ka na. Dahil, ay, nagawa ko na yung role ko eh. Ginawa ko naman lahat eh. Di ba? May kanta nga. Ginawa ko ng lahat. Doon, di ba? Okay, pero wala pa rin nangyari. Sa English, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Di ba? Pero wala pa rin. Eh, baka iba na bang approach ang kailangan? Oh, di ba, mga kabayan? Ako po ay nakikipag-usap sa inyo po, sa mga kapwa ko magulang. Kailangan natin ng connection. Kailangan natin ng patience, no? Para mas maunawa natin ano ang nangyari sa mismong sarili nating anak. Kumusta naman? Kung wala naman, kung okay naman, okay pa rin. Pero kailangan ng continuous improvement at saka consistencies. At hindi lang yung nag-high ka para masabi, ay, sir, okay, nagawa ko na, nag-high na ako sa anak ko. Di ba? Yung mga tipong, oh, mami, kumusta? Nag-chat ka. Di ba? Yung bang tipong, kahit sa kabisi-bisi yan, oh, yes, anak. Actually, anak, busy ako ngayon. Pero baka, mamaya, tawagan kita, anak, ha? Busy lang si mami ngayon. Kanina, hindi ako busy, kaya gusto kitang tawagan, gusto kitang kumustahin. Kumustahin natin sila. At doon naman sa mga kabataan na may nagkakaisip na rin, kahit below 18 years old, tanongin nyo sa mga sarili nyo, saan ba kayo papunta? O ito, address naman sa mga kabataan natin. Saan ka papunta? Ano bang ambisyon mo? Ano bang gusto mong maging? Sabi nga, dati, pag tinanong kami, anong gusto mong maging? Maging lawyer, maging abogado, para ipagtanggol ko ang lahat ng mga naapi. Yun yung sagot ko noon eh. No? Maging doktor, para gamutin ko ang mga na may sakit. Kayo, ano ang gusto mong maging? Ano ang self-actualization, anong gusto mong destination, anong gusto mong puntahan. Pero habang pinupuntahan mo, anong road ang tinatahak mo? Yung mga may isip na po, okay? Baka tayo po, ikaw ay naliligaw sa landas, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nakatingin sa akin habang sinasabi ko to, kumusta ka na? Kung may problema, no, may magulang tayo, unang-unang puntahan natin, unang-unang lapitan natin ang ating mga magulang. Hindi ko sinasabing wag naman yung mga barkada. Pero unahin natin ang ating mga magulang. Kung meron tayong nagkaroon ng distansya at gap sa ating mga magulang, te next level tayo sa ating mga kapatid o sa ating iba pang mga kamag-anak. Blood is thicker than water. Ilang beses nang ano yan. Okay, minsan may kaibigan, iiwan ka, pero yung pamilya, never. Ngayon naman, kung sakali may problema talaga sa pamilya at may close friend tayo, kumusta naman yung ating pakikisalamuha sa kanila? Kumusta ang impluensya kanilang ibinibigay? No? At saan ba tayo papunta? Dito na lang ba tayo mabubuhay sa social media? Ito na lang ba ang kabuhayan natin? Na sa bawat sa break pa, pagising mo pa lang, instead na magdasal o magtupi ng iyong kumot, yung iyong account ang iyong bubuksan. Diba? Ito na lang ba? Ito na lang ba ang ating maging buhay? Marami po, no? O sa mga kabataan, baka mamaya, ma-develop sa inyo yung wrong posture. Magkaroon kayong disorder sa gulugod, sa backbone, tama. Slip disc. Hindi ako eksperto, pero pakicorrect na lang po ako kung may nanonood ng mga doktor. Kyphosis at saka scoliosis. Baka mamaya po ma-develop. Bakit? Lagi na lang tayo nakayuko Kasi, di ba? O kaya naman, maling posture pag nakahiga, tapos nagse-cellphone. Okay, kahit saan nagmo-mobile phone. Wala namang masama sa pagmo-mobile phone. Ang problema lamang, baka sila na ang kumokontrol sa atin. Baka yung social media na ang kumokontrol sa atin. Oh, 'di ba, Ma'am Isa? 'Di ba? 'Yun ang mahirap. Dapat tayo kumokontrol. Nung araw, sabi nga huwag kang parang tungkol sa pera at tao, no? Ang laging binibigay sa amin na payo ng aming lolo, no? Huwag kang magpapalipin sa pera. Tama naman. Okay? So, given na yun, hanggang ngayon, huwag tayong magpaalipin sa pera. Dapat tayo ang mangalipin sa pera. Dapat kontrolado natin sila. Ngayon, na iba. Huwag tayo dapat magpaalipin sa social media. Kahit saan mo, anumang social media platform. Tayo dapat ang magko-control sa kanila. Parang AI din. Hindi si lahat ng bagay ipagkakatiwala natin sa AI. Hindi sa lahat ng bagay lagi nating i-relate yung mga nangyayari sa social media sa ating buhay. Kasi minsan magkalayo. Maaaring makakuha lang tayo ng mga lessons pero hindi applied lahat. Maaaring tailor fit yung iba pero hindi fit for all. Tailors, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Hindi yan fit for all. Okay? Kailangan kung pipick up lang tayo. So baka ang nangyayari sa atin, kinopyan na lahat. At pag minsan hindi natin na-achieve. Okay, sa mga kabataan, pag hindi niyo na-achieve ang isang bagay, nade-depress na kagad o kaya ay nalulungkot na kagad tayo. Ang tawag doon, no, pag na ang tawag doon, no, rejections o halimbawa lalo na maraming mga ang tawag dito failures. Yan, tas may rejections. Ang masakit talaga 'yun. Pero mas masakit kung hindi tayo marunong mag-handle. Dahil nga kabataan, nako hindi pa tayo trained. Pero may logic. May logic. Alamin niyo ang sarili ninyo. Sa mga teenagers no, na nakikinig ngayon at nanonood, saan ba tayo tutungo? Balikan nyo para malaman ninyo kung anong tamang pakikipagkapwa-tao at ang good attitude o yung GMRC, good manners and right conduct. Natutuwa ako pag nagpupunta ako ng probinsya, na-apply ang GMRC, nakikita ko pa rin. Pero nalungkot na rin ako dahil sa, minsan sa kaliblibang lugar, nakakita na rin ako ng isang, sabi nga eh, kinain na rin, no, ng social media na kabataan. Yun lang nakakalungkot. Kahit pala dun sa liblib na lugar. Kasi nga, naabot na ng wifi eh. Liblib nga, pero may wifi pa rin. Naabot na ng technology. Diba? Hindi maganda, hindi ko sinasabing hindi maganda ang paggamit natin, ang pag-facilitate natin ng mga ng digital communication o kaya ng mga social media platform. Ang hindi dyan maganda eh kung yung pag-handle natin at pag-apply sa ating buhay. Eh baka nakakasira na, lalo na oh baka may nagsusugal pa. O oh, di ba? Instead na pambaon, eh isusugal pa. Okay? So lalo na doon sa mga illegal na sugalan, yung mga sabing ang tawag doon, hindi approved ng Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Okay? Kaya malaki ang maging parte ng magulang at mismong kabataan din. Okay? Sa pagbibuild, na paglaban natin sa mga ganitong mga pangyayari na hindi na maulit. Tapos dagdag po yung ating mga authorities. Dagdag yung ating securities. Isipin mo, kailangan pa ng pag-usapan kung transparent bag o hindi ang bag na gagamitin sa lahat ng mga eskwelahan. Diba? Isipin mo, hindi pa naman mandatory, pero isipin mo, diba? Mag-ikot si Senatora, ay si former Senatora at Secretary ngayon, no, ng DepEd, Sonny Angara, no, para doon sa para ma-prevent ang mga pangyayari tulad ng shooting sa eskwelahan. Dati ang pinag-usapan lang natin, laboratory safety sa eskwelahan. Ngayon, shooting incident. Magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Balancing opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang, dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
4: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Meet the press.
6: Meet the press.
0: On air.
6: On air.
0: Galit ba kayo sa fake news?
6: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
0: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
6: Meet the Press.
0: On air.
6: On air.
0: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
6: Meet the Press.
0: Meet the Press.
6: On air.
0: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
6: Meet the Press.
0: Meet the Press.
6: On air.
0: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
6: 738 AM.
7: At nagbabalik po ang Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. Yan po, o nga pala, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para magpasalamat sa aking pinsan na si Kuya June at Ate Mariz sa Tumba dyan sa Infanta Quezon. No? Sila yung talagang pinsan buo ko po. No? Mahal na mahal ko kayo, Kuya June at Ate Mariz. At siyempre sa aking pamangkin na si Faye at saka si Cedric, no? Mabuhay kayo. Okay? At babalik po ako dyan, ha? Dahil masarap talaga yung alimango. Okay? Maraming salamat sa pasalubong na alimango. At saka dyan sa, anong tawag dito? Doon sa Suman. O yan, no? Anong tawag doon? Pinagsasaluhan namin yung Suman na padala ninyo, Kuya June, sa Tumba. At Ate Maris. Ganun din po kay Ma'am Ira at Ma'am Arlene Pagadora. Thank you so much po sa Suman din. Okay? At yan, meron po tayong report ASEAN pinalalakas ang ugnayan sa mga negosyo at micro small medium enterprise para sa mas inklusibong paglago sa rehiyon. Ang ulat ihatid ni EJ Lazaro. EJ,
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
9: Manawagan ng mga leader ng ekonomiya at negosyo sa ASEAN na gawing mas madali, mas kapakipakinabang at mas inklusibo ang mga umiiral na kasunduan upang higit na makinabang ang mga negosyo, lalo na ang mahigit 70 milyong micro, small and medium enterprises o MSMEs sa rehiyon. Sa pagbubukas sa 24th na ASEAN Economic Ministers Meeting at ASEAN Business Advisory Council Consultation, sinabi ni Department of Trade and Industries Secretary at AEM Chair Christina Roque na mahalagang marinig ng mga pamahalaan ang aktual na karanasan ng sektor na negosyo upang matukoy ang mga hadlang sa implementasyon ng mga kasunduan at makabuo ng konkretong solusyon.
10: Tell us what businesses are experiencing on the ground. Show us where the costs and delays are. And most importantly, help us identify solutions that governments can act on.
9: Samantala, iginiit ni ASEAN DAC Chair Joey Concepcion na dapat gawing mas madaling ma-access at magamit ng mga negosyo ang mga mekanismo ng ASEAN habang pinalalawak ang oportunidad para sa MSMEs, kababaihan at kabataan. Inilahad din niya ang mga panukalang palakasin ang mentorship, access sa pondo at merkado, gayon din ang mga programa para sa food security at regional economic resilience.
11: Make ASEAN easier, make ASEAN usable, make ASEAN inclusive.
9: Inaasahang magsisilbing gabay ang mga rekomendasyon ng ASEAN BAC upang higit pang mapabilis ang pagpapatupad ng mga polisiya at mapalawak ang benepisyo ng integrasyong pang-ekonomiya sa mga negosyo at mamamayan sa buong ASEAN. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan po ang tinig ni EJ Lazaro. Salamat EJ. Dahil nga, naku, alam nyo na, malayo pa ang 2028. Pero syempre, marami ng paghahanda ang ginagawa ngayon ng mga sasali uli, no, para diyan. Pero sabi nga, hindi ho tayo ng kampanya. Pero may mga lumalabas-labas din na mga survey, no? Actually, maganda mga kabayan na tayo po ay ma-educate, no, at mabigyan ng impormasyon tungkol sa integrity, tungkol sa proseso, tungkol sa mga restriction na mga lumalabas na survey. Kaya pinalad po tayo na makapanayam via Zoom ang CEO ng Tanghere Survey at meron po siyang siya po ay CEO and founder din ng Tanghere Acquisition Apps Incorporated. Nasa linya po via Zoom si Sir Martin Peñaflor. Sir Martin, Dennis na po rin ng NPC.
12: Morning, Sir Dennis.
7: Good morning, sir. Kumusta? Kumusta?
12: Buti ko dito, sir. Good morning.
7: Malinaw naman, sir. Malinaw.
12: Ganang umaga po. Salamat po sa pag-invita ngayong umaga sa show niyo.
7: Kung alam ko lang na ganyan ka gandang lalaki, dapat pala Ma'am Tess, Ma'am Isa, alam niyo na gagawin sa susunod. Ano po? Sapaw na sapaw ang kulay ko.
12: Hindi, yung lighting yan, sir. Lighting
7: ba? Sir Martin, kumusta po kayo, sir? Kumusta kayo?
12: Mabuti na po. And happy Sunday po sa lahat na nanonood sa mga katanghere po namin. May 1 million na po ang mga followers po namin sa Tanghere. At gumagamit po ng aming survey app. Good morning po. Good afternoon po sa inyo lahat. Boss Martin po sa Tanghere. And salamat, Sir Dennis, sa pagkita sa aming...
7: Sir, kasama ako doon sa followers mo.
12: Ay,
7: talaga, sir? Hindi, kasi nagano ko ng iba't ibang pang mga survey pollsters, no? At isa ka nga doon. Ngayon, pinalad ako. At buti naman, sir, salamat sa pagsagot mo sa ano ko, sa imbitasyon, no? And kasi sabi ko nga, siguro maganda na rin na habang maaga pa, ma-educate na ang ating mga kababayan tungkol sa yung mga ginagawa ninyo katulad ng iba pang mga posters at syempre Tanghere, no? Sir, ano ba tong talagang layon? Ano tong Tanghere survey? At meron pa kayong apps, ha? Diba? Meron pa kayong apps. Okay, ano ba ito?
12: Okay, unahin ko muna yung app namin, sir. Di mo po sa nagpropromote. Dito po, regular po kami nagpapalabas sa mga survey dito. Hindi lang naman po mga mga political survey, gaya po ng papresenta po natin ngayon na senatorial survey, yung mga trust rating, hindi lang naman po yun. Gumagawa din po ang pang consumer brands, pero pinaka-importante po na ginagawa po namin, we do public opinion polls ng mga key issues sa Pilipinas. Gaya po, for example, nung halimbawa po pag-extend ng passport, yung mga related sa Paxilica among others, pinapasurvey po namin yan. Wala po nagabayad na mga yun. Super po yung survey na yan. Isa po yun sa Sir Dennis sa layunin namin sa kumpanya, yung makatulong po sa mga maliliit na kumpanya at mapakita ang opinion ng mga tao in almost real time sa tanghere. Kasi ang alam niyo ba, Sir Dennis, yung traditional survey, inaabot na isang buwan yan bago ilabas. Sa amin po, itong papakita naming survey ngayon, last week lang ginanap. So, and alam naman natin, Sir Dennis, na ganun kabilis magbago ang sentimiento ng mga tao. Mm-hmm. So, kaya po namin ginawa ang tanghere para in 3 to 5 days, alam mo na kagad ang sentimiento ng mga tao sa mga key issues ng bansa.
7: Pero paano, alam nyo, ako kasi, Sir Martine, isa rin akong safety and health consultant at napaka-importante sa amin, pati survey regarding sa accident, di ba? Accident rate, yung mga sa illnesses, di ba? At saka survey para doon sa mga

0: yung aming accreditation or something. Ganon din ba dyan sa inyo bilang pollsters or survey company?
1: Magandang question po yan. Yung ibang comment na babasa ko, fly by night po kami. Pero sa totoo niyan, Sir Dennis, 10 taon na po kami na kumpanya. Mas matagal pa po kami sa mga bagong surveys na naglalabasan po ngayon, survey companies. Kami po, member po kami ng Mores at SOMAR. Mores po, pang Pilipinas po yan, SOMAR International. Accredited po lahat ng mga survey results po namin sa mga yon bilang member ng kanilang organisasyon. Sa Mores po, since kami po ang pioneer ng online survey sa Pilipinas,
0: okay,
1: kami po yung gumawa ng tinatawag na ethical standards, guidelines on online surveys.
0: Mm-hmm.
1: So kasama po dito sa ethical standards na yan, yung pagsabi, may nagbayad ba ng survey na yan? Yung senatorial survey na papakita namin ngayon, wala po nagbayad niyan.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung...
0: Yun, parang nakita ko kanina. Oo. Yun din nakita ko kagabi. Parang kahapon lang ba yan na post? Tama ba?
1: Po. Nung Friday yata, Sir Dennis.
0: Ah, okay. Okay. So, anyway, kasi, pero disclaimer lang po, no? Sa ating mga kabayan, Sir Martin, bigyan mo lang ako ng 30 seconds, no? Para dito sa disclaimer. Ang... bago tayo magpatuloy na, at bago lumalim, ang talakayang ito po ay para lamang sa edukasyon at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa survey at pananaw ng mga botante. Hindi ito nangangahulugan ng anumang pag-endorso, pag-suporta, katulad nung halba, nakikita nyo po mga kaninang nag-appear no? Sa screen, o pagkiling sa sino mang politiko o posibleng kandidato sa taong 2028. Ang bawat mamayan, kayo po ay malayang bumuo ng sariling pasya batay sa sapat at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ayan ha, maraming salamat po. Disclaimer lang. Sige po, patuloy po tayo. Pasesa na sir. Kailangan kong banggitin yun.
1: Agree naman po ako dyan, Sir Dennis. Wala naman kami ka po. Kami po, non-partisan naman kami. Ibig sabihin, wala kaming kinakampihan. Sa ang survey po, di naman po yan yung preferential pa lang naman po yung pinapakita namin. Hindi naman po ito yung actual na nabotohan. Kami po, aminin namin nung last elections, 9 out of 12 lang yung nakuha namin. Bakit po? Kasi ang huling survey po na ginawa namin ay 2 weeks, 3 weeks bagong election. And a lot happened. Bawal na kasi maglabas ng mga survey po, Sir Dennis, 2 weeks before the election. Unwritten rule yan. So a lot happened prior to the last release namin and ganun. Ang survey nga po, sabi na Sir Dennis, snapshot po yan ng sentimento ng tao at any given
0: okay
1: time. Sinabi ko po kanina na ang bilis magbago ng sentimento ng mga tao. Ang daming factors. Kaya po, for example, sabihin ko yung last election, may endorsement po ang isang religious organization na naka-apekto talaga sa movement ng mga kandidato. So madami po talagang ganun factor.
0: So, yung ngayon, yung sinasagawa niyo yung survey, digital.
1: Online po yung
0: online na. Oo, hindi ka tulad ng dati, pupunta ka sa bahay-bahay, di ba? Tapos meron kang parang answer, fact sheet, no? Tama ba? Na ibibigay.
1: May call sheet, may questionnaire sa papel.
0: Actually, yes, may mga questionnaires. Yeah.
1: Ginagawa din namin yun, nag-face-to-face din kami, yung ginagawa po ng mga traditional survey firms, ginagawa din po namin face-to-face. Pero wala kaming papel. May app po kami na hawak ng aming mga interviewer. Shoutout kina Isay, mga nanonood po namin yun, mga enumerators tawag dyan, field researchers. Madami din po kaming ganun, may 100 po sa Pilipinas.
0: Ah,
1: nag-face-to-face
0: okay
1: din po kami.
0: Mm-hmm. So, ilan ang total na ano, bukod doon sa 100 na umiikot, ilan ang total na empleyado ng Tangere?
1: 150 plus, sir.
0: Okay. So ngayon, yung method din nyo, siyempre standardized yan, right?
1: Mm-hmm.
0: Standardized, correct? Oo. Pero meron din bang tinatawag kayo na parang percent error, something like that?
1: Po, yung papakita po namin ngayon, 2% margin of error po yan, 95% confidence level. Tapos 2,400 po ang sample size niya. Ginanap lang po last week, September 10 to 14. So talaga mainit-init pa yan, Sir Dennis. Yung result ang papakita namin ngayon. Ang ibig sabihin po ng 95% confidence level, confident po kami, pag inulit namin to 95 out of 100 times, yan ang lalabas na resulta within the margin of error po.
0: Okay.

0: So, grabe, no? Sige, ano yun? Yun ba yung nag-appear kanina?
1: Yes, sir.
0: Sa screen, ayan. Ito yung lumabas nung ano, no? September, 10 to 14, 2026. At lumabas lang nung Friday, correct?
1: Tama po.
0: Kasi alam mo, nung July pa eh, na, kumalat din sa ilang media news outlet na broadcast din, no? At saka sa ilang TV, social media, at saka may TV station, no? Okay? Yung mga survey nyo rin yun. So, di ba? Parang polls nyo rin yun. Yung napakalat nung sometime in July. So, ito naman, ito na yung latest, correct? Tama ba, Sir Martin?
1: Tama po. Naglabas po kami ng... Mabilis kami, sir, eh. Naglabas kami ng August, tapos naglabas uli kami ng September. Kasi mabilis lang po. Saka wala lang po nagbabayad niyan. So, ako lang magsasabi, labas tayo. Nung August po kasi, yung sinama po namin doon, yung mga, nagsama po kami tatlong kandidato, pwede ko po siya sabihin ngayon, si Pasig City Mayor Vico Soto. Uh-oh. Nung August po, siya yung nag-number one. Sinama din namin si Mayor Isko ng Manila at si VP Lenny Robredo.
0: Uh-oh.
1: So ngayon, yung tatlo naman po yun, wala
0: tiga, na tiga, po. Tiga, saan ano yan? Saan pwesto?
1: Senatorial survey.
0: Senatorial, okay.
1: August senatorial survey. Yung pinapakita po namin ngayon, September senatorial survey.
0: Okay.
1: So, may tatlong kandidato, posibleng kandidato lang po na sa research namin. What if tumakbo po sila? So, sinama po namin noon si
0: Nagasa. Okay, yun yung sa what if.
1: Yes, sir.
0: Pakinggan nyo po mabuti ito, mga kabayan. Ano po, pag-a-analyze sa po ito sa survey. Hindi po ito pagpupusa na, ito lumalaman. Hindi po ito pagkukondisyon. Okay? Kasi, para maintindihan nyo rin po, kahit na wala namang tanghere, ganito rin po ang gagawin ng ilang mga poll survey. Tama po ba, Sir Martin?
1: Tama po yan, sir.
0: Sige po, tuloy nyo po, sir.
1: Sinama lang po namin yung tatlo noong August, pero ngayon tinanggal namin tatlo. Nung last week, nasa top 5 si Mayor Isko, and last month, top 5 si Mayor Isko, number 1 si Mayor Vico Soto, number 8 si VP Lenny. Nung tinanggal namin sila, eto na yung makikita nyo sa screen po ngayon. Eto yung September results namin. September 10 to 14 lang ginawa, sir. Nung tinanggal po namin, una, malakas po sa Metro Manila, National Capital Region, at sa Southern Luzon, Bicol Region, and Central Luzon, hindi ko na po sinama Northern Luzon, yung tatlong kandidatong binanggit ko. Nung tinanggal po namin sila, ang nag-benefit po doon, umakyat po yung number 13 and number 16 na nakikita nyo po dyan. Mm. Number 19, tumaas din po yan. And number, yan po, kung yung mga nag-benefit po sa kanila, yung mga taga-Metro Manila, nung kasi po, sina Mayor Vico, Mayor Isko, Mayor Lenny, ang kanilang boto, ang driver ng kanilang voter preference nung August po, yung mga areas na sinabi ko kanina.
0: Mm-mm.
1: Since tinanggal po namin sila, umakyat po, madami pong umakyat dahil nakuha nila yung boto nila. So, yung na-highlight ko po, yung dalawang, si Mayor Nancy Binay na Makati, dating Mayor Abby Binay na Makati, si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, since they share the same voter preference, voter demographics nung tinanggal namin, I forgot, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, umangat po silang lahat nung tinanggal po sila.
0: Okay. Oo. Pero wala bang ano? Sila, may instance ba, Sir Martin, na may tumabag sa'yo? Uy, ano yung nilalabas mong survey niya? Kina-question ka. Lalo na nung mga, halimbawa, lalo na kung namulelat sila doon sa polls. Meron ganon?
1: Hindi naman po. Yung iba Sir Dennis, yung tawag, uy, sali mo naman ako. Sige. Ako, mabilisan naman kausap. Sige.
0: Sali, pero siyempre, mag-undergo ng ano, sasama sa methodology, correct?
1: Nasama sa questionnaire, pero hindi naman kami yung magsasabi ng sige, ito yung bayad. Wala pong bayad yan. Kung may gusto pong sumama sa survey, magpasama sa listahan, message nyo lang kami, email nyo lang po kami. Madami pong base para ma-reach out kami. Wala pong bayad yan.
0: Halimbawa, si Dennis Napoli sasama sa survey.
1: Sama lang po kayo, sir.
0: Huwag mo na isama. Nagbibiro lang ako, Sir Martin. Oo. Oh, okay. Hindi, yan, para maging malinaw sa ating mga kabayan. Pag halimbawa, tinanong, paano ang source of income ng ano para matustusan at may pagpatuloy nyo itong ginagawa? Ano na rin to? Public service, di ba?
1: Public service po yan. Like, dami po nagtatanong eh. Halimbawa po, Sir Dennis, gumawa kami ng survey dati. Ito nga, mas mahal itong ginawa namin eh. Lumibot kami sa Luzon, nag-interview kami face-to-face ng 100 farmers. Dinonate namin sa Department of Agriculture yan. Wala pong bayad, hindi kami naningil. Gusto lang na kasi namin makita yung sentimiento ng mga magsasaka. Nakita namin na wala na tayong second generation, third generation na magsasaka. Ang average edad ng mga magsasaka sa Pilipinas, 65 years old. Mm-mm. Ayaw na nilang ipagpatuloy ng mga anak nila ang kanilang pagsasaka. Dinonate namin yun. Mm-mm. Kaya laki na ginastos namin doon. Daming tatanong, saan yun nakuha yan? Eto, Sir Dennis, saan kinukuha ang pondo dito? It's our way of actually of giving back. Kasi simula nung magka-pandemic po, hindi naman po tayo lahat masaya na nagka-pandemic. Pero doon po kasi kami lumaki, Sir Dennis. Kasi wala nang magpapasurvey nung panahon na yun.
0: Yes.
1: Na, okay, alimbawa, mag-survey ka, magka-COVID.
0: Hindi nga pwede.
1: Mag-interview ka, magka-COVID ka pa. So,
0: kahit Apple ka pa, di ka.
1: So doon po lumaki yung kumpanya namin nung pandemic. So, simula noon, gumagawa kami mga libreng study. Itawag po namin doon, Sir Dennis, bayanihan study. Mm-hmm. So, nagbibigay kami doon sa mga resto, industry, airlines, yung mga apektado po ng pandemic, binibigyan namin ng libreng survey yan.
0: Mm-hmm.
1: Tuloy-tuloy pa din po namin ginagawa. Kasi kami naman po, saan kami kumikita? Madami po kaming private clients, private consumer goods clients. Ito yung pwede kong sabihin po, partner namin, halimbawa po, number one, sardines brand in the country. Hindi ko sila pinopromote, ha. Resulta po ito ng survey, Sir Dennis.
0: Oo.
1: Mega sardines.
0: Naku,
1: so, kami po nag-survey sa kanila. Mahigit.
0: Oh, hindi ko pinopromote, ha. Oh, hindi. Huwag ka na magbagit ng brand. Baka may mag-ano, eh. Baka may mag-selos. At saka mag-BIR pa tayo.
1: Sorry. Baka hindi na makaulit dito. Sorry po.
0: Okay. Anyway, halimbawa sa Comelec naman, meron bang misa tumawag sa iyo ay stop or ano, Comelec, hey, teka, bawal yan, may ganun ba? Meron ba mga issue? Ano ba mga dapat ingatan nyo rin na dapat sumunod din tayo sa Commission on Elections regarding dyan sa survey nyo?
1: Actually, isa kami, Sir Dennis, sa unang nagpa-rehistro sa Comelec, yung ibang survey firms, ayaw pa kami. Sige, wala naman kaming tinatago. Wala naman kaming funders. Wala kaming tinatago. Kami nagpa-register. Kami yung unang registered sa Commission on Elections. Ang meron lang kami naging experience na pa, Sir Dennis, may mga ibang kandidato na nagsabi na, wag mo na akong isama sa survey. Susulat nila. Which is na-appreciate namin na nag-reach out to sila, Sir Dennis, na
0: okay,
1: hindi ako tatakbo bilang Pangulo, Vice Presidente, tanggalin niyo na ako. Baka maka-apekto pa ako sa resulta. May mga ganun po. Which is, again, na-appreciate po namin yung ganun na wag silang isama.
0: Wow. Oh.
1: Or anyway, iba, nag-request isama.
0: Oh, naku, medyo kinukulang lang tayo sa oras, Sir Marty, pero nabitin din ako. Kaya lang, kailangan nating bigyan daan. Meron kasing papasok din na plus report. Okay, anyway, Sir Martin, ibig sabihin, mga after 2 months or 3 months o isang quarter lang, pwede magbago yung figure na pinakita mo kanina, correct?
1: Pwede po ba na ipapakita saglit, Sir Dennis, yung resulta ng survey?
0: Ah, sige, sige,
1: Tingkod
0: sige.
1: Lang quickly, sir.
0: Sige.
1: Kung may isang minuto pa po tayo, sir.
0: Ah, sige. Okay lang ba?
1: Ayan. Kaya pa po?
0: Ah, dali. Sir Arnel, pwede? Oh, ayan. Ah, kaso hindi pa nag-appear.
1: Hindi pa nag-appear, sir.
0: Yan.
1: Ito, sir, September 10 to 14. Ang next na labas namin, sir, katapusan ng October. Madami pang magiging ganap. So ngayon po, yung number 1 and number 2 po natin, dahil po yan sa kanilang name recall. Malakas pa din po sila, particularly, sir, ang drivers po talaga nila, Luzon.
0: Mm-mm.
1: Northern Luzon, Central Luzon, ang drivers, yung top 2 candidates natin. Yung iba, sir, yung brands talaga, depende po talaga to sa kanilang awareness level ng mga tao sa kanila at sa kanilang favorability level kung tumataas po sila or bumababa.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, since may mga iba pong kandidato dito, halimbawa yung lumalabas po na impeachment hearing ngayon sa Senado, nakaka-apekto po yan sa pagtaas at pagbaba ng isang kandidato, depende sa kanilang performance.
0: Okay.
1: May mga iba po dito na ang drivers po nila yung kanilang presence sa mainstream media, sa social media, gaya po nung kandidato po si Richard Mata, si Congressman Sia Adyong, yung mga malalakas po sa social media, si, yun po yung kanilang mga drivers, si Jimmy Bondoc, kaya po tumataas din po sila. So titingnan po natin, iminimonitor po natin to, libre lang po to. Andyan po yung email address
0: namin. Ah, talaga?
1: Hingin lang po kayo ng report. Ang next na labas po namin sa October po, katapusan po
0: ng October.
1: Tingnan po natin kung tumaas or
0: baka. Ano yung mga first week? Katapusan. Oh. Sige, babantayan natin yan, sir, Sir Martin.
1: October. Sana po makapag-guest ako dito. Ngayon kasi, ano po, kumbaga, sir, introduction pa lang naman namin to sa audience niyo. At least gusto lang namin napakita na yung kumpanya po namin, Tanghere, magsasampun taon na po kami, legit po kami, saan kami kumukuha ng pondo, madami po kami kliyente na private companies. Mahigit 100 po ang binibigyan namin ng servisyo namin sa market research.
0: Sige, kaya Sir Martin. Anyway, huwag kang mag-alas, sir. Pag makahanap tayo mga pagkakataon pa at sana libre ka rin. Na, at ma-interview ka uli namin dito sa Meet the Press. Sa
1: punta Radio ako dyan, sir. Pupunta ako dyan.
0: Sige po. Schedule lang po natin. Sir Martin, ano po ang inyong final message sa ating mga kababayan?
1: Happy weekend po.
0: Ah, hindi po. Ano pong final message nyo sa ating mga kabayan?
1: Nagpapaalam na ako. Ang final message na po namin ay sa mga katangheran namin, salamat po sa suporta nyo sa laging pagsagot ng survey sa mga hindi pa po nakapag-download ng tanghere. Ito po yung pagkakataon nyo po na mabigay yung opinion nyo sa mga key issues ng Pilipinas na makapekto po sa buhay nating lahat. So ito po, libre po yan. May chance pa kayo manalo ng mga e-wallet credits, cellphones, grocery package, basta sumagot lang po kayo ng survey. Dahil po dyan, Sir Dennis, salamat po sa pag-imbita sa RP1.
0: Bye-bye po. Salamat po. Salamat po, Sir Martin. Mabuhay po kayo. Iyan po ang si Sir Martin Peñaflor, ang CEO and founder ng Tanghere Acquisition Apps at Tanghere Survey or Pollster. Okay? At magbabalik po ang Radyo Pilipinas Meet the Press on Air makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, mas madali. Kaya namin niya, lalo na ang mga senior, binabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
5: Yusef, kunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
6: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain. Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas.
0: At sa huling segment po ng Meet the Press on Air, ayan, paalala lamang po, i-share, i-like, at panoorin nyo, of course, yung ang ating mga programa sa Radyo Pilipinas, sa kabilang din po ang National Press Club Meet the Press on Air. Samantala po, merong tayong papasok na balita, higit 6,000 o 6,000 volunteers na kapag-kolekta ng halos 9,000 kilo ng basura sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day sa Bicol. Ang ulat iatid ni Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carrillo. Gary?
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot sa kabuuang 6,784 ng mga volunteers ang lumahok sa region-wide clean-up drive dito sa Bicol Region na kahapon. Ito ay bilang bahagi ng pagunita sa International Coastal Clean-up Day na nagresulta sa pagkakakolekta ng mahigit 8,000 kilo ng basura sa iba't ibang coastal at inland clean-up sites. Ayon yan sa Department of Environment and Natural Resources, Bicol. Sa ilalim ng temang Clean Seas for Resilient Communities, pinangunahan ng DENR Bicol, katuwang ang Environmental Management Bureau at Mines Geosciences Bureau ang aktibidad upang palakasin ang kamalayan at sama-samang pagkilos laban sa marine pollution. Pinakamalaking bilang ng nakilahok ang Camarines Norte na may 2,339 mga volunteers at nakapagkolekta ng 1,457 na kilo ng basura. Sinundan ito ng Catanduanes, Legazpi City, Masbate at Sorsogon. Ayon sa DENR Bicol, kabilang sa karaniwang nakolekta nila at yung mga upos ng sigarilyo, plastic cups, food wrappers, bote, bottle cups, damit, diapers at iba pang kalat. Kaya naman hinihikayat ng ahensya ang mga komunidad na patuloy na makiisa sa paglilinis upang umiwas sa pagtatapon ng basura sa mga baybayin, ilog, lawa at daluyan ng tubig at tumulong sa pagtukoy sa mga pinagmumulan ng marine litter. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Gary.
8: Yes, sir.
0: Gary, ano rin ba? Active pa rin yung pagbibigay ng penalty sa mga nagtatapon na sa kunsan-saan? Meron bang datos tayo o meron kayo nasagap na balitang may kasong ganon?
8: Yes, wala tayong hawak na datos mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pero Sir Dennis, yung mga lokal na pamahalaan basis, kahapon kasi nakiisident tayo sa isinagawang clean-up drive dito sa Legazpi City. At nakita natin yung masusing pagbabantay nitong mga lokal na pamahalaan, itong City Government of Legazpi sa pagpapa-implementa nitong mga ordinansa nila. Kabilang na dito yung mga pagtatapon sa ng mga basura dun nga sa mga baybayin dagat dito sa Legazpi. At kahapon sa panayam natin kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail dito sa Legazpi City Albay, wala naman silang nahuli o yung mga kaso na may nauugnay dun sa mga maling pagtatapon ng basura dun po sa mga baybayin dagat dito sa Legazpi City.
0: Siguro mabantay na rin ha, pati kung sakali mang merong mga pabrika, no, o kaya yung mga nag-ano ng mga refuse, no, di ba, Gary? Anyway,
8: yes, po.
0: Maraming salamat, Gary, at mabuhay ka. Ingat, ingat kayo dyan sa lugar. Ah, nga pala, kumusta ang panahon dyan? Maulan ba o ano?
8: Medyo nakakaranas dito ng mga local thunderstorms, Sir Dennis. Ano, kanina medyo bumungad sa atin yung haring araw. Ngayon naman, nagkakaroon, nagsisimula naman yung pagpatak ng ulan dito sa lalawigan ng Albay.
0: Oh, oh, sige, ingat ka at magpayong o magkapote. Ingat, Gary.
8: Diyos mabalos para sa bagong Pilipinas. Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Diyos mabalos. Maraming salamat. Okay, ayan po ang tinig ni Gary, ating tag-ulat mula sa Radyo Pilipinas sa Albay, Gary Carl Carillo. Ayan po. At yun nga, na, alam niyo, napaka-importante talaga yung protektahan natin environment. Kasi minsan, actually, hindi nga minsan, sabi nga, basurang itinapon, babalik sa'yo. Ang problema, hindi literal na basura ang pagbalik. Ang problema, yun na nga, yung, di ba, kaya nga may global warming eh. Alam niyo ba yun? Kaya nga meron ding climate change, no? Okay, nagkaroon din ng effect yung ating mga refuse, yung tinatapon sa land, air, sa sea, no? Kanina na-mention ni Gary yung ano, yung marpol eh, di ba? Okay, kahit sa talagang sa dagat, sa sea, yung mga seagoing vessels, merong marine pollution prevention, international po yan, mga kababayan, no? Yung marpol 7378 adopted in 1973 and modified by a protocol in 1978 at IMCO yan, na ngayon ay IMO. Ang IMCO dati pangalan na Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Ngayon tinatawag na nating International Maritime Organization. Ngayon ang control niyan mga barko. Kaya ang natanong ko naman kay kapatid na Gary, yun dito naman sa lupa, baka kasi may mga, alam nyo na, yung iba walang STP, no? Sewage Treatment Plant. Yung iba walang, hindi sumusunod sa patakaran ng DNR at ng mismong PCO nila. Ano yung PCO? Pollution Control Officer. Yung mga pagtatapon, di ba, dapat may segregation of waste, may part siya ng waste management, solid waste management. Ni-require na rin yan ng Labor Department na isama sa safety and health program yung solid waste management. Oh, para makatuwang din, makatulong din sa kampanya ng DNR. Pero para sa ating mga kabayan, hello, sa atin po, sa mga residente, magsimula rin tayo, makikooperate din po tayo. Eh bakit nagkaroon na mga ganong klase ng basura sa Pampang? Ano ibig sabihin? Either naitapon niya, pwedeng naitapon niyan sa ilog, dumaloy, hanggang nakarating na sa karagatan, o direktang itinapon sa karagatan. Okay? So, meron tayong role to protect ourselves, protekta natin ang environment. Surroundings, 'di ba? So, maaaring short term ay nakaligtas tayo, nakatipid tayo sa pambayad sa pagtatapon. Sa totoo lang, talagang dapat naman talaga may charge, 'di ba? Pero sinosolde na ng government yung ating yung sa basura natin, 'di ba? Kaya 'di ba nandiyan nangongolekta. Pero pag kayo ay nasa private company, tingnan niyo bago kayo magtapon ng mga refuse, 'di ba? Kaya kailangan nyo ng maramihan, kailangan nyo ng hauler, magbabayad kayo dun sa hauler. Okay? At meron tinatawag na ECC, Environmental Compliance Certificate, para masiguradong lahat ang proseso mo ay walang impact sa environment. Kasi meron kang aspect, yung tinatawag na aspect, lahat ng ginagawa mong activities, ang tawag doon sa termino ng DNR, aspects. At yung magiging outcome, impact. Eh kung negative ang outcome, pollution sa air, sa land, o sa sea. Mahalin natin mga kabayan ang ating kapaligiran. Hindi sapat yung kanta ng bandang ano yun. Wala ka bang napapansin, di ba? Totoo yun eh. Di ba? Balang araw, baka, kaya siguro nagkakaroon ng drone eh. Baka tumira tayo sa space. Ano Arnel? Di ba? Di ba, Mark? Baka tumira na talaga tayo sa space. Baka totoo yung nakikita natin, napapanood natin yung mga sci-fi movies. Talagang hindi na tayo makaka... Baka dumating ang panahon, eh siyempre hindi ko na rin naabutin yun. Hindi na tayo makalangoy sa dagat. Hindi na tayo

0: nagsisid. Dahil polluted na. Huwag nating hintayin yun, mga kababayan. Huwag nating hintay masira ang ating kagubatan. Huwag nating hintay masira ang ating kalikasan, ang kapaligiran, ang karagatan. Darating ang time, baka pang-astro na tayo kasi wala na. Bumibili ka na ng oxygen. Bumibili ka na ng air. Alam ba magkano ang air ngayon? Ha, Joy? Breathing apparatus, yung nilalagay sa self-contained breathing apparatus, medyo mahal-mahal din yun, ha? Yung pag nagre-refill. Ah, baka dumating ang time, ganun. Pero wag naman sana. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya papayag. Kaya lang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang aksyon ay wala sa Diyos. Ang aksyon ay nasa tao. Yan lamang po. At ingatan natin. Para maingatan ang sarili, para maingatan ang ating kabuhayan, ingatan din natin ang environment. Ano po? At pakipag-cooperate tayo sa DNR at sa local, no, na sangay ng ating pamahalaan at sa local government unit, lalo na sa barangay. Maglinis po tayo ng ating kapaligiran. Itapon natin sa tamang tapunan ng basura, recyclable, reusable, ayan po, yung biodegradable, non-biodegradable. At meron pong pupuntahan yan dahil may nakalaan pong pamahalaan na area para po dyan, para dun sa mga kukolekta. Okay? Kaya maraming salamat Mark Bukiron, Arnel Villamor, Joy Tumidan, ang ating mga kasama rito sa studio, sa ating mga executive producers, Ma'am Tess Ramirez, Isabel Silang, salamat din po kay Director General Kat De Castro, salamat din po kay Director Alan Alyanige. Ay, baka pwede mapatype, ma'am, mga yung i-congratulate natin. Parang nabalitaan ko may mga awards, di ba, na nakuha, di ba, ang Radyo Pilipinas. Kaya congratulations, no? Sir Alan, congratulations din, ha? Ayan. Boses Program sa BIFAR, Bureau of Food. Bureau of Fisheries, sorry. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Or BIFAR, awarding ceremony. Oh, nanalo yung Boses, ha? Wow, congratulations po, ha? Sa lahat po ng bubo ng Boses. Congratulations din po sa lahat ng opisyalis ng Presidential Broadcasting Service at ang tawag dito, doon po sa lahat ng nasa nawala ako tuloy. Okay? Sa Philippine Information Agency, hello po sa mga kaibigan natin dyan. At sa Philippine News Agency, hello po sa inyo. Sa lahat po na mubo ng PIA. Yan na. Okay? At hanggang sa muli, hanggang sa susunod na episodes pa ng ating programa sa Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas ng National Press Club. Ito po, sa ngalan po ng aking mga kasamang si Director Alvin Morcia at Secretary Boying Abasola. Ito po si Director Dennis Napuli. Ako rin po ang chairman ng Committee on Welfare ng National Press Club. At nagsasabing mabuhay po kayong lahat, magdasal ngayong araw po ng Linggo, magsimba at mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Balanseng opinion, diretsyong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Mas pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo. Publico
1: Radio Pilipinas
10: and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
10: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas
1: and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
1: Radyo
5: Publiko.
13: Serbisyo.
14: Bayang
13: Mahal.
14: News
13: Nationwide.
15: Balitang pambansa.
16: Sa ulo ng ating
15: pinakamalawang na pagbabalita.
17: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
20: Ang Radyo ng Publiko.
21: Radyo Publiko.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan
23: sa sambayanan.
24: Ay inyo ring mapapakinggan
25: sa 104.3 FM band.
26: Magkaisa.
27: Pagtulungan.
26: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Sa 104.3
31: The Capital.
32: Ang ating mga programa at serbisyo
33: para sa mamamayang Pilipino.
34: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
35: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
36: Monday to Friday
37: sa 104.3 FM band.
38: Radyo Pilipinas,
39: Radyo Publiko,
40: and The Capital.
41: Ang boses ng Pangulo.
42: Sabay na maghahatid ng serbisyo
43: sa mamamayang Pilipino
44: in the new era of collaboration.
45: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
46: Radyo Pilipinas,
47: Radyo Publiko,
48: sa 104.3
49: The Capital.
50: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
51: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
52: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
51: May OPM na rock.
52: Pinoy ako.
51: May OPM na rap.
53: What you know last night, yo, it was the best.
51: May OPM na mabagal.
52: Agad magaganda ang mga Pinay.
51: May OPM na mabilis.
53: Mokakatay, mokakatay.
51: May OPM na Tagalog.
52: Ang himig natin.
51: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
54: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
55: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
51: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
52: Singin mo na lang ako.
51: May OPM na makaluma.
52: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
51: May OPM na rock.
52: Oh, Pinoy ako.
51: May OPM na rap.
53: Just what you know last night, yo, it was the best.
51: May OPM na mabagal.
52: Agad magaganda ang mga Pinay.
51: May OPM na mabilis.
53: Mokakatay, mokakatay.
51: May OPM na Tagalog.
52: Ang himig natin.
51: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
54: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
56: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
57: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
58: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
57: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
0: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
1: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
57: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
57: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang Batikang Financial Consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Magandang hapon. Welcome po sa programang Kita, Kaalaman at Kaugnayan, KKK sa Panalapi with Sir Den Sumera. Sa ngalan po ni Kuya Den, ako po si Lito Gagni. Kasama ko via Zoom ang co-host ng KKK from First Metro Securities Brokerage Corporation, First Metro Sec, na si Kuya Andoy, Andrew Beltran, na mag-i-introduce ng ating guest for today. Magandang hapon sa iyo, Kuya Andoy. Interesting ang tatalakayin natin ngayong hapon, no? Sino ang ating mga makakasama?
5: Of course, Kuya Dito, magandang hapon, no? Magandang tanghali sa mga viewers and sa mga listeners natin all over the Philippines. Saktong-sakto, Kuya Dito, kasi napakahalaga ng pinag-usapan natin last week, no? Where we had Director Doms Mariano of the Bureau of the Treasury. He walked us through retail treasury bonds, a little bit about government instruments, and our friend from First Metro Sec, Monef Pangatungan, last week guided us how Filipinos can build a multi-asset investment portfolio. Pero dahil dun sa bago nga tayo magpaalam last week, sabi nga natin parang bitin yung panahon kasi ang dami natin gustong ibahagi at marami rin tayong mga nakukuhang tanong at mga requests, no, galing sa mga kaibigan at mga followers, no. That's why Tito Lito, ngayong hapon napakaswerte natin dahil kasama natin ang dalawa sa pinakakilalang professional, no, when it comes to the world of investments and most especially financial literacy dito sa Pilipinas, kaya saktong-sakto sila sa Kita, Kaalaman at Kaugnayan sa Pananalapi. Let me introduce Tito Lito, our guests, no. One of them happens to be very familiar, a familiar face dito because na-guest na natin siya last week. First off, kasama natin si JP Billiones, ang Investor Education and Development Department Head of First Metro Securities, joining us all the way from Davao. At muli, Monef Pangatungan, ang ating Investor Education and Development Officer from Visayas. So JP, Monef, magandang hapon sa inyo.
4: Welcome, welcome.
6: Magandang hapon Sir Andoy and Sir Lito at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong bansa. Masaya kaming makabahagi ng kaalaman tungkol sa pag-i-invest ngayong hapon. Salamat po.
7: Magandang hapon po Sir Andoy and Sir Lito at sa ating mga listeners. Excited din po ako na pag-usapan ang topic natin ngayong hapon.
5: Of course, again, welcome JP, Monef. Ayan, bago tayo magsimula, paalala lang, no, sa mga listeners natin, sa mga viewers natin, especially those joining us from Facebook and YouTube live stream. Pwede kayong mag-text or mag-comment sa live stream natin so that if you happen to have questions or comments, mga gusto kayong bigyan ng linaw, we'd be very happy to address them, no. But first, again, umpisan na muna tayo, no, kasi pinag-usapan natin multi-asset investing last week. Pero JP, may mga ilang katanungan tayong nakuha from friends, from listeners, from viewers. Para magsimula, no? Papasok muna tayo sa unang paksa, sa unang topic natin today para mabigyang linaw yung ilan sa mga nakuha nating questions and comments from last week, no? Marami kasi sa mga Pilipino, at alam natin to JP, na gustong mag-invest. But the problem is, madalas hindi nila alam kung saan ilalagay ang pera, paano magbubuo ng portfolio, no? lagi nating naririnig na recommendation, yung tinatawag natin na asset allocation. Ano ba talaga to in layman's terms, GP, ang asset allocation?
6: Magandang tanong yan, Sir Andoy. And sa pinakasimpleng paliwanag, yung asset allocation po ay yung akmang paghahati-hati ng yung pera sa iba't ibang uri ng investment or asset classes. So probably narinig natin yung kasabihan na don't put all your eggs in one basket. Diversify.
5: Tama.
6: Diba?
5: So, yung tipong pag nahulog yung basket o pag nakain yung mga laman ng isang basket, ubos na lahat, 'di ba? Basag lahat ng itlog.
6: Tama. Opo. So, yan mismo yung asset allocation. Kung ang lahat ng ipon mo ay nasa isang lugar lang, sabihin natin nasa stocks lang, at sabihin natin bumagsak yung merkado dahil pangit ng kondisyon ng ekonomiya or ng market, lugmok ang value ng investments mo. Pero kung nahati-hati mo ito, sabihin natin isa, meron kang naka-cash or liquid deposit accounts, yung mga time deposit para sa emergency fund mo, tapos baka meron kang ibang nakalagak sa fixed income securities tulad ng bonds na actually pag-usapan natin mamaya, pero I know napag-usapan nyo rin sa previous na episodes ninyo. And baka meron ka rin ilalagak sa equities o stocks para naman ito sa long-term na growth ng investment mo. Or syempre, lahat tayo Filipino, no? Parang isang malaking portion din to ng portfolio natin, yung real estate o yung mga propriedad natin. So, ang point ko lang po dito, Sir Andoy, is that pag bumaba yung isa, may iba pang sumusuporta o nagpapatatag sa portfolio mo. So, ito yung pagbalanse ng isang asset class sa ibang asset class naman.
5: Alam mo, Tito Lito, parang ang pinaka naiisip ko dito is every time, tomorrow, we're going to see each other again sa Monday Circle. No? Ang nakikita ko dito sa paliwanag ni JP, para siyang balanced diet. Hindi pwedeng puro ulam, hindi pwedeng puro appetizer, hindi pwedeng puro kape. It's for you to enjoy and for you to have a real healthy and balanced diet, it has to be a good mix of everything depending on your limitations, depending on your preferences, no? So
4: halimbawa pero, ako kaya
5: sige.
4: Andoy, tatanungin ko si JP.
5: Tama.
4: Ako ay 76 na, I just turned 76. Base sa aking edad, ano dapat ang aking financial goals at risk tolerance? Ano yun? Puro ba properties, stock,
5: yeah,
4: office ba, o dollar ba?
5: Asset allocation para kay Tito Lito,
6: Tripi. Yeah, actually, napakaganda ng tanong nyo, Sir Lito, no? Kasi actually, yung binanggit nyo po, unang binanggit nyo po, yung edad natin, no? So, isa po yan sa mga bagay na pinag-uusapan ng mga professional when it comes to, let's say, may mga taong gustong mag-invest ng pera. So, usually, may tatlong basic things. No? Una po, nabanggit nyo na po yung edad, tapos yung financial goals natin, and of course yung risk tolerance, 'di ba? So kasi iba-iba yan per person, so tatalakayin po natin pa isa-isa. Yung una po, again, time horizon or your age. So syempre kung medyo bata ka pa, nasa 20s or 30s, mas marami ka pang oras para mapa-compound mo yung pera mo or mapalago mo yung investments mo. And siguro may mga panahon na akyat baba yung presyo or yung performance ng investment mo sa near term, pero meron ka pang enough time para ma-recover siya, no?
5: Uh-huh.
6: And so kung ganun po yung age nyo, no? So medyo opposite doon sa spectrum natin, Sir Lito, pwede tayo maglagay ng porsyento sa mga aggressive instruments tulad ng stocks. Pero let's say, nasa seasoned age na tayo, no? So syempre usually dyan, dito ko ipapasok yung topic natin about risk tolerance, no? Kasi ito yung level ng risk na kaya natin makatulog pa rin, no, ng mahimbing kahit invested yung pera natin. So for example, pag medyo seasoned na tayo, usually nag-shift yung portfolio galing aggressive to conservative. So siguro sa conservative years natin, mas maganda na malaki yung allocation na low risk investment, no, mga deposit instruments or yung napag-usapan last week, yung mga bonds, no, or retail treasury bonds, pwede po yun sa mga conservative. And lastly po, pangatlo is yung financial goals natin, no? So para sa akin, ito yung pinaka-importanting tanong eh, pag nag-i-invest tayo. Para saan yung pera na palalaguin mo?
4: Kasi para for sa akin, para pang happy-happy na lang.
6: Ayan. So, ayun, sa'yo siguro, Sir Lito, probably nandun kayo sa realm ng mga liquid na or mga conservative na mga low-risk investments. Kasi, syempre, gusto natin siguro, like you, gusto mo i-enjoy. So, dapat, pag meron tayong nakitang gusto natin i-enjoy, dapat meron tayong pagkukunan na medyo short-term lang siya or mabilisan lang, di ba? So, dito tayo sa mga low-risk or conservative. Low-risk, no? Lalo na siguro sa panahon natin, okay na yung ano, maganda nakakatanggap tayo ng regular streams of income tulad ng mga interest payments. So, yun po. No? So, depende po talaga siya. Kasi, for example, kung yung medyo nasa 30s or 40s, gusto nila mag-impok para sa pambili ng bahay nila. So, parang hindi magandang idea na ilagay siya sa stocks. Mas maganda siguro doon sa mga stable like mga bonds kasi may capital preservation yon at nagbibigay siya ng regular interest. So again, yun po yung tatlo. Una po is edad, tapos pangalawa, ano yung risk tolerance mo, and pangatlo, ano yung goal mo, bakit ka mag-i-invest ng pera?
4: Ayos.
5: Alam mo, Tito, dito, if there is one thing na pwede nating makuha dun sa palitan nyo ni JP, no? It's that personal finance is really personal. At I think doon mo makikita, Tito Lito, na talagang professional yung kausap mo because wala silang irerekomenda na hindi akma sa kausap nila.
4: Tama.
5: Walang one size fits all approach, walang bahala na dahil siguro sa palagay ko marunong naman tong kausap ko, stocks ang irerekomend ko. It really takes a while for us to be able to establish parang a relationship, parang an understanding about the person we're talking to, the person we're recommending investments for, because sabi nga ni JP, no, kailangan pasok dun sa time horizon, sa edad, sa risk tolerance. Natutuwa ako dun sa sinabi niyo na parang yung comfort level, at most importantly yun yung sabi mo nga, hindi naman lahat ng tao na nakapag-invest na o tapos nang mag-invest parang gusto mag-retire at mamahinga. Yung iba, kagaya ni Tito dito, gusto ko mag-enjoy. Gusto ko ma-enjoy yung fruits of my labor. No? So, very important. And again, maraming salamat, JP. No? Balik tayo sa usapan, dun sa, sabi nga ni JP kanina, conservative. No? Talk about pinakaligtas. And maybe, sa ating mga Pilipino, pinakasikat na investment option. Lalo na ngayon, no? Na medyo ang daming sources ng volatility, ang daming mga news items na nagiging dahilan kung bakit pumabagsak ang piso against the dollar, pumabagsak ang stock market, no. Ang retail treasury bonds at retail dollar bonds kasama si Monef, no. Ngayon, Monef, kanina nabanggit ni JP tungkol sa paglalagay ng pera sa sinasabi niyang stable assets, no, hindi masyadong apektado ng volatility. Dito na papasok ang fixed income securities, no. So ano ba ang ibig sabihin nito at bakit trending to ngayon sa mga Pinoy investors?
7: So, good afternoon po, Sir Lito and Sir Andoy. Yung fixed income securities po, no. Ito po yung mga investment kung saan nagpapahiram ka ng pera. So, pwede itong sa gobyerno or sa mga malalaking korporasyon. So, kapalit ng fixed income na interest na ibabayad sa iyo ng regular, ibabalik din yung buong puhunan mo pagdating ng maturity date. So, pwede 3 years, 5 years, at yung dalawa, ang pinakasikat na halimbawa nito na mula sa gobyerno ay yung RT.

0: tema naman daw nila ay kapag pumupunta sila sa mga branch nila, hindi ganoon ka-affordable ang nakukuha nila ng mga minimum amount. Ay sabi nila yung iba 50,000, yung iba 500,000. Bakit dito sa binigay nating example, sa binigay mong example, RTB's 5,000, RDB's 200 pesos. Anong pagkakaiba nito doon sa mga nakukuha natin from branches?
1: Oh, yung mga sinasabi mo, Sir Andoy, ito yung mga regular na bonds, whether corporate bonds or government bonds. So usually, 500,000 yun basta government bonds. Corporate bonds naman, nagde-differ siya, depende sa minimum na amount. Pwede 50,000 or 100,000, depende siya sa issuer. So yung 5,000 for the retail treasury bond and $200 for the retail dollar bond, specifically po talaga, ginawa siya ng Bureau of the Treasury para sa mga retail, para sa mga public na pwede maka-invest at a very minimum na amount.
2: Ayun. Ma'am Monet, ano, may tanong ako. Yes, dahil po, dito sa, remember, yung mga nag-invest doon sa dollar bond, halimbawa pumasok sila sa 50 pesos ata ang pesos noon eh, against sa dollar, di ba? Eh ngayon ay nag-62, mag-63. Palagay mo, yung gobyerno ay maglalabas ulit ng dollar bond para naman yung mga tao na natakot at pwedeng ano, pwede nila kasi ipasok mo na yung pesos nila dito dahil para bang ano hedge yung pagkakalo parang suporta, di ba, para sa kanilang susunod na halimbawa ako. Oh, what I want to do is to just to enjoy my life, you know, as I journey on. Kaya gusto ko yung madaling makuha yung pera. Kumbaga sa ano, bali protektado ako doon sa aking piso at may pag meron akong interest doon sa dollar bond at may pag-asa akong pwedeng tumaas yung capital gain ko pa at pwedeng to alibaba kung sana wag sana mangyari kung alibaba wag sakpa yung peso eh may chance akong gagandang aking happy moments.
1: Okay. For that, Sir Lito, ang masasuggest ko lang sa audience natin, no, antabayanan po nila. Just check the social media of the Bureau of the Treasury and as well as the website. So that is www.treasury.gov.ph.
0: I think ang pwede nating sabihin din dito, Tito Dito, is because we're working closely with the Bureau of the Treasury. As soon as we're able to provide updates, as soon as we're able to announce something about retail treasury bonds or retail dollar bonds, you're going to hear it straight from us, no? Straight from the Bureau of the Treasury and straight from First Metro SEC being one of their online ordering facilities. Pero dito ang nakita ko dito, ang nakuha ko dun sa sinabi sa atin, no, sa binahagi sa atin ni Monet, is again, for as little as $5,000, pwede na tayong magpautang sa gobyerno, 'di ba? So parang napaka laking bagay nito kasi from the term itself, retail, talagang mass friendly, retail friendly. Ngayon, Monet, pag-usapan naman natin, total binigyan na tayo ng preview ni Tito Lito kanina about the peso and the dollar, no? Pag-usapan natin yung mga nangyayari sa ekonomiya ngayon, no, ng Pilipinas. Lagi nating naririnig sa balita central banks maintaining or adjusting higher interest rates, nagtataas ng rates, no? Paano naaapektuhan ng high interest rate environment ang ating mga investors?
1: Magandang punto po yan, Sir Andoy, no? Kapag mataas kasi yung interest policy ng central bank tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas para labanan yung inflation, nagiging mas mataas din ang binabayad na interest or coupon rate ng mga bagong issued na mga retail treasury bond at retail dollar bond. So ibig sabihin, ngayon nasa high interest environment tayo, golden window ito para sa mga conservative at fixed window ito para sa mga conservative at fixed income investor. Kasi maaari pong ma-lock in ng mas mataas at guaranteed interest sa loob ng 3 years or 5 years or ilang term na indicated for the new issuances ng mga RRTB or RDB.
2: Ayun. Maganda. Pwede na akong mag-invest pala doon.
0: Oo, kasi
2: kailan kaya yun, Ma'am Monet?
1: Opo, so ulitin ko lang po. Just check

0: the social media of the Bureau of the Treasury and as well as their website po.
1: At tatanungin ko na lang kay Sir Andoy.
2: Oo. as soon as meron kaming balita at meron kaming go signal to provide updates when it comes to dates, we will definitely.
1: Kasi ang dollar interest deposit mababa eh, below 2% eh.
2: Well, generally Tito Lito, ang interest rate ang interest rates ngayon when it comes to deposits talagang mababa, no? You talk about regular savings accounts, ang liit ng interest, pero kung ilalagay natin sa RTB for example, ngayong mataas ang rates, panalo tayo sa quarterly passive income because from the term itself, fixed income. So if we're able to lock in at a relatively high rate, kahit anong mangyari over the next, let's say, kumuha ka ng 3 years or 5 years, kahit anong mangyari over the next 3 years or 5 years, you are going to receive that exact amount, no, on a quarterly basis. Kaya, again, sabi ko nga kanina, ang description natin dito is pinaka-safe pero pinaka-sikat because you practically get the best of both worlds, no? Parang you get the safety and most importantly, you also get the security and the regularity, no, especially liquidity through coupons.
1: Sir Andoy, ano, may tanong ako kay Ma'am Munen. Oh. Mm-hmm. Bakit dollar ban lang ang meron? Wala ba tayong yen ban na halimbawa ibebenta dito sa atin? Halimbawa, siyempre, halimbawa, may mga Pinoy na nasa Japan yung kanilang mga kapamilya. Uh-huh. Eh, well, hindi ba tayo nag-i-issue ng yen ban naman? Kasi bakit dollar ban lang, di ba?
2: I think dito nagkaroon ng third currency issuances before. Yen was one. And I think may euros, no? The only reason why they're few and far in between is maybe because of demand. Kasi
1: konti lang.
2: Oo, lalo na tayong mga Pilipino, syempre, even though may mga OFW families tayo earning in dollars, nagpapadala sila in dollar terms pero ang gastos natin dito sa Pilipinas are in peso terms eh. So I think in order for them to delight and attract a wider array, a larger number of investors, talagang ang focus nila has always been peso and dollars. Kasi siguro when it comes to issuances na rin, no, kung sakali na maglabas ng retail treasury bonds ang Bureau of the Treasury, that's going to be their 32nd tranche only since 2000. Pero ang dollars over that 26-year, over that same amount of time, 26 years, kung sakaling maglabas ng retail dollar bonds ang Bureau of the Treasury, that's going to be their third. So talagang pansin natin na they're very selective.
1: Konti.
2: And they're really looking into the timing of it all.
0: Yes, so bottom line po talaga is the demand of the investors.
1: Oo nga, demand. Dapat pala, ano, yun ang isang asikasuhin ng natin, ano, diba, with Persmetrosec para malaman nila kung gaano kaganda yung mag-dollar ban ka rin, di ba? No? Sayang. Right.
2: And again, ang ganda ng punto mo, Tito Lito, eh, kasi sabi nga natin, no, parang how can we take advantage of the situation? Kasi parati na lang ang mga naririnig natin, reklamo na bumabagsak ang piso, reklamo na pataas na pataas ang dolyar. Pero sabi nga natin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magre-reklamo lang tayo. We really need to look into opportunities to take advantage of the situation. And in the event that our friends from the Bureau of the Treasury will eventually launch retail dollar bonds, no, that's really something worth keeping an eye on.
1: Ayan. Uy, napakagandang simula. Babalik po tayo para pag-usapan naman ang isa sa pinakaligtas at pinakasikat na investment para sa mga Pilipino ngayon, ang retail treasury bonds at retail dollar bonds, kasama si Ms. Monet. Magbe-break muna po tayo. Diyan lang po kayo mga kaibigan. Sandali lamang po. Yan.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask. kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with certain.
5: Nagbabalik po ang KKK sa pananalapi. Kasama pa rin natin si Investor Education Head John Philip Villones at si Investor Education Officer Monet Pangatuan. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Lito Gagni, at ang ating co-host na nasa Zoom. Nasa Hong Kong ata ito eh, si Kuya Andoy. Take it away, Andoy!
6: Ayan, Tito Lito, marami na tayong natanggap no, na text questions, mga nagko-comment na rin no, sa mga listeners natin and viewers online. Basahin natin ang ilan, but first, a huge shout-out to a good friend of ours, no? Kilala namin to ni Mr. GP Villones, Mr. Sherwin Liharde, all the way from Greenfields, Mandaluyong. Good afternoon, sir. And to the Wiz Kid, the Wiz Trader, no? We have one question from a listener, no? And the text question reads, "Hello, Sir Dito. Hello, Sir Andoy. Tanong ko lang po kina ma'am and sir. OFW po ako sa Middle East. May konting ipon ng US dollars. Mas maganda po ba na i-convert ko sa peso para mag-RTB o maghintay ako ng RDB?"
7: Ano po ang sasagot niyan, Sir Andoy?
6: Go ahead, JP.
5: Ganda yun ah. Tanong.
7: Oo nga. Tama kayo dun, Sir Lito. And unang-una, salamat sa ating kababayang OFW who asked this question, no? And itatay-in ko siya doon sa sinabi ko kanina about asset allocation. So, kung ang goal ng listener natin ay mag-ipon ng dollars para iwas sa palitan ng foreign exchange risk, lalo na, no? Ang iisipin talaga natin, again, para saan yung pera na i-invest natin. So, kung ini-expect mo in the future na magsispend ka in dollars, mas maganda na dumiretso ka sa retail dollar bonds or RDBs. And on the other side naman, no, kung gagamitin mo naman yung kita para sa pamilya mo dito sa Pilipinas na peso ang gastos, maganda rin maglagay ng portion sa RTB. So, again, sabi ko nga kanina, no, don't put all your eggs in one basket kasi pwede mo naman talaga siyang paghatian. Pero iisipin mo talaga, again, yung question is ano yung goal mo? No? Para saan yung perang to? And if para to sa medyo dollar expenses in the future, mas maganda yung RDB. Pero for peso expenditures para sa future, mas maganda sa RTB. Pero again, sa portfolio natin, di ba? Pwede natin yun siyang hati-hatiin. No? So, yun, Sir Andoy, hopefully makatulong yun sa kababayan natin.
6: Sana, no? Kasi it's one thing that you know what diversification is. It's another... it's a totally different thing if you're diversifying wisely. Andali kasing mag-diversify kung if you're just going to do it blindly. I'm going to buy one stock, I'm going to buy another, I'm going to buy a bond, I'm going to invest in RTB and RDB. But if you're not factoring in utilization, yun yung sinasabi sa atin ni GP, no? Parang bakit ka mag-i-invest sa isang bagay na alam mo hindi mo naman magagamit in terms of the currency? Bakit ka mag-i-invest sa isang bagay na alam mo hindi naman pasok or hindi akma sa time horizon, no, or sa risk tolerance mo, no? So again, these are things na unti-unti nating na-unwrap, no, unravel. So again, First off, before we go to the next question,
5: Sir Anday, sandali.
6: Yes, go ahead, Tito Lito.
5: Kasi yung, kung meron siyang dolyar, yung OFW na nagtanong.
6: Tama.
5: Ano yan eh, dalawa yan. Kung, kasi may interest differential yung peso at yung dollar.
6: Right.
5: Pwede siyang mag-push dollar, then pagkakailangan niya ng ano, ipalit niya sa pesos. Titinan ngayon niyo yung kung gaano siya kakomportable. Kasi right, ang interest rate differential, magkaiba yung interest sa RTB, sa Treasury bills, at sa dollar bond. Kaya titinan right niya maigi. Yun ang kanyang tatanungin. Magkano ba? Kasi kung hindi naman masyadong maisip, pwede, malaki, pwede naman siyang dollar muna at saka na lang ipapalit. Pero kung tingin niya yung peso ay mataas ang interest, edi palit niya muna. Let's say kahit na kalahati ng kanyang dolyar ngayon, pumasok sa siya sa pesos. Para mataas yung, kalimbawa, yung peso, let's say, mga 6%, yung dollar, mga 2%. Meron siyang mas malaking na kikitain kung sakasakaling ganun ang gagawin niya.
6: Tama. I mean, ito, meron tayong nakukuhang advanced advanced investment recommendation from no other than Tito Lito.
5: Eh, 76 years old na kasi.
6: Ito yung mga nakukuha rin natin. Of course, shout out to WizKid trader no, na mga nakukuha natin to. He's listening together with his dad, Sherwin De Harde. But we have another question. I think ito, I think also from SMS, no? Question number two is, paano po kung kailangan ko bigla yung pera ko sa RTB bago matapos yung 5 years na maturity? Mawawala po ba ang puhunan ko? I think we can throw this question to Monet.
5: Monet,
3: Yun, magandang tanong po yun, no? Ang RTB tsaka RDP po kasi ay liquid. Ibig sabihin, kung may emergency ka, pwede mo itong ibenta sa tinatawag natin na secondary market sa tulong ng yung banko, yung selling agent, or kung nakuha mo sa First Metro Securities, just contact our customer service at customerservice@firstmetrosec.com.ph para matulungan kayo na mabenta yung RTB nyo at saka RDB. At saka hindi po mawawala ang pera nyo, pero nakadepende po siya sa prevailing market price, ang halaga ng investment nyo. Kasi hindi mo siya hihintayin ng maturity eh. Diba? Pag maturity mo makukuha, buo mo makukuha yung principal amount. But since hindi mo pa aabutin sa maturity, depende siya sa prevailing market price. So pwede siyang mas mataas sa binili mo or pwede din namang mas mababa ng konti sa investment mo. Kaya payo ko or payo namin is ilaan muna yung sa RTB at saka RDB mo yung perang hindi mo talaga gagastusin or kailangan sa pang-araw-araw.
5: Ayan, madali pala makuha ang pera from RTB at RDB kahit hindi pa nag-mature ang investment. Ito naman ay ikatlong tanong. Text question number 3. May pag-retirement savings na daw siya sa pag-ibig, MP2. Pareho ba ang RTB sa MP2 o mas maganda bang maglipat ako ng pera sa RTB?
7: I'll take that question, Sir Lito, no. And very common question ever since we've conducted yung mga ganitong sessions, no. Maalala ko nga that time RTB 24 pa noon, tapos last time RTB 31 yun. May ganitong question pa rin kasi these are really popular na mga pwede nating pag-investan, no. So, first, no, babalik ulit ako dun sa tatlong sinabi ko kanina, no. Yung age, yung risk tolerance naman at yung financial goal. But ngayon, I'll focus on the risk tolerance. Kasi pag tinignan mo yung RTB and MP2, I would classify them as both na conservative investments. Kasi diba, yung RTB, ano naman yun, fixed rate naman yung makukuha mo dun. No? Tapos after sa maturity niya, mababalik sa'yo yung puhunan mo. Yung MP2 naman, it's a little bit similar, backed by the government pa din, pero may fixed siya na 5-year na lock-in period. So again, yung MP2, maganda to para sa mga taong nakafocus doon sa long-term compounding kasi pwede yun na option, di ba? Ipapa-compound mo yung dividends mo. And yun din, no? Kumikita ka sa MP2 sa dividendo. yung dividendo galing yan siya sa kita ng pag-ibig. And ang maganda lang sa MP2 is that tax-free yung dividend mo. So, tax-free siya, you just have to go over the lock-in period na 5 years. Now, medyo na nakikita nila yung comparison sa RTB kasi si RTB, marami sa RTB are 5-year term din, no? Yung kaibahan niya lang is that si MP2 annual yung dividends niya, si RTB naman fixed rate siya, no? Simula pa lang ng investment mo, alam mo na yung interest na kikitain mo doon. Sa MP2, ano yun, depende yun sa i-declare nila every year. So, again, doon sa RTB, quarterly yung interest payout na matatanggap mo and fixed yun. And yun, dediretso yun siya sa First MetroSec account mo and kung gusto mo siyang withdrawin, madideposit naman siya doon sa settlement account mo. So, maganda yung RTB para sa mga taong gusto ng regular cash flow. No? Let's say, sabihin natin, tulad ni Sir Lito, kung pang ano na yun, no? Pangdagdag na doon sa pag-enjoy niya sa life, ito yung maganda, yung RTB kasi fixed yung matatanggap niya. Yung MP2, paminsan, you have the option na annual siya or after 5 years. Pero yun, medyo mas matagal, hindi quarterly, na medyo annual yung MP2. No? And again, balik ako dun sa point ko, hindi mo kailangan mamili ng isa over the other. No? Kahit ako personally, I have exposure sa dalawa. No? May RTBs ako, may MP2 din ako kasi iba-iba yun naman yung purpose niya sa portfolio ko. And yun, sa mga panahon na mababa yung sa panahon na mababa yung dividends ng MP2, may mga opportunities din na baka mas mataas yung interest rate ng RTB and vice versa. And sa akin as a long-term investor, over the years, no, that will average out, kumbaga. Doon na again pumapasok yung importance ng asset allocation or diversification.
5: Ayun.
7: Hopefully, I answered the question, Sir
5: yes,
7: Lito.
5: So, merong salamat text po. Question number 4. Ideal ba mag-invest sa RTB sa current market condition na mataas ang inflation, mataas ang interest rate?
3: I'll take that question, Sir Lito, no? Oo, ideal at napakaganda ang mag-invest, no, ng RTB or retail treasury bond at saka retail dollar bond kapag mataas ang interest rate. Lalo na kung ang layunin mo ay capital preservation, so pagprotekta ng puhunan mo, at yung periodic na income. Gayunpaman, may ilang mga dapat na isaalang-alang mo upang masulit mo yung paglaban ng inflation. Una, naka-lock-in yung investment mo sa mataas na yield. So kapag nag-issue ang gobyerno ng RTB or RDB sa panahon ng mataas na benchmark rate, mas mataas rin ang itinakdang coupon rate or interest rate for the RTB or RDB. So pag nabili mo ito, fix na ang mataas na interest mo sa loob ng 3 or 5 taon. So kahit bumaba ang interest rate ng merkado or at a prevailing market interest rate, no, fix pa din yung makukuha mo. Hindi yun susunod sa prevailing market rate. Tapos pangalawa, periodic yung cash flow or regular yung payout na nire-receive mo. So nagbibigay ng RTB at RDB ng interest kada 3 buwan or quarterly. Diretso na yon sa yung bank account or if with First Metro Securities, dun po siya mapupunta sa buying power ng investment account nyo. Ito ay nakakatulong para magbigay ng dagdag na pera, no, sa gitna ng pagtaas ng bilihin. At virtually zero credit risk siya dahil there is a direct obligation ng Republic of the Philippines guaranteed na ibabalik ang buong 100% ng principal or puhunan mo pagdating ng maturity date. Pero paalala lang, kaugnayan sa inflation, may tinatawag tayo na real rate of return. So upang tunay na lumago yung pera mo na ininvest, dapat mas mataas ang net interest rate ng RTB or RDB kumpara sa inflation rate. So halimbawa, kung ang RTB coupon rate is at 6% gross, so yung net niya is 4.8% pagkatapos ng 20% na withholding tax. Unless kung RDB, wala siyang withholding tax. So net na yung binibigay na coupon rate. At yung inflation naman is at 4%. So may 0.8% ka pa na real return ka pa rin. So kung ang inflation naman ay mas mataas sa net coupon rate, mababawasan ang purchasing power ng pera mo sa paglipas ng panahon kahit kumikita pa ito ng interest, no? So yun yung dapat i-consider. Dapat yung real rate of return is mas mataas compared sa current inflation. And ito yung bagay para sa mga conservative na investor kasi mga ito suitable siya for risk low risk na portion ng iyong portfolio or para sa mga pera na pwede mong gamitin sa pang-araw-araw or ayaw mong ma-expose yung portfolio mo sa high risk na investment. Yun siya.
6: Okay, Manest, you guys over the past several minutes no na parang ang dami nating napag-usapan about of course asset allocation, wise diversification, even when it comes to hedging na pag-usapan na rin natin through dito no? Pero sa mata ng isang regular investor, sa mata ng isang common Filipino no? Since we've touched base on conservative investing, popular investing, liquidity, regular coupons, RTBs, RDBs. The next question there is, I think ito yung hindi na-capture nung ilan sa mga nakuha natin from our listeners and viewers. I think the next question there would be, how easy, kasi nasagot natin si affordability, 5,000 lang, no? But the next question there is, how easy will it be for a regular Filipino, for a common Filipino, for an OFW, for example, how easy will it be for them to participate in, let's say, RTB 32 coming soon, or RDB 3 coming soon? How easy will it be for them to participate and invest so that they can diversify, they can, you know, they can do proper asset allocation?
3: So for that, sir, there are actually two channels sa pag-invest. We have the traditional at saka online. So traditional, punta ka ng banks. Pero para sa mga OFW, they're outside the Philippines, there is an option for them which is to invest via online. So we have First Metro Securities, the brokerage corporation. They just need to open an account online, download the First Metro Sec Go app or via the website of First Metro Sec. And then they just need to prepare for yung mga requirements, government issued ID, proof of residence, hindi na bale kahit outside the Philippines, yung residence nila, okay pa rin yun. Proof of bank account, and then proof of tax identification number as well, and then proof of initial funding. So yung sa dollar, we have $100 na initial funding, pero as you could remember, $200 po yung minimum for the RDB. So, wala siya maintaining balance. Dagdagan nyo na lang po ng other $100 para ma-meet nyo na yung minimum na $200. At makaka-invest na kayo with RDB. Whereas, yung sa peso naman, 1,000 pesos yung initial funding. Dagdagan nyo na lang ng 4,000 pesos para ma-meet nyo din yung minimum investment for the RTB, which is the 5,000 pesos. So, let's say, offer period na. Punta lang po kayo sa website ng Bureau of the Treasury. And then, indicate yung details nyo and as well as yung amount na willing yung i-invest. Kung gusto nyo ng mas mataas pa sa 5,000 pesos, it's multiple of 5,000. So, 10,000, 15,000, and so on. If more than $200 naman, it's multiple of $100. So, $300, $400, and so on. And tsaka, indicate nyo lang po yung bank settlement account, First Metro Securities Brokerage Corporation. And then, mapapump yon na you need to sign in sa your username credentials and as well as password. Huwag kayong mag-alala. Need lang po yan for confirmation of your order. So, once the submit na, you will receive the email confirmation from First Metro Sec. And then, aside from the online or the website, we all have also the app. You just need to download the app.
6: So, basically, Bangit, what you're saying is it's easy. Dahil online, it's safe kasi alam mo, pupunta ka lang sa meron lang doon splash page ng RTB sa website ng Bureau of the Treasury, kiklik mo yun and then maghahanap ka ng online banking platform of your choice kung saan ka merong account, and then it's really all a matter of proceeding with your order, no? To your point, yung RTB, for example, sabi mo 5,000 pesos minimum and 5,000 pesos thereafter. Halimbawa sa mga investor na kagaya ni Tito Lito na marami, malakihan ang gustong i-invest niya, hindi natin mapapag-invest ng 5,000 niya. Halimbawa, in the millions of pesos, halimbawa 1 million pesos, no? Meron bang maximum, kasi nasabi mo na na minimum is 5,000. Mm-hmm. How about maximum? Meron bang maximum maximum investable amount sa RTD?
3: Okay, so pag online po kayo, there is a maximum amount per transaction and that is 500,000. Mm-hmm. However, hindi lang talaga siya limited sa 500,000. Yeah. Pwede ka as many transactions as you want as long as it's within the offer period po.
6: Right.
3: So, masasagot yung more than 1 million
6: na pwedeng. Tito Lito. Halimbawa, in the case of Tito Lito, minimum niya nasa mga 1 million. So, if ang online ordering facility ni Tito Lito is limiting him to just 500,000 pesos per transaction, that means he just need to transact twice.
3: Yes po.
6: Diba? So, ganun, Tito Lito, I ask that question specifically for you kasi alam ko matagal mo nang tinatago yan, no? Yung tanong na yan, paano kung 1 million yung gusto kong i-invest?
5: Hindi, pagka may 1 million ka, yung bank manager mag-open na mas matas na presyo. Interest rate. Makakapingi ka pa.
6: Good thing you mentioned, Tito Lito. Bank manager, mga branch managers. I think I can throw this question to JP. Halimbawa, again, you guys, First Metro Sec from the Metro Bank Group. Halimbawa, merong mga investors na mutual client na natin sa First Metro Sec and Metro Bank. But they would like to maybe open another account or they'd like to seek guidance from Metro Bank branches. Are our friends from Metro Bank branches equipped, no? Or are they able to provide assistance to our walk-in clients na gustong mag-open ng account or gustong magtanong?
5: Andoy, medyo lumagpas na tayo. Palagay ko, mayroon tayong episode 3 para rito. Anyway, pagpatuloy pa natin ang usapan tungkol dyan sa susunod na episode. Pasalamatan na natin ating mga guests. Magpapaalam na tayo.
6: Yeah. Maraming salamat again for your time, for choosing to spend your Sunday afternoon with us. Mr. JP Billiones, all the way from Davao. And of course, Ms. Monette Pangatungan, joining us all the way from Cebu.
5: At ayan po ang kaubuan ng programang KKK sa Pananalapi ngayong Linggo. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Lito Gagni, subbing in for Den Somera. Bye.
6: Thank you.
4: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 1:55.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas formal nang ipinasa sa Singapore ang pamumuno sa ASEAN Economic Ministers Meeting. Si EJ Lazaro sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Formal nang ipinasa ng Pilipinas sa Singapore ang chairship ng ASEAN Economic Ministers Meeting matapos ang matagumpay na pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting kung saan pinagtibay ang mga susunod na hakbang para sa mas matatag na kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa kanyang closing remarks, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na naging produktibo ang mga talakayan ng mga economic ministers, kabilang ang pag-review sa mga prioridad ng ASEAN Economic Community at paghahanda para sa mga susunod na konsultasyon sa mga economic partner ng rehiyon. Binigyang diin din niya ang layunin ng Pilipinas na gawing konkretong aksyon ang mga napagkasunduan upang mapalawak ang kalakalan, pamumuhunan at pakikipagtulungan sa ASEAN. Samantala, tinanggap ni Singapore Deputy Prime Minister at Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong ang chairship at nangako'y pagpapatuloy patuloy ang mga inisyatibang sinimulan ng Pilipinas. Aniya, palalakasin pa ng Singapore ang integrasyon ng ASEAN at ang ugnayan nito sa mga pangunahing partner upang mapanatili ang isang unlad at nagkakaisang rehiyon.
11: Throughout our chairship, the Philippines has remained firmly focused on turning dialogue into action. As ASEAN navigates the future together, we have brought together thousands of business leaders, investors, policymakers, and industry stakeholders.
12: I assure you that Singapore is committed to working with ASEAN and our partners to ensure a prosperous and united region that will benefit our businesses and our people.
10: Ang mga napagkasunduan sa pulong ay ihaharap sa ASEAN Economic Community Council at sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mas matatag na ekonomiya ng ASEAN. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: DICT tiniyak ang pakikipagtulungan sa Ghost Internet Probe ng Ombudsman, si Ray Ferrer, sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Suportado ng Department of Information and Communications Technology ang isinasagawang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y irregularidad sa ilang government-funded ICT at connectivity projects. Ayon sa DICT, magpapadala ito ng formal na liham sa Ombudsman para ipahayag ang buong kooperasyon ng ahensya sa investigasyon. Handa rin ang DICT na isumite ang mga kinakailangang record at technical information para makatulong sa masusing pagsusuri sa mga proyekto. Iginiit ng ahensya na dapat maihatid sa publiko ang mga serbisyong ipinangako sa bawat proyektong pinunduhan ng pamahalaan. Sinabi ng DICT na dapat ding siyasatin ang anumang aligasyon ng non-performing systems, maling pag-ulat ng project deliverables at maling paggamit ng pondo ng bayan. Patuloy anilang paigtingin ng DICT ang transparency at accountability sa mga programa ng digitalization at connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa iba pa ang balita, pagkondena ng Department of Foreign Affairs sa aksyon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, suportado ng ilang civic groups. Si Luisa Erispe sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naniniwala ang ilang grupo sa Pilipinas na hindi dapat ituring na basta-basta simpleng maritime incident ang nangyaring pagbangga ng China Coast Guard vessel sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay ang ulat na binangga umano ng CCG ang datumag at salamat na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na maghahatid lang sana ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Ayon sa Alliance ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield Movement, People's Alliance for Democracy and Reforms at Liga Independensya Pilipinas, dapat tandaan na buhay ng mga mangingisda ang nasa alang-alang sa insidente. Nasira din ang barko ng BFAR na inaasahan sana ng mga mangingisda na maghahatid ng tulong. Gate ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, bagamat hindi naghahanap ng konfrontasyon ng Pilipinas, hindi dapat diktahan ang panggigipit ng China kung hanggang saan lang maaaring maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Suportado naman ito ang tugon ng Department of Foreign Affairs na pagkondena at panawagan na maging mahinahon ng China at tumalima sa international law na bilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At pawakas na balita, peace and order sa Cordillera Administrative Region na nanatiling stable. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na 4 na buwan ng taon sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City. Iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula June 1 to September 10, 2026 na italang 540 crime incidents o 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente ng krimen sa kalintulad na panahon ng 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic accidents kung saan mula 452 kaso ng 2025 ay tumaas ito ng 533 o 18.58% pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan nila Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairpersons Procar Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st Division Commander Major General Gulliver Sinyeres. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Manar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
5: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, September 20, 2026. Another kwentong pagnenegosyo ang ihatid namin sa inyo. Usapang broadband service and technology ang itatapong natin ngayon Linggo. At kasama natin, tutok lang kayo, si Heidi Garay Blas. Siya po ang Vice President at Head ng Business Development and Support ng Converge ICT Solutions Incorporated, isa sa mga kilalang broadband service at technology provider sa bansa. Magandang hapon, Miss Heidi. Welcome sa Business Ideas.
1: Hello, magandang hapon po, Sir Lito.
5: Alam mo ninyo, Miss Heidi, ang usapan namin dito tungkol sa yung mga nagnenegosyo, how they can become successful. And I understand, ang alam ko, yung Converge, may mga ino-offer kayong mga produkto ata dito sa mga small and medium enterprises dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. Pwede po bang ibahagi ninyo sa ating mga listeners kung ano po yan? At kasi marami po nakikinig dito sa amin, yung mga iba gusto magnegosyo, yung iba ay magnenegosyo pa lang. Ano ba mga may open ng Converge ICT po?
1: Okay. Yung iba po kasi, ang alam lang nila, pag-converge, pang-bahay. Yung internet sa bahay.
5: Sabagay.
1: So, syempre, ngayon, ang Converge po, meron na po pang-MSME. Micro, small, medium. At yung E, di ba, sanay tayo, SME, enterprise yon. Pero kami, sabi namin, emerging. So, yung mga...
5: Emerging.
1: Oh, di ba? Para
5: ako,
1: cover
5: tama,
1: natin.
5: Tama, mga mag-umpisa pa lang. Ang galing.
1: So, wide yung range ng coverage ng Converge SME. And ang advocacy po talaga namin is matulungan natin ang mga MSME na maging connected sa internet para mas lumawak yung reach nila or yung naaabot nilang market. Lalo na po ngayon, usong-uso yung online selling. So kahit sino actually, pwede talagang mag-online selling. Alam nyo po, we can consider them as a micro-entrepreneur.
5: Ayun.
1: Diba?
5: Tama.
1: And we offer plans na swak na swak. So bakit importante yung internet connection na mabilis? Kasi fiber kami, diba? So reliable at saka abot kaya. Kasi pag halimbawa nagla-live selling, syempre, kailangan hindi nagda-down, diba?
5: Ayun.
1: Ito na yun eh.
5: Diba? Tama. So kailangan yung sa inyo po, abot kaya at hindi siya nagda-down. Siyempre, in the middle of a sale, live selling session, biglang naputol yung connection.
1: Yes.
5: So, yung po sa inyo po, talagang dire-diretso lang po.
1: Opo, kasi fiber yung connection natin.
5: Fiber.
1: Yung talaga, very reliable ang connection ng Converge kasi fiber po yung ginamit natin na connection. Maganda pa noon, meron talaga kaming ginawang plans or internet plans para sa mga micro-entrepreneurs. Tawag namin doon, micro-biz. Talagang pang micro-biz.
5: Galing ha. Yes. Talagang yung planong inilagay po ninyo para sa sarili nila, gaganda po yung reception ng kanilang mga prospective
1: online
5: customers. Ayun.
1: Yes.
5: Ano po yung micro-bit na sinasabi po ninyo?
1: Micro-biz. Yung po yung, so meron po tayong plans na hinati natin based sa, di ba sabi ko Sir Lito, meron tayong pang micro, pang small, pang medium, pang emerging. So yung mga plano natin, fit yon. So meron tayong micro-biz max, tapos meron tayong micro-biz. So hanggang sa lumalaki, yung business mo, merong plan na swak na swak para sa kanila.
5: So ano po yung pinaka-affordable, yung floor po, yung pinakamababa po na ino-offer ninyo at po ano natin. Po ang ano anong gagawin serbisyo nun para sa isang negosyante po?
1: So, ngayon po meron po tayong plano na pinaka basic natin na 1499, pero ang maganda noon, syempre maganda na yung speed noon sa 1499. Ang maganda noon, napaka-reliable ng internet kasi nga po fiber, and marami pa pong pwedeng ibigay ang Converge SME. Bakit ko nasabi 'yon? Kasi po sa Converge SME, hindi lang porket meron na kayong connection, tapos na ang trabaho namin. Sa Converge SME po, sinisigurado po namin na aangat din yung mga customers natin. So kasali po sila actually as a Converge SME subscriber, kasama po sila sa ibang mga activities na ino-offer natin sa mga MSMEs.
5: Ayun. Ma'am, pwede po bang sabihin ninyo kung ano yung mga ino-offer ninyong activities na pwede pong makinabang? Kasi sabi po ninyo, pwede po sila sumali. So that means Converge is also putting up, nag-loans kayo ng mga parang partnership, siguro partnership events, parang ganun. Ganun yes. Po ba yun?
1: Opo. So, dalawang malaking bagay yon. Unahin ko muna yung mga ginagawa namin lagi-lagi. Kumbaga.
5: Okay, okay.
1: So, meron po kaming podcast, yung Biskarteng Pinoy. Nag-i-interview po kami ng mga experts. Then, katulad nito, Sir Lito. O, diba?
5: Sige, okay. Thank you, thank you.
1: Minsan i-guest namin kayo doon.
5: Papasend
1: ako ng invite.
5: Opo.
1: Pero meron kami ng podcast na yon. Tumutulong kami to answer yung mga very, very basic questions and yung mga controversial questions ng mga MSMEs.
5: Ayun. Ano ba, yung po sinasabi po ninyo, discarding Pinoy, ano-ano usually yung mga concerns na inilalapit o sinasabi ng mga SMEs at paano po natutugunan yun ng inyong ecosystem?
1: Okay. So, una po, merong mga problems na kailangan i-consult nila either abogado or gusto nilang magtanong paano magiging digital yung kumpanya nila, paano mas mapapalaki yung business nila, paano sila makakuha ng financing, kasi pangkapital or pampaikot. So, yung mga bagay na yon, tinutulungan po namin sila. Nagsusupply po kami. In fact, ngayon po, meron po kaming way of offering loans to our Converge subscribers. Available na po 'yon sa sa Converge SME.
5: Paano po yung loan na 'yon na ibibigay po? Balik ko, galing po 'yon sa Converge na parang pinul nila pondo para dito sa mga nagnenegosyo po.
1: Ay, ang ginawa po namin, nakipag-partner po kami sa ibang financial institution. Kasi po, syempre, Converge, being an internet tech company, ang expertise namin is really on technology, interconnectivity, yan. Ngayon, meron kaming mga partners who are really experts in financing. And with that, nakipag-partner kami to offer loans. So, anong benefit? Kasi kahit sino naman pwedeng pwedeng umutang. Pero kasi, di ba, Sir Lito, pag MSME ka or MS, di ba?
5: Medyo maliit ka lang. Small.
1: Medyo hirap kumuha ng loan, di ba? Kasi ang daming hinihingi.
5: Ang dami,
1: Yes, tapos financial statements, etc. Dito, sa Converge, matutulungan agad kasi alam namin na subscriber namin sila. Bago pa kasi maging isang Converge subscriber, humihingi na kami ng business documents. So, mas mapapadali yung pag-apply nila sa loan.
5: Ayun. Bali, ang tunong po ninyo, talagang mula sa umpisa pa lang.
1: Yes.
5: Together with the fiber plan that you have, crafted for this micro and small enterprises, usually micro, isa lang ang ano niyan, isa lang ang empleyado niya, di ba? Meron pa rin pala pa yung ginawang sistema na they can take advantage of the financing dahil kilala niyo sila at kilala niyo rin yung pwede nilang hiraman. Ayun,
1: yes.
5: Ang ganda naman yan, ma'am. Ma'am, pwede po bang you don't have to cite kung sino yun. Pwede po bang makapagbigay po kayo ng isa o dalawang ehemplo ng isang micro o small enterprise owner na mayroong Converse, and then na tulungan po ninyo siya para makaangat via dito sa sinasabi po ninyo, Discarding Pinoy, yung mga loan programs na inooffer po ninyo at yung mga podcast ninyo para sila matuto how to go about in their own journey sa business. Kasi tama-tama po yan. Kasi marami pong nakikinig dito, ma'am. At ako'y nagulat eh. Imagine a telco offering a partnership with your subscriber. Yan. Ma'am, pwede po kayo magbigay ng ehemplo. Kahit di, wag din na po ninyo kailangan magitin. Halimbawa, mayroong nangutang lang, let's say, 100,000 na ibigay nyo. Tapos, after, let's say, 3 months na ibigay nyo. Tapos, after, let's say, 3 months or 3 years or whatever, tumaas na siya.
1: Yung ganun po, eh, kasi kaka-establish pa lang po ng SME sa Converge.
5: Ah, okay.
1: Wala pa kami atang isang taon, sir.
5: Ayun.
1: Pero kasi, anong importante rito? Hmm. We have the Converge as a whole recognized already the opportunity and the importance of SMEs in moving the nation upward.
5: Yes, tama. Ganda so, na.
1: Yung support po talaga right now is mag-focus kami. So, we have a separate group in Converge to focus on helping

0: sistema para po magkaroon ng convergence just sa inyong sinasabing ano, TikTok Bank of PI. Oh.
1: Okay, so ang ginawa po namin, nag-create po kami ng special bundle na pwede for DTI, TikTok, and Converge partnership. So ang ginawa namin, lahat ng mag-a-apply sa amin, naya-avail itong Seller Plus na package or bundle sa Converge SME. Ano ang makukuha nila? Ito, exciting to, Sir Lito.
0: Okay.
1: First, access sila sa DTI kasi si DTI, meron sila talagang way of reaching yung mga nasa malayong lugar na mga businesses. Okay. And DTI helps us reach them. DTI helps us communicating para malaman nila ano ang available para sa kanila. Pangalawa, nag-o-offer din kasi si DTI ng mga seminars. In fact, kaka-launch lang po namin ng DTI AI and Scale Up Center sa Makati.
0: AI so, Center?
1: Yes, kami po yung partner ni DTI noon na naggagawa po kami ng mga seminars, ng mga lectures, coaching, etc. Doon po sa DTI of, well, doon sa DTI Scale Up Center sa Makati po yun. So, pabalik po ako, DTI. Pangalawa, sa TikTok. O ano mabibigay ng TikTok? Kasi ang daming TikTok sellers, Sir Lito.
0: Oo.
1: Parang mga nasa 2 million na ata sila. Wow. Ang laki talaga. And nakakatuwa yun kasi mas nakikita na ngayon na pag ang video ginagamit sa pag-promote ng isang produkto, mas mabenta. Kasi nade-demo nila, di ba? So, yung mga TikTok sellers, yung mga interested, meron kasing program ang TikTok Shop. So, pag in-avail nyo mo tong plan na to, of course, with the 200 Mbps connectivity galing kay Converge, 90 days, hindi sila ma 90 days, walang komisyon na makukuha si TikTok. So, mas malaki ang kita mo, di ba?
0: Oh.
1: Okay. Number two, merong mga rewards tsaka vouchers na ipapamigay si TikTok na pwede mong gamitin sa shop mo. Pangatlo, meron kang dedicated customer service. Tapos, pwede na silang automatic, kasama na sila sa promotion ng parang sariling atin. It's a program ni TikTok para i-promote yung mga sellers nila in TikTok Shop. Kasi may conditions yun eh. Pero dahil Converge subscriber ka, fast lane yon.
0: Ayun. Maganda yan. So, yung government agency pala, yung DTI has come up with this, ano, akala ko noon na, Bank of PI, DTI pala, sorry. Anyway.
1: DTI, Department of Trade and Industry,
0: akala ko, banko. Anyway, so, yung ang ganda naman ang ginawa ng DTI, bakit sa inyo lang?
1: I'm pretty sure they also have partnerships.
0: Ayun.
1: But of course, for us, we're quite, how do I say this?
0: You're excited.
1: We're very cooperative. We're very cooperative because it's part of our advocacy.
0: Oh, nga, tama. So, kailan po ninyo yan ni Loans?
1: Ano po?
0: Kailan po ninyo ni Loans yung partnership with TikTok?
1: Ah, okay.
0: And DTI.
1: Nagpunta po kami ng Cebu with the Cebu local government,
0: okay.
1: DTI regional office ng Cebu province. TikTok and Converge. So it was launched, I think, August 29. Pero sa Friday po, September 29, may malaki po tayong launch sa DTI AI Center sa Makati po.
0: Wow. So, yung AI Center na yung ginawa ng DTI? Kasama rin po kayo doon?
1: Opo. Actually, it's a partnership between Converge and DTI. At ang ginawa po namin is mag-create ng space para sa mga MSMEs wherein they can learn, they can stay there, they can actually network with other MSMEs that are also there.
0: Ayun.
1: So, napakagandang space po yan for MSMEs who want to learn more,
0: So, pwede kong i-promote yan dito kasi an AI center within the government agency.

0: Agency, maganda yan ha, kasi marami silang matututunan from AI, di ba? Lalo ngayon, ang dami pong mga nangyayari, mga bago. They can ask for, you know, how to sell, whatever, di ba? Pero sa AI. Ang ganda po nang naisip ninyo na yan ha. Pero, kumusta naman po yung, ano, yung sa mga mas mataas naman po, yung M&E?
1: Okay.
0: Meron diba ito, yung pag-usapan natin, yung micro at small, yun yung isang empleyado at may isa hanggang limang empleyado. Yun po may 10 empleyado at yung up to 500 na employees. Paano po, ano po naman yung programang inihanda po naman ninyo para sa kanila?
1: Yan. So, meron naman po tayong mga plans din, no? Specific to how big their companies. Kasi nag-iiba-iba yung requirement nila ng connectivity. Oh. Halimbawa, yung isang online seller, sabihin na lang natin, pero yung nagla-live selling siya, tas ang dami niyang admin. Ewan ko, sir, kung familiar kayo, pero ako lagi kasi ako, pag bibili ako ng something, di ba? Participate ako sa live.
0: Eh, matanda so, na tayo, hindi na ako nagtitiktok.
1: Ay, nako, sa mga nakikinig po sa inyo at nanonood, I'm pretty sure nakakarinig.
0: Oh, sigurado, sigurado. Pero napansin ko, I am so, ano, nakita ko yung excitement niyo, it shows na ang ganda ng ngiti ninyo. Mukhang maganda nangyayari para dun sa mga ginagawa ninyong programa. Anyway, ano po yung programa ninyo para po dito sa sinasabi po ninyo, yung malalaking kumpanya na, medium and emerging enterprises po ninyo.
1: Okay. So, other than the bigger plans, no, bigger connectivity plans, meron po kaming mga let's get busy events. So, ano yung sinasabi nating let's get busy events? Minsan kasi sa isang lugar, halimbawa lang po sa Tagaytay, di ba? O sa Tagaytay, maraming mga maliliit na bed and breakfast. Or merong mga hotels na may rooms na less than 50. So, ang ginawa namin, nagkakaroon kami ng mga events na may nagtotalk to let them know how they can improve their business and if there are solutions that they can use para mas mapagaan yung buhay nila sa pagmamanage ng business. Halimbawa, reservation platform or yung HRIS o yung pasweldo, di ba?
0: So meron kayong tech group. Meron po kayong tech group na tutulong sa kanila kung ano man ang kailangan nila. And you unveil this dito po sa mga meeting ninyo sa mga bed and breakfast hotels.
1: Yes, sir. Actually, yun nga po kasi, di ba, ang kakaiba sa MSMEs, hindi sila kasing laki ng mga korporasyon talaga. Pero, syempre, may sarili silang pera na nilaan dyan. So, napakalaki ng investment nila sa business na yan. So, they also want to be treated as VIP and we recognize that. Kaya, kailangan nila ng partner. So, kami as Converge SME, gusto namin sabihin sa kanila na kami, partner nyo kami. Hindi lang kami magbebenta sa inyo ng connectivity, pero tutulungan namin kayo ma-improve yung business nyo, mapadali yung buhay nyo, di ba? At lumago kayo.
0: Ayun. Maganda po yun, ma'am. Ang alam ko, dito po sa DTI, meron po din po silang loan package na 300,000 pesos na 3 years to pay, pero you can pay your first installment on the 13th month barring review. Kasama rin po ba yan sa inyong set up na programa po sa diskarte?
1: Actually, separate po yon. So, pwede pong additional yon kung gusto po nila.
0: Ayun. May maganda ginagawa ng gobyerno natin eh. Yes. Yung DTI nga, meron sila yung sa Small Business Corporation. Nakapag-interview na rin po kami ng mga taga doon at talagang they try to identify kung ano yung mga kumpanya at ano yung mga pwedeng nalang itulong para doon. Anyway, break po muna tayo, ma'am, at in a little while kakausapin namin kayo ulit, ma'am. Magbabalik ang business ideas in a later. Thank you po.
2: Business Ideas with Lito Gagne at Den Sobera.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagkunlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, narito ba ulit po tayo ulit at nagbabalik po ang business ideas at narito pong kausap natin po si Ms. Heidi Ann Garay-Blas, Vice President at Head ng Business Development and Support ng Converge ICT Solutions Incorporated. Ma'am, narito na lang po tayo ulit, ma'am. Ma'am, kanina po, meron po kayong sinasabi na pagka yung sa inyo po naka-direct, naka-linya, naka-connect, wala pong putol, parang gano'n, dahil po sa fiber. Ano po, pwede pong i-explicar po ninyo kung ano po yung fiber and what is it, why is it that na sugurado, walang putol, yung connection, ma'am?
1: Okay, naririnig, okay. Ang fiber po ay pinakamagandang ano natin yan, no? Pinaka-high-tech na material for connection. Kasi wala sa sound. Iba, ay, wala.
0: Ay.
1: Naririnig niyo po ako? Ay, naririnig niyo po ako,
0: ay,
1: sir?
0: Naririnig ko lang, nakalimutan ko yung headphone pala. Matanda na. Sorry.
1: Hindi naman. Young at heart pa rin, di ba?
0: Sige po, ma'am. Okay. May kilala akong, Garay-Blas, yung kayo sa Manila City Hall. Tatay po ninyo yan.
1: Father-in-law ko po.
0: Ah, father-in-law. Okay, sige, ma'am. Yeah. Anyway, okay. Yung tanong ko kanina, sorry, hindi ko marinig kanina dahil wala pa lang na headphone. bakit po ninyo sinasabi, why are you so sure na wala pong putol sa connection when they are with you sa nakalinya po sa inyo?
1: Okay, sir. Una, sabihin ko lang po, in terms of putol, it's... sasabihin natin na higher ang reliability kasi fiber yung connection. The fiber is a material na doon po talaga dumadaan yung communication natin. Unlike others that are offering na ang gamit nila is copper, tapos kinokonektahan ng mix, nagiging mix, di ba? Tayo pure fiber po yung connection natin. So, highest grade po talaga yung type of service and connection na binibigay po natin sa mga customers. Of course, iba na pag naputol na talaga yung kable. Iba na talaga yun. Kasi minsan hindi rin reliable pag over the air, di ba? Pag signal, di ba? Ayoko naman.
0: Maganda mga programa po ninyong nakalaan. Ano pa yung mga as head of business development and support? Ano po yung mga ibang nakalinya po na gagawin po ninyo in let's say for the rest of the year, para ganun po. Okay. Although of course maganda yung ano niyo sa TikTok, ha. Meron ata kayong parang yellow basket something, what is that?
1: So yellow basket po yung parang icon sa TikTok para pag clinic mo, dadiretso na siya sa TikTok shop.
0: Yung meron kang laptop, nakita mo yung yellow, i-click mo, diretso ka agad. Parang gano'n.
1: Opo, diretso na po doon sa TikTok shop.
0: Sorry, mama. Hindi kasi techie yung narito sa katapat niyo.
1: so
0: yellow basket. Yun ang tawag nila, yellow basket.
1: Opo, yellow basket po yun. Yun po yung ano. Pag halimbawa, merong isang affiliate or isang TikTok user, kasi kahit sino pwedeng kumita eh. Halimbawa, sa TikTok, magpo-promote sila ng isang item, tapos meron silang affiliate code. So, pag halimbawa, ako, napanood ko, ito nakakatawa to, napabili talaga ako. Huh? Merong payong, buy one, take one, na malaking payong. Oh. Tapos, ginawa niya, lahat ng pwedeng sabihin mong dahilan para masira yung payong ginawa niya. Huh? Siyempre, napilib ako kasi hindi nasira yung payong, tapos buy one, take one pa. Ayun, napapress ako ng yellow basket. So, napabili tuloy ako ng payong. Oh. Pero ganun po kasi ang ano na ngayon, ang trend ngayon. No? Nakikita natin ang taas-taas ng benta kasi nade-demo sa video.
0: Ayun.
1: Yung pagbebenta. Kaya ang dami-dami na po talagang online sellers ngayon kahit wala silang physical store.
0: Ang galing ah. Oo nga, no? So, you don't have to pay rent para sa physical store. Live selling ka lang, pwedeng ganun. Ano yung mga kakaibang live selling na nakita po ninyo dito sa TikTok with your partnership sa DTI po, ma'am? I'm just curious.
1: Marami na po. Marami na po. Actually, ang maganda kasi si TikTok, tinuturuan rin nila kung paano mag-online selling.
0: Ah.
1: Tapos, with us naman sa Converge, meron kaming area. So, una, pwede dun sa DTI AI and Scale Up Center. Pwede sila doon mag-online selling kasi meron kaming parang, anong tawag dito, setup. Una, meron kaming parang maliit na tindahan, meron kaming parang hotel, etc. Pwede nilang gawing backdrop yun. Tapos pwede silang mag-online selling. Syempre maganda ang connection doon sa area na yon. Kaya pwede talaga nilang gamitin yung
0: pwede gamitin yung backdrop po ninyo para maging parang talagang legal na legal sila. O kaya magandang dating.
1: Opo.
0: Patawa kayo. Ma'am, mukhang marami kayo nabibenta dyan sa partnership niya na doon sa TikTok ha.
1: Sa Friday pa lang po namin commercially ilo-launch. So,
0: pero mukhang maganda ang atang nakikita niyo yung future niyang yung discarding. Ano pa yung mga ma'am outside of TikTok? Wala kayo sa Shopee o sa Lazada o sa iba pa?
1: At saka na po yung partnership, inuna lang po namin yung TikTok.
0: Ganun ba?
1: Opo.
0: Siganda. Ayos. Yung pong mga ino-offer po ninyo, halimbawa dun po sa mga emerging enterprises na sinasabi nyo, are they competitive dun sa mga ibang offering na iba?
1: Opo. And I think more than that, it's the type of service na ino-offer po namin sa mga medium to emerging enterprises na customers natin. Bakit? Meron po talaga silang manager or account manager na tutulong sa kanila. Alam nyo, Sir Lito, meron kasi kaming ginawang study sa grupo namin sa Converge SME.
0: Opo.
1: At ang nakita namin, lumabas dun sa study na ang mga SMEs ayaw nila ng binibentahan ng binibentahan. Okay? Ang gusto nila is meron silang makakausap, may partner sila na tutulong sa
0: somebody
1: kanila.
0: Somebody, parang sinasabi nila, hand-holding exercise.
1: Parang yes. Ganun. And somebody to tell them, you know, inisip kita, ito yung pwedeng meron kami na magamit mo. And because of this, pwedeng lalong lumago yung negosyo mo, mapabilis yung trabaho mo, mapaigi yung buhay mo. So, ganun yung thinking namin na even for medium and emerging enterprises, merong taong assigned sa kanila from Converge SME na pwede nilang malapitan.
0: So, meron kayong dedicated pool na pwede nilang kausapin any time of the day or any time of the night.
1: Yes, sir.
0: Kung meron silang concern, whatever.
1: Yes. Napaka-importante po niyan. Lalo na po sa mga SMEs natin. Kasi nga, diba, sabi natin kanina, gusto talaga nila VIP treatment. Even if, we're comparing them with big businesses, sila, dahil nga malaki yung stake nila, dahil sarili nilang pera, nakataya din doon, gusto nila may makakausap, may malalapitan, may mabubugahan sa mga problema. Actually, kahit ba ano yan, problema sa business nila. So andun ang Converge SME para sa kanila.
0: Maganda yan. So ma'am, I'm just curious, ano usually yung mga idinadaing nila na inilalapit po sa inyong mga dedicated employees po?
1: Okay, meron po kaming mga partners na nagsisimula pa lang, mm-hmm. tapos ang ginagawa nila manual yung pasweldo. Pero ganun eh, di ba? Manual pasweldo, tapos saka envelope na brown, tapos saka ledger, ganyan. Hmm. So, meron na kaming mga natulungan na binigay namin yung, in-offer namin yung service sa kanila, we call it Cashly. It's an HRIS system na fit for Philippine companies na kung meron kang employees na 50 and above.
0: 50 and above, pwede po yun.
1: Yes, yes. Ngayon meron kami mas mababa, 5 to 10 to, tapos may mga...
0: Bale, parang ATM na lang, parang ganun, diretso na yung pera nila sa banko, parang ganun ba?
1: Pero more than that, kasi kung ikaw yung business owner, mm-hmm. di ba may computation pa yan, pumasok si ganito, pumasok si ganyan ng late, nag-absent siya, naka-leave siya, yung mga ganon, di ba, hindi kaya...
0: Tama, medyo mahirap na yan, kukwintayin mo pa, manual.
1: Yes, so iko-compute mo pa. So itong system natin, kaya niya, pati computation, na babawasan mo yun sa SSS,
0: babawasan mo yun.
1: Siyempre, yung sa tax computation, kasama na doon. So, yun po, kung bawa, late yung empleyado, yan, covered na rin yan.
0: So, ang mangyayari sa isang, let's say, businessman, entrepreneur, halimbawa, meron siyang limang empleyado, ilalagay na niya, sasabihin na niya, ito late ng 10 minutes, ito absent ng one day, na kukumpute na yun with your help.
1: Yes, with that system na pinapagamit namin sa kanila.
0: Ayun. So you give that free sa kanila?
1: Hindi. Siyempre, meron namang service fee.
0: May service. Ayun.
1: Yes, may service fee naman, sir.
0: Ayun. Ayun, ma'am. Bale, kasama dyan pati yung sa kanilang deposit sa banko, parang ganun ba? O what?
1: Hindi. Makikikonect. Halimbawa, meron na silang bank account, di ba? Kukonekta na lang yung sistema namin doon sa bangko nila.
0: Ayun, ang ganda niyan, ha? Maganda.
1: Opo.
0: Ang galing ng mga naisip ninyo, mama. Kasi namin
1: mapadali buhay nila.
0: magagaling na. Ano pa yung mga ibang naisip ninyo? Kakaiba yan, ha? Yung you help them, kukwentay na lang, import, diretso na kagad. Wala na silang, kasi usually, yung mga ibang empleyado na, let's say, mga 10, 20, kailangan pa sila, may payrolls pa sila na clerk, eh. Na nagkukuan, di ba? Nag-a-add. So, yun, wala nang mababawasan na yung kinempleyado, wala nang problema, wala nang sakit ng ulo yung may-ari. Ganun. Ang ganda na lang naisip nyo.
1: So, kahit, halimbawa, 5 empleyado, kaya na rin namin.
0: Yun, may konting fee lang, ayos na. Maganda.
1: Opo, konti lang.
0: Ma'am, ano pa yung mga iba pa mga...
1: Sa bill nila. Kasama na yan sa bill nila sa Converge.
0: Sa bill? Doon nakalap na kagad. So, yun na lang babayaran nila. Yun.
1: Yes.
0: May Converge ako eh, pero wala ako empleyado dahil retired na ako eh. Sayang.
1: Sabihan nyo ako, sir. May kailangan kayo.
0: Ayun. Pero, yung mga areas, usually mga problema sa mga ganyan, yung mga telco, mga Converge, let's say, usually yung down yung kanilang, yung kanilang service, meron po kayong talagang available pool na diretso kagad siya doon?
1: Yes, sobrang...
0: meron po bang hours yan, o kaya within day, or what, within what hours? Right.
1: May SLA naman po tayo. Actually, kakagaling lang po namin Baguio kahapon.
0: Uh-huh.
1: Kasi nga, umiikot nga po kami ng Pilipinas. Kinakausap po namin yung mga partners namin nationwide. Kinakamusta namin sila, yung SLAs nila, na nagagawa ba, etc. At the same time, kinakausap rin namin yung ibang customers namin and ano pa ba yung kailangan nyo moving forward. Pero in terms of repairs, kasi po distributed po tayo nationwide, mas madali po talagang mapapapuntahan. ng mga partner service providers po natin talaga pag kailangan ng repair. Ayun. Ngayon, meron po kami mga partners na talagang pati yung customer service nila, ano talaga, diretso na agad na may itetext lang sila or tatawagan nila, tapos pupuntahan na po sila. Kaya po nila yun in 24 to 48 hours. So yun, depende po yun talaga sa area.
0: Ayun, ay maganda. I understand na rin nabasa ko. Meron kayong investment sa isang submarine cable. What will that mean for Converge business?
1: Well, that's more connectivity for us. More bandwidth, of course. Especially na, halimbawa, yung mga malalaking korporasyon. So, not handled na by us, no? Would be able to use that cable line, no?
0: Ayun.
1: So, talagang we want everyone connected in the Philippines.
0: So ngayon, lahat naman connected na? Lahat ng probinsya, okay na?
1: Meron na lang po Manila nila, but it's a nationwide coverage.
0: Nationwide coverage na po. Ayun, yes. Maganda. Pero maganda po yung submarine cable. Malaki po yung investments ninyo doon, ha?
1: Opo. Part yan ng nation building advocacy po ng boss namin, si Sir Denny.
0: Nation. Tama. We need that, eh. We need that to, you know, build the nation. Para yan, maganda yung inyong partnership with DTI, TikTok, tsaka yung partner, yung mga dedicated workforce po ninyo. So, let me see. Between now and, let's say, December, Pasko na, eh. Ano ang... What can we expect from Converge for its nationhood building and others pa?
1: Okay. At least for Converge SME, sir. So, syempre, unahin ko yung sa amin. Number one would be the announcement of this big partnership. Well, not a big partnership, but the launch of this Seller Plus plan, no?
0: Seller.
1: On the 29th.
0: Okay.
1: Number two, continuous helping of our MSME partners through seminars. Meron po kaming ilo-launch na kayang-kayang abutin ng mga MSME yung mga experts because they are Converge subscribers. Na kahit anong tanong nila, mapaligal, mapa-financial, mapa-digital marketing, PR, ano pa ba, financing, even product.
0: Pwede.
1: Kaya-kaya na nilang ma-reach kasi meron po kaming ilo-launch doon sa Friday, September 29.
0: Together, kasama na. No? Ang galing, ha? Ang ganda naman ang ginawa ninyo. Yan ang talaga sinasabi natin, nation building. Kasi kailangan talaga yung participation. We don't have to be just a spectator in the building of this nation. Maganda po yung ginagawa na yung presidente, ma'am, si Mr. Dennis Uy. Matanong ko, ma'am, itong tingin ko, napakasaya na mukha po ninyo, ma'am. Tingin ko, talagang excited kayo dito sa 29 na Friday, ano, ha? Marami po kayo na-imbita, tsaka saan po yung gagawin?
1: Sa may DTI AI Startup Center po, doon po yung launch. Pero, Sir Lito, kaya ako talagang nakangiti kasi kakatapos lang ng ano namin ng planning for 2027.
0: Maganda.
1: Nakaplano na lahat ng gagawin namin.
0: Wow.
1: So, alam namin marami kaming gagawin pero sobrang excited kaming lahat kasi aligned naman kami lahat sa pagtulong talaga ng mga MSMEs. Kasi kami mismo, mga ano rin kami, may-ari din kami ng mga maliliit na businesses. Kaya alam namin kung anong kailangan, ano yung talagang makakatulong sa mga ano kapwa negosyante.
0: Ayun. Ma'am, nasa TikTok din po kayo, ma'am, at ano naman produkto ninyo, ma'am, on the site?
1: Wala po ako sa TikTok kasi yung business po namin ng asawa ko is more on supply. So, diretso po kami
0: supply.
1: Opo. Pero, nagkaroon po ako ng small business. Nagbenta po ako ng mga known products coming from various provinces in the Philippines. Pero yun yung nung pandemic. So, online din yun.
0: Ang galing, ah. So, reseller din pala kayo, na? Pamisa-misan.
1: Opo.
0: Ganda, ganda, ganda ng pasok ha. Anyway, ma'am, ayun, naku, bigla, ang bilis naman ng oras. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaulak ninyo sa amin na kayo po'y aming makasama dito sa makapanayam dito po sa Business Ideas. Alam po ninyo, marami pong nakikinig dito at gusto po namin kasi ito mga ganitong mga tema, may mga nakakausap kami para malaman nila ano ba, what is it that they can do with you, yung mga guests namin po. Ma'am, maraming salamat po, Ms. Heide Angarayblas. Thank you po. Ako po si Lito Gagne at yun, tapos na po yung iba sa Lito, dito na po tayo pansamantala. Magpapaalam, samahan ninyo kami sa susunod na linggo. Ako si Lito Gangdi. Magandang hapon. Ayos!
2: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gangdi at Denzo Vera. Samahan sila muli sa linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, 2:55.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN at World International Property o Intellectual Property Office pinalalalim ang kooperasyon sa intellectual property para sa innovation at digital economy. Mayulat si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinagtibay ng ASEAN Economic Ministers at World Intellectual Property Organization o WIPO ang kanilang pagtutulungan upang palakasin ang intellectual property ecosystem sa rehiyon bilang suporta sa inobasyon, digital economy at competitiveness ng mga negosyo. Sa pagbubukas ng AEM-WIPO consultation, sinabi ni WIPO Director General Darren Tang na patunay ng matatag na ugnayan ng dalawang panig ang ika-apat na konsultasyon. At kinilala ang matagumpay na pagtatapos ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang magpapalawak ng kooperasyon sa e-commerce at digital innovation.
13: The successful conclusion of the DEFA, which I think will bring the cooperation to a new milestone through e-commerce and will further strengthen the ambitions of the ASEAN region in the area of innovation, creativity and the digital economy.
12: Samantala, binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na mahalaga ang matatag na intellectual property system upang maprotektahan ang mga bagong ideya, mahikayat ang pamumuhunan at mapaunlad ang mga industriya na nakabatay sa kaalaman at teknolohiya. Inaasahan din ng ASEAN na higit pang mapalalim ang pakikipagtulungan sa WIPO sa ilalim ng ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2026 hanggang 2030.
14: Strong IP frameworks do far more than protect ideas. They turn imaginations into high-value economic assets, incentivize creators and innovators, and build the confidence needed to drive continuous investments.
12: Layunin ng ASEAN at WIPO na higit pang paigtingin ang kooperasyon sa innovation, human capital development, at paggamit ng intellectual property bilang susi sa mas matatag at mas competitive na ekonomiya ng rehiyon. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Department of Agriculture sang-ayon sa 210 pesos na floor price sa buhay na baboy. Si Ray Ferrer sa balita.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Suportado ng Department of Agriculture ang panukalang 210 pesos kada kilo na minimum price sa buhay na baboy matapos bumagsak sa 120 hanggang 160 pesos ang farm gate price sa ilang lugar. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., wala pang batas na nagbibigay sa DA ng kapangyarihang magpatupad ng mandatory minimum price. Nilinaw ni Chularel na industriya ng baboy ang nagbungkahi ng 210 pesos kada kilo at hindi ang DA. Pinag-aaralan din ng DA ang pagbabalik ng dating tariff rate sa imported pork at pagtataas ng special safeguard duties. Inaigting naman ang inspeksyon sa imported meat sa mga pamilihan kung saan may mga produktong hindi pumasa sa standards ng National Meat Inspection Service. Patuloy din minumonitor ng DA ang presyo ng karne bago ang Pasko na inaasahang bagyang tataas dahil sa demand. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa iba pang balita, pangamba sa epekto ng paksilika sa tubig at kuryente, premature pa ayon sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinawi ni House Appropriations Vice Chairman si Alvarez ang pangamba ng publiko sa posibleng epekto ng paksilika sa supply ng tubig at kuryente sa bansa. Sa interpelasyon ni Kabataan Portales, Representative Renego na usisa niya kung meron bang pag-aaral ng DENR sa magiging epekto ng proyekto sa supply ng tubig, lalo na sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Alvarez, marami naman supply ng tubig ang Pilipinas na maaaring gamitin. Gayon man, siya mismo ay tutol sa paggamit ng groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa dahil limitado lamang ang ito. Binanggit din niya, ang assessment ng DENR sa Pampanga River at ang posibilidad na idirekta na lang ito sa project site. Pagdating naman sa kuryente, giit ni Alvarez na dapat magdala ng sariling power supply ang paksilika gaya umano ng dinaman ng kumpanya na Sumitomo sa Palawan na nagkaroon ng sariling 43 megawatt power plant. Paalala naman ni Alvarez na wala pang pinal na aplikasyon o kasunduan para sa paksilika at pinag-uusapan pa lamang ang mga requirement para sa proyekto. Dahil dito na nalagay siya na huwag mo ng mga ba o magpalabas ng conclusion dahil maaga pa at kailangan mo ng pag-aralan ang mga magiging epekto nito sa tubig at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At pangwakas, Department of Foreign Affairs, walang impormasyon sa status ni Zaldico sa bansang France. May ulat si Nifa Asuncion.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Wala pang impormasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa kasalukuyang status ni dating Congressman Zaldico sa France kabilang kung nag-apply siya ng asylum o kung naaprubahan ang kanyang aplikasyon. Sa budget hearing para sa 2027 proposed budget ng ahensya, tinanong ni Senator Erwin Tulfo si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro tungkol kay Ko. Ayon kay Lazaro, hindi nagbibigay ng impormasyon ng France tungkol sa asylum applications dahil sa mahigpit nitong privacy laws at regulations. Anya, kahit magtanong ang Philippine Embassy, hindi sila pinapaalam ng host country kung may Pilipinong nag-apply ng asylum. Tinanong din ni Tulfo kung ganito rin ang sitwasyon sa Austria kaugnay naman ng asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi ni Lazaro na wala rin impormasyon ng Philippine Embassy sa Vienna kung na-deny ang asylum application ni Roque dahil sa parehong mahigpit na privacy rules. Samantala, pinahayag rin ng kalihim na wala rin sila impormasyon tungkol sa iba pang mga politikong hinahanap ng gobyerno na maaaring nasa ibang bansa. Sa usapin naman ng passport ng mga ito, sinabi ng DFA na kung may warrant of arrest, maaaring itong hindi bigyan ng bagong passport ang isang individual at sa halip ay mag-issue ng travel document para makauwi sa Pilipinas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
20: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
20: Radyo Mag 1278.
16: Sports Radio 918.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makakalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Maaliwalas na hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong pong ikadalawampu ng buwan ng Setyembre taong 2026. At sabi nga nila 96 days before Christmas, ha? Mula ng 100 ha? Ang bilis ng panahon at siguro next week ay huling linggo na po tayo para sa buwan ng Setyembre. Anyway, inaanyayahan namin po kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at tayo po ay live sa ating Facebook page sa Radyo Pilipinas at sa Kalinga Hatid at tayo rin po ay napapanood For the Box Digi, For the Box at Digi Plus. Okay, at sa tayo rin po ay live po sa 104.3, tama? Sa okay. At nais nating pasalamatan ng mga bumubuo nating programa mula sa Presidential Communication Office sa ating Secretary Dave Gomez at ang ating Station Manager dito sa Presidential Broadcasting Service, Sir Alan Alyanige. Kasama yan ni Sir Ray Sampang at dito sa Technical Side, Sir Holly Lopez at si Ma'am Joy Dimedan. Siyempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman ng CEO Richard J. Gordon kasama ng iba pang Board of Governors natin, ha? At ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at kasama ng mga 100 chapters natin nationwide, ang kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, mag-like and share po tayo, Kalinga Hatid! At kung may mga nais kayo mga komento at mga salubin, kayo po ay open para sa ating sa comment session dyan po sa may Facebook page natin, Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas. Anyway, ito po si Edson Enriquez at mga kasama natin via Zoom, Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, Gob.
1: Yes, magandang hapon. Ang topic natin ngayon ay aksyon at responde ng Philippine Red Cross sa epekto dala ng habagat 2026. And I'm proud to introduce ang guest natin, si Ms. Rosalina Eden L. Condeno, Officer in Charge, Philippine Red Cross, Olongapo City Chapter.
0: Yes.
1: Welcome, Eden.
0: Welcome po.
2: Good afternoon po.
0: Oh, first time niya dito. First time niya natin mag-guest yan si Ma'am Rosalina. Siya yung OIC, ano? At kasama, sino kasama niya, Gob Cora?
1: Wala.
0: Meron po siyang kasama, si...
1: Wala sa litrato.
0: Ah, wala. Oh, mag-open ka ng camera, yung kasama ni Ma'am. Yung CSR ng DMS at saka ng WASH. Open ano ka po ng camera, Ma'am.
3: Yun, attorney po.
0: Si Ismael Yago III, yan. Ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross Olongapo City Chapter. Okay, Gob?
1: Sisimulan na natin, ano? Kumusta ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Olongapo matapos na walang humpay na tag-ulan, dulot ng habagat at ng pinalakas ng mga bagyo? Siguro kumusta ang sitwasyon ngayon sa Olongapo City? Go ahead, Selena.
2: Yes. Gob, sa kasalukuyan po, unti-unti nang bumubuti ang sitwasyon sa Olongapo at bumababa na ang epekto ng pagbaha, pero hindi pa rin po tapos yung ating response. Mayroon pa rin pong mga pamilya na nangangailangan ng monitoring at assistance, lalo na yung mga naapektuhan po ng landslide, nawalan po sila ng bahay. So, idineklara po na under the state of calamity ang Olongapo last September 1 dahil sa epekto po ng magkakasunod na habagat. Nagdulot po ito ng malawakang pagbaha, landslide, marami pong napunta sa evacuation centers, mga napinsalang kalsada, pati po mga bahay. Sa ngayon po, patuloy pa rin natin minomonitor yung mga health consequences, particularly po yung leptospirosis. As of September 18, 2026, meron pong total ng 59 record ng leptospirosis in Olongapo. 12 is active cases po, 7 is admitted, 5 is outpatient, 45 na po ang recovered, and meron na pong 2 deaths na naka-record.
1: Mas naging grabe ba ngayon, taon, ang naging epekto kumpara noong 2025 and 2024, Rosalina, and then later, tatanungin ko yung kasama niyo. Go ahead.
2: Kung magbe-base po tayo, Gov, sa mga figures, mas malala po yung effect ng habagat ngayong 2026 compared to 2024. Dahil noong 2024 po, lumakas ang habagat kasabay ng Typhoon Karina. Mahigit 300 families po ang naapektuhan or lumikas. Noong 2025 naman po, 288 families naman po noong July ang nailikas. At ang affected barangay po is 15. Compared po ngayon na 2026, almost all the 17 barangays of Olonga po is affected and nasa 700 plus families po ang affected.
1: Siyempre, pag nalaman natin ang pinagkaiba ng mga lugar ngayong taon, ano-ano naman ang mga tulong na naipagkaloob ng Philippine Red Cross sa mga biktima ng baha sa Olonga po City?
2: Anong tumaas po ang pagbaha, ang una pong response ng chapter is mailigtas po yung mga families na stranded sa kanilang mga bahay. First po, naglabas tayo ng plastic boat and then niligtas po natin sila, dinala sa safe area. And then nung nasa evacuation center na po yung mga family, nagbigay tayo ng relief like, sorry, hot meals po. And then nung okay na tayo sa hot meals, continuous po tayo with health promotion about leptospirosis hanggang sa pagbibigay po ng doxycycline. And then si Gardenia po, nagbigay din sa atin ng tinapay, dinagdag po natin yon sa mga binigay doon sa mga affected families.
1: Siguro ang tanong naman ng mga nanonood sa atin, mga anong petsa nagsimula ang malawakang pagbaha sa Olonga po at paano agarang tumugon ang inyong chapter? Na-mention mo na kung ano ginawa, no? Para sa akin, mahalagang malaman ilang volunteers ng Olonga po ang na-deploy, nakasali dito sa operasyon ninyo para sa Habagat 2026.
2: Gov, nagsimula siya ng August 10, yung malawakang pagbaha. And then, ang na-deploy nating volunteer is almost 40 po. And then yung kasunod na malawakang pagbaha po is August 28 to 29. Yung mga volunteers po natin, yun po yung mga trained ng WASAR and yung ating mga welfare volunteers po kasama ng ating mga staff.
1: Dito siguro mahalagang iulat natin sa mga naapektuhan, ilang barangay at pamilya at ilan ang nagpunta sa evacuation centers. May datos ba kayo?
2: Ayos po, for the families po, ang family na total na napunta sa evacuation center is 730. And then for the individuals naman po, umaabot siya ng 2,500 individuals po. Halos po lahat ng barangay, even yung mga matataas na barangay, is naapektuhan po nung tuloy-tuloy na pag-ulan. Though hindi po sila binabaha, yung agos naman po ng tubig ang dahilan ng kanilang paglikas.
1: So siguro ang tanong para dalawa kayo, no? Kasi
2: yes,
1: hindi pa sumasagot. Pakilala ka muna yung kasama mo. Go ahead.
3: Ismael Yago po, CSRDMS/WASH ng Olonga po chapter po.
1: Okay. Bumati ka muna bago ko ilagay yung mga tanong para sa'yo. Go ahead.
3: Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa atin at mga nakikinig.
1: So sa'yo ang tanong sa iyong pananaw, kumusta ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Olonga po matapos na walang numpay na pag-ulan, dulot ng habagat at pinalakas pa ng bagyo? Tanong ko naman to sa iyo. Go ahead.
3: Yes, Bob. As of now, nakakabalik naman na sa normal na pamumuhay lahat dito. Kasi ang baha naman po dito sa Olonga po is tataas ngayon, mabilis din yung pag-subside. Okay. It just happened po, ang problem lang natin, itong bagyo ngayon, itong habagat ngayon, ang pinagkaiba po niya is napakahaba. Halos 6 weeks
1: San buwan,
3: po.
1: Yes po. Pa.
3: Yes po, lumagpas ng isang buwan na dire-diretso ang ulan, which is hindi in-expect ng lahat. Because for the reading po, halos 3.5 times the normal seasonal average na binabagsak ng ulan per August, yung bumagsak ngayon dito sa Olonga po. Halos 2,900.5 millimeters ng tubig ang bumagsak po within in a single day po. Kaya grabe po talaga yung naging epekto ng kabagat dito na tuloy-tuloy.
1: Siyempre, ang mga tutulong ay mga volunteers. Ilang volunteers ng Olongka po ang na-deploy na kasali dito sa operasyon para sa Habagat 2026?
3: Actually po, gaya ng sabi ni Ma'am Eden, nasa 40 staff and volunteers ang na-mobilize namin. Separate pa yung ibang tumulong like yung sa SBMA Fire, yung sa Philippine Coast Guard, plus yung mga 143 po natin sa lahat ng barangay na nag-a-update sa atin kung ano yung situation nila.
1: Meron dito ng larawan pinapakita, Ismael Yago III, Chapter Service Representative, Disaster Management Service, at WAS, parang nakikipagtulong sa mga clientele. Siguro kwento nino kung ano yung pictures na nakalabas dyan. Ikaw na siguro, Eden. Anong pictures yung nakalang describe mo? Kasi si Ismael Yago III ang naglagay ng chapter service parang picture. I-describe mo kung ano yon. Wala kang audio.
2: Check ko lang po yung nasa picture, medyo pa po. Ayan, medyo malabo po. Yung nasa picture po kanina, nakikipag-meeting po si Philippine Red Cross with Philippine Coast Guard. That's about naman po doon sa batang na anod ng tubig from Old Cabalan. Yan po is hinanap nila. Dahil ang alam ko pong istorya is nasira po yung kanilang bakod dahil sa lakas ng agos. And yung bata po is natangay ng agos Alon. Ng tubig, opo. At nadala po siya sa may boardwalk po sa SBMA. So yung team po natin is nakikipag-usap with the Philippine Coast Guard and

0: I think we should acknowledge yung mga agencies, yung mga tumulong sa Philippine Red Cross, sa initiatives ng lahat ng Philippine Red Cross.
1: Yes po, unang-una pong tumulong talaga sa amin is syempre po yung ating national headquarters.
0: Yes.
1: Sa pangunguna po ni Chairman Dick Gordon, hindi po siya nag-atubili magpadala agad ng tulong lalo na po nung tumataas na ang tubig. Nagpadala po siya ng 6x6 truck with pati po yung amphibian natin with WASAR team and plastic boats para po tumulong doon sa mga pamilya na na-stranded sa kanilang mga bahay. So siya po talaga yung unang nangamusta sa amin.
0: Mm-hmm.
1: And then agad-agad po niyang pinadala kung ano yung pwedeng ibigay ni National Headquarters. And then pangalawa po si SBMA Fire Department, nagpahiram ng mga manpower nila, pati po ng kanilang plastic boat, ay sorry, ng rubber boat, para po tumulong din sa pagligtas ng mga tao na na-trap sa kanilang mga bahay. Kasali din po si Philippine Coast Guard. And sa mga nagpaabot naman po ng tulong sa ating hot meals, may mga agency po kagaya ng Pepsi and yung Gardenia, nagbigay po sila ng mga pwede nating isama or ipamigay sa ating hot meals.
0: Meron pa bang ibang retrato, Edison, na mapapakita tayo bukod dito sa parang pulong ng ginawa niya?
2: Marami po yan. Marami yan, Gobcora, yung ating mga retrato.
0: Sige, pakita mo muna bago tayo mag-break.
2: Opo. Hindi, sige po. Tuloy niyo po ating mahaba-haba po. Opo.
0: Yung kasama mo, Rosalina, interesado ko kasi siyempre, we also to show that meron tayong kababaihan sa Red Cross, meron tayong kalalakihan sa Red Cross. Ano naging papel mo dito sa insidente na ito nung Habagat 2026? Go ahead.
2: Sir Ismail, yan, sige.
3: Yes po, Gob. Yung papel ko po dito, Ismail. Ako po yung nag-lead ng operation. Lahat po nung simula sa rescue, sa response, ay sa pagre-relief, nandun po tayo kasi lahat po yan tinutupan natin.
0: Mr. Yago, ano naman ang mga naging challenges ninyo at paano ninyo ito na-solusyonan nung Habagat 2026? Parang tinatanong kung ano pa yung mga naging challenges na para may balita natin sa mga kanayunan ninyo at saka sa mga ibang lugar. Go ahead, Ismael.
3: Actually po, for the challenges, kasi po, di ba, sa Red Cross naman po tayo lagi sa laging handa.
0: Harap, yes.
3: Yan naman po talaga ang lagi nating mantra, always ready. So sa akin po, taon-taon, nag-iiba yung dating ng sakina. Like halimbawa, ngayon, masyado pang mahaba ang habagat na hindi namin ina-expect na magtutuloy-tuloy na almost 6 weeks. Siyempre po, kahit nakahanda tayo kung magkaiba ang senaryo, magkaiba din po yung magiging plano. So as of now po, nahirapan kami kasi medyo, yun nga, nag-iba yung panahon, masyadong mahaba yung tag-ulan. And then nagtutuloy-tuloy yung mga tao, nakakabalik na sana sa bahay nila. After 2 days, biglang lumalakas uli ang ulan, tumataas na naman ang tubig. Nahirapan lang po siguro kami yung mahaba na operation na nagre-relief na kami. After namin mag-relief, mag-flushing, mag-clearing, babalik na naman kami sa rescue ops dahil meron na naman mga na-trap dahil sa pagtaas ng tubig.
0: Oh.
3: Ang naging ano lang po namin dito, nakatuwang namin dito na naging solusyon namin, is yung mga 143 natin sa barangay na sila po talaga yung nagre-report sa atin at tumutulong. Knowing po ang Red Cross naman is full of volunteers talaga na sila talaga yung tumutulong sa atin. Kaya doon po namin nakita mabuti at mapatunayan lalo na napaka-importante ng 143 na kailangan meron tayong mga manpower o mga volunteer within the barangay and then the AOR nila. Kasi po sila talaga yung nagiging main na source of information natin and at the same time sila po yung tumutulong sa atin.
0: So obviously ito ang natutunan ninyo bilang in charge si Rosalina Eden, dahil nakita nyo na hindi

0: pwedeng walang mga volunteers para sa operation noong Habaga 2026. But of course, isa pa rin kailangang malaman, meron bang namatay, ilan ba yung nasaktan, meron kayong datos, I'm sure, sa nangyari din sa Olongapo. Go ahead, Eden.
1: Sa namatay, Gov, isa po yung bata. And
0: Yes.
1: then for the death naman po, dahil sa sakit, with the leptospirosis, dalawa. So total po of three, nitong habagat na to.
0: Pero yung mga nasaktan, na record ba yung mga nasaktan na tinulungan din
1: Sa
0: ninyo?
1: mga nasaktan naman po, Gov, wala naman po masyado dahil dito sa ating mga evacuation centers, nagpapalabas naman po tayo ng mga nurses natin to monitor. So, ang pinaka naging issue lang din po, after po nilang madala sa evacuation centers, marami po ang nagkaroon ng mga sakit sa paa, kagaya ng mga alipunga. Yun po yung mga main na problema ng mga tao sa evacuation centers. Pero yung talagang nasaktan po, wala naman po.
0: So, ibig sabihin, naging maayos ang pagtulong sa mga nasaktan or kinailangang ilikas at napakalaga ito. Pero we will first, it is now 3:30, we will first take a break. Andyan pa si Edison. Go ahead, Edison.
2: Opo. Meron tayong bago tayo mag-commercial break, meron po tayong ipapalabas po na video. Kamakailan po tayo ay nagpunta po sa Tarlac kasama po ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang sapagkat ang Philippine Red Cross Tarlac City Chapter at Tarlac Chapter ay nagsagawa po ng Blood Recognition Award. At meron po tayong ipapakitang video. Ang sabi po dito ay behind every blood donation are people who choose to give their name, resources and blood to help someone they may never meet. At the 10th annual awarding ceremony of Tarlac Provincial Blood Council, the Philippine Red Cross spoke with some of the province's blood donors about what keeps them coming back to support blood donation. For many,
0: go ahead.
2: it is a simple act with lasting impact, knowing that a single blood donation can help a patient and give families hope and when they need it most. Their stories show that blood donation is more than a number. It is a continuing commitment to help save lives. Panoorin po natin ang video.
3: Almost 36 years na po ako nag-assist, nag-donate ng dugo. May mga lumapit po sa akin noon na mga kaibigan, badly needed ng dugo way back 1990. So doon po ako nag-start na magbigay ng dugo. Dahil wala na po talaga mahanapan yung kaibigan namin na magbibigay ng dugo. Lahat nare-reject. Binitawan ko pa ni Nigarilyo dahil sa pag-donate ko ng dugo. Binitawan ko lahat ng mga ibang bisyo para mas pakinabangan yung dugo ko.
4: Yung ating dugo kasi, marami pong nangangailangan na mga nasa ospital na kailangan talaga ng dugo para naman marami rin tayong ma-inspire na katulad namin na PWD or sa ibang tao na pwedeng mag-donate. Yung iba kasi natatakot po kasi.
3: I know it's gonna be put to good use and it really feels great that other people are doing it as well because especially nowadays, not everyone has the privilege of having optimum health. I am blessed to have this kind of health and I'm able to share my blood to others. Always remember as to why you want to start in the first place. And ako, I'm still committed to that mantra that I'm doing this not just for myself, for my health, for the health benefits of blood donation, but for the strangers whom I hope that I would shake my hands with in the future.
5: Na alam ko na yung blood na na-extract sa akin could save another life. And then, kasi po may mga times din na nakailangan ako ng dugo. I undergone two major operations na kailangan ako ng dugo. So, napakadali na lang po na ako ay nakakuha ng dugo sa Philippine Red Cross sa Tarlac Chapter. So then I'll see to it nga po na para to bring back the blessings that I got na another life na nakuha ko after my major operation. So parang naging ano na self-calling ko.
6: Hirap po namin mangumbinse o bigyan ho natin yung positibong parte para ito ay makapag dulot at makapag-convince pa ho tayo sa mga lalo na po sa mga healthy people na may kakaya naman
3: kayahang magbigay ng dugo. Tulungan ho natin yung mga kapwa ho natin na hirap na hirap maghanap ho ng pangdugtong ng kanilang buhay.
7: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
8: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old. From Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat na si President Marcos kasi siya maamagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
10: It's a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay, nagbabalik po tayo at bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais lang po namin na magbigay pananaw po dito sa ating magbigay daan po sa ating yumaong Board of Governor natin, ang miyembro ng Board of Governor natin, si Governor Dakila Carlo Daxcua. Siya po ay Board of Governor ng Philippine Red Cross at siya rin po ay dating ay kasalukuyang governor ng Quirino at dating congressman po ng probinsya ng Quirino at kami dito sa atin sa buong Philippine Red Cross ay nakikiramay po at nagbibigay ng panalangin para sa mga sa kamag-anak ng yumaon nating Board of Governor. Gov Cora?
0: Yes, sa pagpapatuloy natin, ang nais kong gawin ay interviewin naman yung mga nagbibigay ng leadership sa Red Cross Olongapo City Chapter. Ngayon ko lang na-meet si Officer in Charge, Ms. Rosalina Eden L. Condeno. Interesado akong malaman paano siya, ano ang tinahak niya sa Philippine Red Cross sa Olongapo City Chapter at kailan siya naging Officer in Charge. Go ahead, Rosalina.
1: Ayan, Gob. I was a volunteer since 2012 po. Na-hire as CSR ng 2016 for safety services. Naging OIC po ako nito lang August 18. So, bale, pagpasok ko po as OIC, start na agad yung disaster. So, start pa lang, challenges agad. So, napakadami po, sunod-sunod agad.
0: Pero siguro sabihin mo kung ano yung napag-aralan mo at bakit ka maaga pa'y pumasok na sa Red Cross. Ano yung history mo dun sa Red Cross? Kwento mo.
1: Ako po ay graduate ng nursing.
0: Yes.
1: Napunta po ako sa Red Cross dahil ako ay nakumbinse nung mga nagtuturo ng first aid and BLS nung ako po ay nag-aaral pa.
0: Yes.
1: So, after ko pong graduate, habang naghihintay ng result ng board exam, so nung panahon po kasi namin, 2 months bago lumabas ang result. So, para po may magawa naman, nag-volunteer muna kay Red Cross. So, volunteer, nagturo po sa mga eskwelahan about health promotions, sumasama po sa mga Red Cross youth activities, and after that po, nung pumasa na ng board exam, napasama naman po sa mga pinatrain ni blood services ng Tommy. So, sa pagkuha naman po ng dugo, meron po kami noong 100 cases na kailangan tapusin para makuha yung phlebotomy certificate. So, tumagal din po ng ilang buwan and then na-convince na mag-training ng instructor training course. At nagturo naman po ng first aid BLS K safety services. And then 2016 po, na-hire as CSR ng safety. So, tuloy-tuloy na po yun. Hindi na po ako nakaalis kay Red Cross.
0: Kasi alam mo, maraming of course invitation to travel abroad, maka-abroad kasi lalo na mga nurses. Pero alam natin na health issue sa atin sa Pilipinas, yung kakulangan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho sa private sector. And I'm so pleased na somebody as young as you, a officer in charge, and because of your background, malaki na ang may tulong mo sa Philippine Red Cross. Yun naman kasama mo, magpakilala ka kung kailan ka napunta sa Red Cross kasi mahalaga ng staying power ng mga staff sa Red Cross and volunteers kasi staff alone cannot do the work that volunteers can add on. And sinimulan nga ni Chairman Gordon yung 143 volunteers. Then naniniwala ako kailangan palakasin pa ito para talagang in every nook and cranny of the country, in every barangay, meron talaga tayong volunteers. Go ahead, ikwento mo naman ang yung pagtahak ng pagtrabaho sa Philippine Red Cross.
13: Yes, nag-start po ako sa Philippine Red Cross as volunteer since 2010.
0: 2010, earlier.
13: Yes po, pag-graduate po, diretso na po kami nag-volunteer doon. And then, after 2 years, 2012, na-hire po ako as CSR BMS. From there po, hindi na rin
0: ako. Explain mo, kasi disaster management service yun.
13: Yes po.
0: Diba? Yes, go ahead. Yes po.
13: Na-hire ako as disaster management service. And then, yun nga po, nagtuloy-tuloy na yung pagiging staff ko under BMS and Emergency Response Unit, hindi ko na rin po naisipan umalis kasi na-enjoy ko na yung pagtatrabaho sa Red Cross, especially pag nakakatulong tayo sa tao, iba po yung pakiramdam talaga. Though may mga ibang opportunity, but pinili ko na mag-stay sa Red Cross.
0: Yan po si Ismael Yago the third, nagpapahayag kung anong karanasan niya sa Philippine Red Cross. Dahil maiksi lang na ang ating panahon, gusto kong sabihin ng ano yung mga natutunan ninyo at nais ninyong ibahagi na pagbabago sa inyo dahil sa pagtatrabaho niyo sa Red Cross. Start tayo kay Rosalina Eden. Please, ang ganda din ang apelido mo. Condeno.
1: Yes, po.
0: Condeno. Go ahead.
1: Sa pagtatrabaho po sa Red Cross, na-enjoy namin yung pagtulong, especially during disasters, doon sa mga affected population. And kung wala naman pong disaster, ako po is nag-enjoy magturo ng first aid. Kahit po sa mga company, sa barangay, pag-recruit ng 143s, makakilala ng iba't ibang klase ng tao in different way of life po. So, kaya nag-i-stay kami dito kasi yung fulfillment po sa pagtulong is nandoon. And iba't ibang challenges po talaga in every disaster. Hindi po siya pare-parehas. So, kahit na sabihin natin na same yung work, iba-iba po talaga. Hindi siya kagaya ng iba na sasabihin na parang complacent ka lang. Hindi po. Iba-iba po yung learning.
0: Hindi talaga dapat complacent. Lalo na ang nurse ka pala na officer in charge. I look forward to meeting you and you will tell pa more stories sa mga future interviews. And of course, si yung kasama natin dito, ano naman ang may babalita mong karanasan na nagpaitim ng interest mo sa Red Cross?
13: Yun po, like ganun din sa sinabi ni Ma'am Eden, na yung fulfillment iba po talaga. Especially kapag nakakatulong ka, although magkakaiba yung situation, nandoon yung mga challenges na kailangan mo i-overcome, na kailangan masolusyonan mo. So ang parang nagpapastay po sa akin dito is parang mas marami akong nade-develop o na-upgrade sa sarili ko, na hindi kasi simple ang pagtatrabaho o ang pagsiserve sa Red Cross. Kailangan gagawin mo with heart. Kumbaga, buong puso mo gagawin na ibibigay mo yung pinakagaling mo. Gaya nga nasabi ng ni Chairman Gordon, ilabas mo ang galing ng mga tao mo. Kailangan gawin mo silang leader lahat. Isa po yun sa natutunan ko na habang nag-handle ako ng volunteer, talagang nilalabas ko yung galing ng tao at kinumold ko sila according sa strength nila. Yun po yung nagpapa-stay still sa akin na na-enjoy ko na nakakatulong din ako sa mga kasama natin.
0: Ang last part ng ating talakayan ay para alamin kung ano naman ang estado ng ating safeguard. Kasi ito ay nilunsad, I think 2 years ago. At tapos, ngayon ay tinitignan natin how widespread. Kasi this is a very important resource para sa Philippine Red Cross na marami pa tayong matulungan. How is the campaign in Olongapo po for the safeguard? Go ahead, Eden.
1: For the safeguard po ni Olongapo po chapter, continuous po ang aming recruitment. At paghap po, company per company, para i-convince sila na magpa-member sa ating safeguard, pinapaliwanag po natin kung ano yung mga benefits na makukuha nila sa safeguard. As of now po, may mga ilang companies naman na active talaga na nagpapa-member sa atin, pero syempre, tinatry po natin na makuha pa yung iba. Kasi yung iba po is nasanay dun sa ating lumang membership, especially yung mga napapa-training natin. So ngayon po, ang ginawa namin, yung mga training, binigyan na namin ng option to upgrade yung kanilang mga insurance or yung kanilang MAAB. So kung yung regular na MAAB is 300, may option po na pwede nilang i-upgrade for safeguard para po mas marami tayong ma-recruit.
0: Ang tingin ko nga ay parang honoring the heroes, lalo na yung mga volunteers na capable naman to improve their membership, ay mapapalawak natin kasi this will be financial resource para sa Philippine Red Cross. Siguro yung ating kasama dito, meron ka bang effort para to bring in members for the safeguard? Go ahead.
13: Yes, yes, Gov. Lahat po ng mga organization na volunteer natin, yung mga nakikilala natin through mga meetings and operations, lahat po yan is inaanuhan natin, inooferan natin ng safeguard. Kasi pinapaliwanag namin doon kung ano yung kahalagahan ng safeguard para sa kanila po. So may mga ano naman po na kumukuha sa atin o nagre-register sa atin through yung mga organization po na kasama natin.
0: Well, gusto kong sabihin na I'm honored to have had the opportunity to meet you and looking forward na baka mabisita ko kayo sa Olongapo City pag okay na ako. Medyo pilay ako ngayon dahil I had surgery last April. Pero through this program, gusto kong i-greet kayo, lalo na si Eden, batang-bata pa ang itsura, parang kakagraduate lang sa college, di ba? But you have been with Red Cross already for some time. At naniniwala ako na through this program, mapapalaganap natin ang safeguard din dahil pinagpapatuloy na. Because it is a fundraising thing that will broaden the base of leadership at saka membership ng Philippine Red Cross. So para sa inyo, itong prayer for the nation as we end the program. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change you want to see, the change that begins in me. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa, and I'd like you to give your final message for today. Go ahead, Eden.
1: Maraming salamat po sa opportunity na to, Gov. And syempre, nagpapasalamat din po ako sa aming mga volunteers, mga donors during this habagat. Kung wala po sila, hindi po magiging successful ang aming operation, especially syempre sa ating chairman, Richard Dick Gordon po. Maraming salamat sa suporta, hindi lang po sa Olongapo chapter, maging sa akin po.
0: Maraming salamat. And for you?
13: Ayun po, yes po, nagpapasalamat din ako sa support ng mga tao sa amin dito sa Olongapo, especially yung mga agency na laging nakaalalay sa amin, and especially din po Rob, kay Chairman Dick Gordon, kasi outright nung nagkakaroon ng baha dito, siya po yung unang tumawag at namumusta sa amin na kung ano yung kailangan namin.
0: Yan po si Ismael Yago, Chapter Service Representative on Disaster Management. To both of you, salamat, salamat sa inyong pagbibigay ngayong linggo sa ating interview and looking forward to meeting you in your chapter in the future. Maraming maraming salamat.
1: Thank you, Gov.
13: Thank you, Gov.

0: Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Well, magandang hapon sa inyong lahat. Alam naman natin, September 20 po ngayon. Kasi malakas na, sisigaw na ako nito. Sabi, lakasan ng boses. Pero before anything else, pasalamatan natin ang ating Presidential Communications Operation Acting Secretary Dave Gomez at dyan sa office niya si Sir Robert at si Jen. Okay. At ang ating OIC director po dito, walang iba, si Mr. Alan Alyanige. And happy and shout out to Miss Jamie Quinto. Okay, at happy birthday sa lahat na nagbe-birthday, ha? Yan, si Shen, Chanel ng, ano, ng Malacanang Pastor. Happy birthday! Nung last time, it's Heidi. Itong mga nagdaang linggo, marami si TV5 Maricel Halili, nariyan din si Harley Balbuena. Sunod-sunod po ang birthday at sunod-sunod din ang blowout. Anyway, at ang tech natin, si May Vidania at si Orlando V. Lopez. And also we have Geran, si Joy Chimidan. Okay, yan. 96 days before Christmas. Wow! Ayan, mag-umpisa na ang traffic natin, ano? Kasi alam naman natin at makikita nyo, pag dumarating na itong September, October, bigla na lang dumidilim sa mga bandang 5:30 to 6, ano? At bigla-bigla na lang, ay, naku, malapit ng Pasko. Nakapag-decorate na po ba kayong lahat? Sana, no? Nakapag-decorate na ang lahat para

maging masaya naman. Kasi usually naman yung iba hindi pa nagde-decorate eh. Kasi walang panahon at iniisip nila gastos. Pero kailangan miski pa paano, meron tayong spirit of Christmas. Yan ang tinatawag natin. At before anything else, no? Pasasalamatan natin ang DSWD sa lahat ng mga tulong na binibigay sa atin sa mga nangangailangan natin mga kababayan. Medical, financial, saka yung mga, let's say, usually iba dialysis eh. Pasalamatan natin dyan sa pamumuno ng ating Secretary Rex Gatchalian at Undersecretary Edo Punay at lalong-lalo na ha, si Mr. Paul Ang. Ayan. Okay, ano. At medyo nagkaroon tayo ng konting mga hindi kaganapan dyan sa barn, pero naging peaceful naman dahil nakapaniyam natin last week ang isa sa WestminCon na ano dyan, na isa sa mga head, ano. At ito, no, kasi yung merong sinasabi yung gobyerno at ang MILF, nag-deploy sila ng Joint Peace Mechanism para sa de-escalate tension. Dahil nga dito sa localized conflict, yung sinasabi nila, RIDO, in the Special Geographic Area. At yung government peace, nagpapatupad na implementing panel. Ito, no, nasabi nila. Ngayong araw na to, yung Coordinating Committee ng Cessation of Hostilities, in short, no, CCH, Ad Hoc Joint Action Group, yung ADJAG, at Joint Peace and Security Teams, nakikipag-coordinate na sa mga LGUs, local government, MIL commanders, mula pa noong September 16 para maiwasan yung conflict na mag-escalate at para ma-restore itong kapayapaan sa mga apektadong komunidad. Hindi pa pala ready, no? So, anyway, ang sabi ng panel, intentions have been since. Yung Government Peace Implementing Panel Chair and Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sanen Sarmiento, sinabi na yung Joint Ceasefire Mechanism ay na will remain, ano, in place and are assisting to mga local authorities sa de-escalating the RIDO. Ayan, kasi usually yung mga RIDO dyan eh. Kaya medyo ito sinabi ni MA sa isang statement, no, ni Sir Sarmiento. Sabi niya, tinitiyak niya sa publiko at lalong-lalo sa ating mga kapatid dyan sa SGA na yung Joint Ceasefire Mechanism between the government at MILF remain firmly, no, in place. Okay. Ayan. Siguro, no, mamaya meron tayong presidential weekly report, no, at mga 4:30 magkakaroon tayo ng commercial break. Ayan, ano. At sa nanawagan si Sarmiento sa lahat ng partido na i-exercise ang maximum restraint and allow itong peace mechanism to do their work. Ayan. At ayan, ano. At syempre, meron pa rin tayong mga ibang nais ipaalam sa ating mga kababayan, no? Etong security measures na ilalagay ito sa September 21, ano? May mga protest kasi alam naman natin, ano? At may mga protest September 21, oh. Kasi kailangan natin magkaroon ng preparasyon, security preparation sa mga lugar na planong magkaroon ng aktibidades ng ilang mga grupo sa darating na September 21. Kaya itong mga Philippine National Police ay nananawagan sa mga participants na magkaroon ng i-maintain ang peace and order. Yes. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Narcisse Jr. na inatasan niyan lahat ng police commanders na tiyakin ang sufficient

0: personal at police assets na kanilang ipakakalat o i-deploy sa iba't ibang lugar na kung saan merong demonstrasyon na mangyayari. O, kaya tinitiyak niya dito sa mga protesters na pinapayagan naman nilang i-exercise ang kanilang constitutional rights para sa isang peaceful assembly at pinaalalahanan niya itong mga opisyal na magkaroon ng maximum tolerance para magkaroon ng peace and order na hindi makakasagabal sa kanilang mga hinaing na ibig sabihin, siyempre magpaprotesta sila. Okay, we'll have some. Magbabalik po ang inyong himpilan matapos ang isang commercial break.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

0: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
1: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
2: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bang?
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
5: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay. Well, ayan na. Balik tayo, no? Ulit. At babatiin natin si Doc Lino Reynoso. A very happy 60th birthday dyan. Din siya ng graduate studies ng Emilio Aguinaldo College sa AYAC. Hindi ko alam. Okay. Anyway, may nagsasenyas. Oh, sige. Okay, usually ito, may sasabihin ako panawagan na, no? Dito sa lugar namin sa 597, no? Barangay 597. Nako, ang hinaho ng tubig. Under po yan ng Maynila. At nakikiusap po sana kami, no? Dati, tapos palagi silang nawawala ng tubig. Hindi umaakyat sa bahay, sa loob ng bahay namin sa taas. Mahina. Sa gabi, nagpapatay sila. Tapos madaling araw, grabe. Kailangan mag-iipong kaayoko ng ganun. So anyway, bagong lahat, ano, ngayon merong presidential roundup natin mula kay Raquel Bayan para dun sa mga kaganapan na ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng isang linggo. Okay, let's go and play the video ng weekly presidential roundup ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ang mga taga-suporta, mga nakatatanda at mga bata sa Malacañang. Ang tanging hiling ng Pangulo sa kanyang kaarawan, mas maraming oras para sa kanyang pamilya at pangmatagalang reforma para sa Pilipinas. Araw ng Martes, 15 ng Setyembre, nagtungo ang Pangulo sa lungsod ng Valenzuela at Caloocan para ito pangunahan ang pamamahagi ng land titles at housing units sa mga benepisyaryo ng pabahay program ng administrasyon. Sa Valenzuela lamang, nasa 333 housing units ang na-turn over ng pamahalaan. Habang sa Caloocan naman, nasa 110 benepisyaryo ng community mortgage program ang napagkalooban at titulo ng lupa. Araw ng Miyerkules, 16 ng Setyembre, nagtungo sa Pasay City ang Pangulo upang pangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project sa NAIA. Hudyat ang kaganapang ito sa opisyal na pagsisimula ng 488 billion peso na halaga ng proyektong layong ikonekta ang Taguig City sa Pasay City. Matapos nito, pinangasiwaan ng Pangulo ang 11th Economy and Development Council meeting sa Malacañang. Dito tinalakay ang ilan sa mga infra projects na pamahalaan, maging ang mas epektibong anunsyo ng suspensyon ng klase, tuwing merong sama ng panahon o iba pang kalamidad. Araw ng Webes, 16 ng Setyembre, biyaheng Pangasinan si Pangulo Marcos. Binisita ng Pangulo ang Nutridense Food Manufacturing Corporation upang inspeksyonin ang USD Small Enterprises Technology Operating System. Ang kumpanyang ito, kabalikat ng pamahalaan sa pagbibigay ng masusustansyang pagkain sa mga Pilipino at pagtitiyak ng food supply sa bansa. Samantala, ginamit din ng Pangulo ang pagbisita sa probinsya upang tignan ang itinatakbo ng yaman ng kalusugan program sa Santa Barbara, Pangasinan. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan, napakinggan ninyo, no, ang kaganapan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinihatid sa atin ni Miss Raquel Bayan. Yan, no, Malacañang press corning siya. At yan, makikita ninyo na hindi ho tumitigil sa paglilingkod sa bayan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batiin ko si Miss Raquel Avila, si Sheila Giling, Ricky Giling, at si Kurt Leonard Fernandez. Okay, ayan, ano, na, shout out daw eh. At saka si Jaden Zion Ramos. And we have also si Miss Jean Fontelera, Rose Ann Fontelera. At hindi pwedeng kalimutan ang birthday celebration ni Doc Lino Reynoso. Happy 60th birthday. Yan. At si Enzo Hilado. Kumusta ka na?
13: Thank you!
11: Kaibigan namin. Okay. At si Eva Dulay. At happy birthday din kay sa secretary ni Ma'am Eva Dulay, si Janet. Tama, ang daming nagbe-birthday. Grabe, di ba? Yes. Oh, siyempre, hindi pwede. Oh, at si Susan Rondilla. And also, belated happy birthday din kay Nida Romero, my best friend. Okay. Ayan na, Julie Baisa Hyder. At si Prince Goles, how are you? At si Myla Agur, na nakita ko kahapon sa isang mall. Nagkita-kita din kami sa wakas. So, anyway, at pasasalamatan talaga natin ang mga ginagawa ng ating mga nandiyan sa public service, lalo na sa DOH, si Ms. Arlene Arbas, at tumutulong din sa atin dyan sa office ni Senator Ermin Tulpo sa katauhan ni Mr. Jericho Javier? Oo, Jericho Javier. Ayan, kita nyo na ha, maraming kaganapan. At syempre, si Christian Usores, hindi ko pwedeng kalimutan yan. And si Maricar Sargan. Yes. At belated happy birthday din kay Chris Jose ng Remate. Ang dami, no? Ang dami nagbe-birthday pala pag September, October, November hanggang December na yan. At tiyak, ano? Ang dami, no? Okay. Ayan si Jamia Cruz. Nakita niya. At si Jonas. Ayan. Ang kanyang dear husband. Happy Sunday. Yan. Kita nyo na, ha? At sa lahat na nagbe-birthday, syempre, hindi ko naman pwedeng kalimutan yan. At mapasasalamatan din natin si Miss Jennifer Lupo. Dahil pag ikaw ay may iniulat sa kanya tungkol dito sa tubig, action agad. Yan ang gusto ko dyan, eh. Kay Miss Jennifer Lupo dyan sa Maynila. Siyempre kasi yun ang ano namin, tubig namin dyan sa lugar namin sa May, somewhere in Barangay 597. Okay. At mga ilang oras na lang at maghihiwalay na naman tayo till next Sunday. At batiin ko rin si Mr. Guido David. Sir, nakalimutan mo na kami, ha? Okay. Aha. At happy birthday. Basta ito, Zian Salazar ng DZXL. At si Obet ng aking isa sa mga friend yan. So, anyway, at marami yan, no? Dapat tayo pang pag-usapan. Pero siguro, konting oras na lang. At ito, kasi ito sa May inisyong ating Pangulong Ferdinand Marcos na dinideklara niya ang special non-working day sa Banton Romblon. Sa Romblon yan na nakikita nyo, no? Ngayong September, no? At sabi niya, nag-issue siya ng proclamation number 1422 declaring September in last time na as a special non-working day. So anyway, ayan, marami tayong dapat pang pag-usapan. Pero siguro sa oras na ito, ay malapit na tayong magpaalam, no? Kaya ako naman nasabing Romblon kasi tiga doon yung boss ko. Kaya naalala ko yan itong September na to. So anyway, siguro, no? Mga ilang minuto na lang tayo. Alas 4:46 na, no? Ng hapon. At tiyak na nariyan na bang ating susunod na magbabalita ng kanyang update sa mga news update tayo, no? Para mula dito kay Mr. Sino ba ngayon ang magre-report sa atin? Pero, hello to Nords at si Engineer Reggie Ditanco. Ayan. At Ngayon, ang bilis ng panahon, no? September 21 na bukas at medyo matrapik-trapik na naman bukas at alam nyo na may mga demonstration na mangyayari. Kaya iwas-iwasan natin yung mga lugar na yon para hindi naman tayo matrapik. Kasi nung last time na merong ganyan, nako, Diyos mayo kung saan ako umikot. Sana hindi na ako nagdala ng sasakyan. Grabe. Nako, kung alam lang ninyo, pinagpawisan ng inyong lingkod miski naka-aircon. Grabe. Kung saan ako umikot-ikot. Kaya iwasan natin yung mga lugar kung saan magkakaroon ng demonstration para bukas. Pero, belated, happy birthday sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Naging matagumpay ang salo-salo sa palasyo at via satellite tayo sa iba't ibang lugar na nakakausap ng ating Pangulo ang ibang mga gobernador, mayor at matataas ng mga pinuno sa iba't ibang lalawigan at kasama ang kanilang mga constituents na binate ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, susunod na si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news update. Ito po ang inyong lingkod. Till next Sunday po, see you. God bless. And don't forget to go to Mass. Okay.

0: Puerto. Público. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
7: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
6: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
7: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
6: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Philippine Standard Time 4:52.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN at Hong Kong, pinalalakas ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan. Si EJ Lazaro sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas paigtingin ng ASEAN at Hong Kong China ang kapwa nito kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan sa idinaos na 10th ASEAN Economic Ministers o AEM Hong Kong China Consultation sa Maynila. Sa pagbubukas ng pulong, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Christina Roque na mahalagang hakbang ang paglagda sa First Protocol to Amend ASEAN Hong Kong China Investment Agreement na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang pa-ekonomiya ng dalawang panig. Tinalakay rin sa konsultasyon ang pagpapatupad ng ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement, Economic and Technical Cooperation Work Program at ang Trade Single Window. Samantala, binigyan din ni Hong Kong Undersecretary for Commerce and Economic Development Dr. Bernard Chan Pak Lee ang matatag na relasyon ng Hong Kong at ASEAN. Anya, nananatiling pangalawang pinakamalaking trading partner ng Hong Kong ang ASEAN sa loob ng 16 na magkakasunod na taon, habang patuloy ding lumalawak ang kalakalan, pamumuhunan at kooperasyon sa digital economy. Inaasahan na magbubukas ang mga napagkasunduang hakbang ng mas maraming oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at mas matatag na ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng ASEAN at Hong Kong, China.
12: Congratulations and good work to the negotiators that we have signed the first protocol to amend the ASEAN-Hong Kong-China Investment Agreement.
13: Hong Kong-China is therefore firmly committed to its long-standing partnership with ASEAN, building on the solid foundation of the ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement and the related investment agreement.
11: Iyan ang magkakasunod na pahayag ni DTI Secretary Roque at Hong Kong Undersecretary for Commerce and Economic Development Dr. Bernard Chan Pak Lee. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Non-Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB humirit ng exemption sa election ban para sa fuel subsidy at libreng sakay. Mayulat si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Humihingi ng exemption sa Commission on Elections ang Land Transportation Franchising, ang Regulatory Board, para may pagpatuloy ang fuel subsidy, libreng sakay at iba pang programa para sa pampublikong transportasyon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Poa Jr., hindi election-related ang mga programa at layunin itong tulungan ang mga driver, operator at commuter. Kabilang dito ang Service Contracting Program, EDSA Busway, Lab Bus Libreng Sakay, Fuel Subsidy Program at Public Transport Modernization Program. Kasama sa fuel subsidy ang one-time assistance at 12 pesos discount kada litro ng gasolina para sa mga kwalipikadong driver at operator. Babala ni Pua maaring maapektuhan ang commuters at transport workers kapag nahinto ang mga programa ngayong election period. Tiniyak na LTFRB na may dokumentasyon, validation, accounting at auditing at walang partisipasyon ng mga kandidato o political party. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa iba pang balita, Senate President Sherwin Gatchalian hinikayat ang mga DOTR officials na ipagpatuloy ang pagko-commute. Mayulat si Nifa Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Himok ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Transportation o DOTR na ipagpatuloy ang polisiya nito tungkol sa regular na pagkukommute ng top management ng ahensya para direktang maranasan ang kalagayan ng mga pasahero. Sa budget hearing ng 2027 na proposed budget ng DOTR, tinanong ni Gatchalian si Transportation Secretary Giovanni Lopez kung ipinagpapatuloy pa nito ang dating polisiya na pagkukommute ng isang beses kada linggo ng mga senior officials ng ahensya. Kinumpirma ni Lopez na ginagawa pa rin niya ito bagamat hindi na nila ipinapasgil o pinapakita sa publiko. Ayon kay Gatchalian, mahalagang maranasan mismo ng mga opisyal ang sitwasyon sa public transportation para mas makita at maramdaman ang pangangailangan ng mga commuter. Narito ang bahaging yan ng Senate hearing kanina.
16: Hindi ko pa po binabawi, sir, Mr. Senate President. Ginagawa ko pa rin po.
17: That's once a week, diba?
16: That's once a week.
17: And it's inspiring. That's in line with the question ni Senator Irwin kanina kung may pag-asa pa. Kasi nga, that's the only way we will feel and see the needs of our constituents. In fact, dapat kami mga senador, gawin rin namin yun eh. You know, to be honest about it. But I would encourage you and your top management to continue that policy para lang makita natin yung totoong situation ng public transportation sector natin.
15: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At pangwakas, balita sa lalawigan, higit sa 500 pamilya sa Nueva Ecija tumanggap ng 10 kilong rice aid mula sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Mula Radyo Pilipinas Sayug, si Mildred Coquia sa balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tumanggap ng tulong na bigas ang 515 pamilya sa bayan ng La Urnueva, Ecija sa unang cycle ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Kabilang sa mga nakinabang ang mga mahihirap na pamilya sa barangays 1 at 2 na bawat isa nakatanggap ng 10 kilogram na supply ng bigas. Pinondohan ng programa sa pamamagitan ng FY 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Laur Mayor Benjamin Padilla ang distribution kasama ang technical assistance at monitoring support ng DILG Nueva Ecija. Ayon sa DILG Nueva Ecija, layunin ng LGSF Falgu na bigyang kakayahan ng LGUs na magpatupad ng mga programang pangkaunlaran at social assistance. Dagdang na ahensya, makatutulong ang Rice Aid sa pagpapagaan ng gastusin sa pagkain at sa food security ng mga pamilyang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan ang aabunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
28: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalani. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ito lamang sa Radyo Magazine 1278.
29: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat ng bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Pati na rin sa Facebook live stream ng National Book Development Board at ng Radio Magazine. Ako po si Lowell Lalohado. Pagbati po ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy.
30: Ayan, welcome back.
29: Yes, welcome back, Gab.
30: One week, sunod-sunod kasi yung events natin. Correct, last week, Sir Lowell.
29: Last week ako lang mag-isa, no? Nasa MIBF kayong lahat. Panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating aklat alert, ay tuloy-tuloy ang mga maiinit at kaabang-abang na announcements and exciting opportunities para sa ating publishing and creative stakeholders. Katalakayin din natin dyan ang ating mga ganap nitong mga nakaraang linggo.
30: Sunod-sunod, ang dami.
29: Samantala sa Creator Spotlight Live, tayo makikipagkwentuhan mamaya kay Ma'am Berlin Domingo Mainigo, ang author ng Racing Series. Pero bago yan, ay narito muna ang ating mga mahalagang panyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
31: Aklat Alert!
29: MIBF 2026, isa na naman pong tagumpay. Dinagsa ng humigit kumulang 235,000 katao ang Manila International Book Fair 2026. Sa loob ng 5 araw, ay dinagsa ng readers, families, students, educators, authors, publishers, and book enthusiasts ang SMX Convention Center Manila para maghanap ng mga bagong babasahin at makiisa sa selebrasyon ng mga libro at ng pagbabasa. Mula September 9 hanggang 13, hindi lang nagdala ng libro ang MIBF, nagbukas din ito ng mga pagkakataon para sa mga manunulat, publisher, illustrator, at iba pang book industry professionals. Kabilang sa mga nanguna po sa pagsuporta sa MIBF ay ang National Book Development Board o NBDB. Pinagsama ng National Book Development Board o NBDB at ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP ang mga publisher, literary agents, author at iba pang mga industry professionals or practitioners mula sa ASEAN region at Egypt sa Asian Rights Forum noong September 7 to 8. Layo ng forum na palawakin ang ugnayan ng Philippine publishing industry sa mga bansa sa Asia. Habang tinututukan ang mga trend at opportunity naman sa Asian publishing market. Sa naging talakayan, ibinahagi ng mga kinatawan ng Pilipinas, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea at iba pang mga bansa ang mga hamon na milestones at best practices sa kanilang bansa pagdating sa book publishing. Ginanap naman noong September 9 and 10 ang Asian Rights Marketplace kung saan na isinagawa ang business-to-business o B2B rights trading meetings. Pinatayang 25 international publishers at agents mula sa Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, sa Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN region ang dumalo. Pangunahing layunin po ng aktibidad na ito ang makatuklas sa ng mga akdang Pilipino na maaaring maisalin sa ibang wika at maipakilala sa international market.
30: Ang daming dumalo last week, no, Sir Lowell, ng MIBF. Ito rin ata yung highest record,
29: yes,
30: yung pre-pandemic records. Samantala, sa NBDB Collective Stand, binigyan ng ahensya ng mas malaking espasyo ang Filipino self-published authors at indie publishers upang maitampok ang kanilang mga libro at makabuo ng mga bagong koneksyon sa mga mambabasa at sa industriya. Kabilang sa mga itinampok sa NBDB Collective Stand, sina Beatrice Pobre, Christine Adams, Darren Christine Ambat, Mayumi Cruz, Yayet Soriano, Ateneo de Naga University Press, Center for Bulacan Studies, PLL Publishing Corporation, Holy Angel University, represented by the Center for Kapampangan Studies, Lighthouse Productions Incorporated, Pluma Atlanta Book Publishing House, at Yakal Street Moving Company. Pinalawak naman ng Ink and Impact Series ang usapan tungkol sa education at book development, learning resource scoping and procurement, AI in education, at classroom strategies that promote effective and engaging learning sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga talks at learning sessions, binigyan ng NBDB ang mga book professionals ng pagkakataong matuto, makipagpalitan ng ideya, at palakasin ang kanilang mga kasanayan. Hindi rin nagpahuli ang panitikang pambata. Kasama ang Philippine Board on Books for Young People o PBBY, itinampok ng NBDB ang 9th National Children's Book Awards na kumilala sa mga aklat na nagbigay ng mauhusay at makabuluhang children's and young adult books na inilimbag sa nakalipas na 2 taon. Nagwagi bilang best reads ang Munting Rinosero ni Candy Gourlay at Jaime Bauza, ang Ode to Young Reader ni Gigo Alampay, at ang Sayaw ng Mga Ilaw ni Chino Marlo Sayuno at Aaron Assis. 10 titulo naman ang tumanggap ng Kids' Choice Award, kabilang dito ang Atlas of the Philippines, Life, ChatGPT and the Adventures in the AI Wonderland, Like the Old Summer Days, Excuse Me Po, Linis Tayo, I Am Protected, Shapes and Oranges, Kutkut Kulangot, at Robot vs. Dinosaur. Sa pagdagsa ng MIBF goers ngayong taon, malinaw ang isang bagay. Buhay na buhay ang interes ng mga Pilipino sa libro. At sa suporta ng NBDB sa Asian Rights Fair and Market, NBDB Collective Stand, Ink and Impact Series, at National Children's Book Awards, hindi lang nito sinuportahan ang isang book fair. Pinalakas nito ang mga taong lumilikha ng mga libro, ang mga industriya na nagdadala sa kanila sa readers, at ang kultura ng pagbabasa na patuloy nating binubuo. Napaka-interactive, napaka-productive natin nung nakaraang
29: yes, libro, Sir Lowell. Ang daming sunod. Activities, no? Mm-hmm. Walang humpay. Araw-araw. Samantala, mga kinatawan ng National Book Development Board o NBDB at Book Development Association of the Philippines o BIDAP kasalukuyang lumalahok sa Abu Dhabi International Book Fair upang ipamala sa mga librong Pinoy at dumiskubre ng publishing opportunities ng Pilipinas sa mas malawak na Arab market. Mula September 13 hanggang 18, tampok ang Books Philippines sa Abu Dhabi International Book Fair sa stand 5F30, International Collectives ADNEC. Kabilang sa Philippine delegation sina NBDB Executive Director Charisse Aquino Tugade, Industry and Development Division Chief Charmaine Cappuccino, Strategic Communications and Exhibitions Division Chief Virgie Nicodemus, at si Gwena Galvez, ang kinatawa ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP. Layunin ng delegasyon na makahanap ng mga bagong partner para sa distribution at bookstore networks at para mas mapalawak pa ang access ng Filipino titles sa mga mambabasa sa Middle East. May magandang momentum na po ang Filipina participation sa Abu Dhabi Book Fair dahil sa nakaraang paglahok ay nakipag-ugnayan ang mga kinatawan ng Pilipinas sa mga publisher mula sa Egypt, Azerbaijan at Kazakhstan. Ngayong taon ay nagbabalik ang Books Philippines para ipagpatuloy at palawakin ang nabuksang koneksyon. Malaki rin ang potensyal ng UAE bilang market para sa Filipino books. May mga paaral lang nagtuturo ng DepEd K-12 curriculum doon. Libo-libo rin batang Pilipino ang nag-aaral sa iba't ibang bahagi ng UAE at malaking Filipino community ang matatagpuan sa bansa. Kasabay nito ay may lumalaking interes sa mga kwentong Pilipino tungkol sa pamilya, pananampalataya at tahanan. Mga temang may kakayahang tumawid sa kultura at makaugnay sa Arab readers.
30: Ayan, tuloy-tuloy ang ating mga ganap, Sir Lola, from last week, MIBF this week naman itong Abu Dhabi. At speaking of this week, ngayong Setyembre, ay pinagdidiriwang din natin ang Philippine Creative Industries Month. Kasabay po nito ang pagtatampok ng Department of Trade and Industry o DTI ng ASEAN Creative Industries Expo by Malikhaing Pinoy o ASEAN MPEX na pagsasama-samahin ang mga creative industries mula sa Pilipinas at ASEAN sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, SMARA, Pasig City. Makikibahagi ang National Book Development Board o NBDB sa publishing and printed media domain. Tampok po sa ASEAN MPEX 2026 ang siyam na pavilion at creative industry domains na mapapakita ng talento, produkto at potensyal ng mga malikhaing Pilipino. Kabilang po dito ang publishing and printed media domain kung saan pangungunahan ng NBDB ang pagtatampok ng sektor ng books, publishing at printed media bilang mahalagang bahagi ng creative economy. Layunin po ng Expo na palakasin ang creativity, innovation, negosyo at regional collaboration sa pamamagitan ng exhibitions, talks, performances, demonstrations at business engagements. Bahagi po ito ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month 2026 at ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas na patuloy na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa creative enterprises sa rehiyon. Sa temang Navigating Our Future Through Creativity Together, inaanyayahan ang publiko to connect, celebrate, and create patungo sa ambisyon ng Pilipinas na maging Asia's premier creative hub pagsapit ng 2030.
29: At ilan lamang yan, Gab, sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
26: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
31: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions,
33: discipline is the key.
1: umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo
4: Legacy,
3: 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas.
15: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
15: Suave.
20: Learning from home, may hindi boring.
4: Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
21: Weekly. Kasama sina Iri Charissa Kimutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Rick Pinoy sa Radyo Magazine.
29: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kami ang napakikinggan sa The Capital FM. Pati na rin sa aming Facebook live stream sa Radyo Magazine at sa Facebook page ng NBDB ang at NBDB Philippines.
30: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon dito sa Creator Spotlight.
29: Yan, kaya naman gabi eh, meron tayong special guest ngayong hapon sa
30: kasama natin.
29: Oh, live natin na nakasama dito sa studio. Isa siyang award-winning Filipino author, writer, and communication

0: Guns at Racing Gentlemen. Siya rin ang sumulat ng When Silence Wins na koleksyon ng mga prosa at tula tungkol sa silence, peace, at pagbibigay saysay sa mga hamon ng buhay. Sa kanyang pagsusulat, tilalayo niyang makipag-iwan ng mga makabuluhang salita na mananatiling mahalaga sa buhay ng mga mambabasa. Mga kaaklat ng bayan, live ngayong hapon sa Creator Spotlight, si Ma'am Berlin Domingo Maynigo. Hi Ma'am Berlin, good afternoon po.
1: Sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po, yes, ma'am, sa pagpapa-unlock.
2: Ma'am Berlin, baka may gusto kayong batiin po ngayong hapon.
1: Oo. Pagpaumanhin ninyo, ngunit ako ay naatasan ng aming grupo na i-shout out daw po sila. Yeyet, Mayumi, Lian, Christelle, Adi. Hello po sa
2: Hello
1: inyong
2: po.
1: Lahat.
2: Hi po. Ayan mga friends natin yan from Pinoy Indie, yes, Authors. Ayan Ma'am Berlin, ano, una ka pong nagsimulang magsulat through blogs po, ano. Yes, ano po yung nag-push sa inyo or nagtulak sa inyo na ibahagi or mag-share ng inyong personal experiences bilang nanay, bilang asawa sa publiko?
1: Okay. Nag-umpisa tayo sa vlog dahil nais lang natin ibahagi yung mga karanasan natin bilang isang ina, magulang, at pwedeng mm-hmm. anak din. Mm-hmm. Doon din natin ibinabahagi yung mga makukulit at cute na anecdotes ng aking mga anak nung mm-hmm. maliliit pa sila. Ito ay parang isang online diary lamang mm-hmm. na nagsusulat ka lang, nagkukwento ka lang na may konting ang pagninilay-nilay. Mm-hmm. Habang tumatagal, nakita natin na may oportunidad pala sa vlogging. Mm-hmm. At ang pinakamaganda, may nakikinig pala sa'yo. Mm-hmm. Kasi may nababasa ka ng mga komento na akala ko mag-isa lang ako. Mm-hmm. Nangyayari rin pala sa iba yan. Dahil doon ramdam tayo ng connection sa ibang taong hindi man natin kilala, pero pareho ang nararamdaman natin. Kung kaya itinuloy natin ang pagsusulat.
0: Kung baga marami rin nakarelate talaga no, kay Ma'am Berlin.
2: Tsaka iba yung engagement din sa mga ganyang bagay no, online.
0: Mm-hmm. Ngayon no, Ma'am Berlin, no, sa dami po ng roles na ginagampanan nyo sa buhay no, bilang anak, bilang asawa po, magulang, kaibigan o professional, no, alin sa mga role na ito po ang pinaka nakapagbigay sa iyo ng mga kwento na gusto nyo pong isulat?
1: Marahil masasabi natin motherhood talaga yung mm-hmm. pinaka masarap isulat. Mm-hmm. Una dahil ako'y isang ina. Mm-hmm. Ngunit bukod dyan, bukod sa pag-share mo ng pagod mo, ng frustrations, ng hirap, ang sarap lang ng pakiramdam na nagnanay ka lang tapos natutunan mo yung tunay na kahulugan ng pagmamahal, mm-hmm. understanding, mm-hmm. long patience. At yung pagsusulat ng motherhood, hindi lang siya na-apply sa ina.
0: Yes.
1: Ito ay para sa lahat. Mm-hmm. Dahil tulad na nga nang nabanggit ko, doon ko talaga naunawaan ano ba ang ibig sabihin ng patience, mm-hmm. understanding.
2: Talagang universal experience mm-hmm. ang pagiging isang magulang ano po, pagiging isang ina. Mm-hmm. Kaya naman na doon from blogging tumuwid si Ma'am Berlin sa pagsusulat. Ano po yung parang naging some sort of inciting incident or ano yung kailan mo na realize it's about time na magsulat na ako for a book.
1: Opo. Nung naging ina po tayo, akala natin magpapalaki lang tayo ng anak. Mm-hmm. Along the way, nakikita natin na, uy, may natututunan din pala mm-hmm. ako. Lalong-lalo na nung nagkaasawa ko, ang dami kong natutunan. Mm-hmm. Kaya ayun, sabi natin, inumpisahan natin yung racing series. Mm-hmm. Hindi upang magpalaki, kung hindi, parang imbitasyon.
0: Yes.
1: Konsepto ng, tara, let's grow together. Maari nagkakasakitan, so let's heal together.
0: Mm-hmm.
1: At kung nagkasakitan man, buuin natin ulit mm-hmm. together.
2: Nice, ang ganda nun.
0: Ang ganda nung paano yung insight si ma'am na magsulat. And speaking of yun, no, since from there nabuo po yung racing series, no, binubuo po ito ng racing moms, no, racing husbands, at racing gentlemen. No, bakit po, Ma'am Berlin, racing yung ginamit ninyo na konsepto?
1: Mm-hmm. Dahil nga po ito ay isang imbitasyon na tara, hindi lang ako mag-isa dito, lahat tayo ay nag-grow together at buuin natin ito.
2: At saka yung racing kasi parang it entails not just one effort, mm-hmm. No?
0: Collective effort.
2: Collective siya. It takes a village. Diba sabi nga, it takes a village to raise a child, mm-hmm. to raise a family. Yes.

0: Yan. So yan ma'am, kwentuhan mo po kami tungkol dun sa una dun sa racing, ma'am, tungkol saan po ito. And discuss nyo na rin po itong iba pang libro ng racing series
1: Okay.
0: po.
1: Nag-umpisa po tayo sa Racing Moms.
0: Mm-hmm.
1: Ang Racing Moms ay kwento ng motherhood at saka ng babae sa likod na ito. Tulad ng nabanggit natin, tinalakay natin dito yung pagod, yung hirap, sakripisyo ng isang ina. Ngunit along the way, makikita natin yung mga lessons na natutunan niya sa pagiging isang ina. Sinundan ito ng Racing Husbands. Ito naman po ay tungkol sa ating karelasyon o sa ating kapartner. Madalas kasi bilang mag-asawa, hindi may iwasan na hindi nagkakaroon tayo ng misunderstanding o hindi pagkatama po. Nagiging tingin natin tuloy kaaway natin sila. Ngunit hindi natin nakikita, meron din silang mga sariling mga pinagdadaanan. Kung kaya't kung nauunawaan natin at nakikita natin ito, baka hindi tayo mag-aaway. Baka mas maganda ang maging relasyon natin. At sumunod, ang sa huli, sa ngayon, naniniwala tayong may susunod pa, ay ang Racing Gentleman.
0: Yeah.
1: Ang Racing Gentleman naman ay nais nating ipakita ano yung values na gusto nating iwan, ipamana sa ating mga anak. Na more than fame and success, sila ay maging mabuting tao.
0: Ang ganda. Lalo na yung sa last na yung Racing Gentleman. Kasi nabanggit kanina ni Ma'am Berlin, yung mga anak niya, lahat puro lalaki,
1: no, ma'am,
0: tama. Five boys.
1: Yes.
0: So, very swak, no, sa pagsulat ni ma'am nung book. And speaking of your creative process po, ma'am Berlin, tell us mo, dali nyo po kami briefly sa kung paano nyo po, paano po kayo nag-navigate, no, ng pagsusulat ng libro, no, yung creative process ninyo.
1: Okay.
2: Especially ng non-fiction, itong mga libro ni ma'am Berlin.
1: Karamihan ng mga sinusulat natin ay nakukuha natin sa sarili nating experience, sa mga nakikita natin sa paligid, sa obserbasyon. Hindi ako yung tipo ng tao na uupo ako at tara, sulat tayo ng isang kabanata. Kaya nga, hirap akong magsulat ng non-fiction. Kasi gusto ko, non-fiction, sorry. Dahil mas magaan ang pagsusulat pagka galing sa
0: sarili, sa puso.
1: Oo, sa
0: parte
1: puso
0: mo yun eh.
1: Opo. Yun. So, masasabi natin na very personal yung atake natin sa mga pagsusulat.
0: So, paano po ninyo, kumbaga, ninavigate? Like, nagkakaroon ba kayo ng outline? Paano yung magiging flow ng inyong, ng libro, ng storya, ng kwento, kung ano man?
1: Dahil mahilig ako magkwento, bigyan ko kayo ng isang example. Kunyari, nagluluto ako. Tapos, no, napansin ko, nagbabalat ako ng ano ba to? Itlog ng pugo. Sa pagbabalat ko, pagka masyadong mahigpit yung pagkakahawak mo sa itlog ng pugo, masisira siya. Biglang maiahalin tulad mo na tuloy siya sa pag-aalaga sa isang anak. Na pagka masyado kang mahigpit sa kanya, baka nasasaktan mo na siya. So, dapat mahinahon, maayos lang. So, doon tayo kumukuha. Yun yung mga klase ng mga nangyayari sa atin na ting! Itlog, anak.
0: Ang profound naman yung from itlog ng pugo.
2: Ang dami nang na-realize. Pero ang ganda ng metaphor,
0: yes,
2: ni Ma'am Berlin. No? Very profound.
0: So ngayon na Ma'am Berlin, sa pagsusulat po ng racing series, ano yung pinakamalaking hamon po na inyong kinaharap, no, throughout your creative process or throughout the writing journey nitong series na ito?
1: Okay, dahil nabanggit natin na siya ay puro hango sa totoong buhay, minsan, kailangan natin mag-draw ng line. So, malamang ang hamon natin dito ay ang oversharing. Dahil hindi ko lang ito kwento.
0: Yes.
1: Meron din akong anak at meron din akong asawa na pagka medyo hindi maganda ang pagkakasulat at sabi mo, lalo na sa panahon ngayon, may mga judgmental na mga tao, mapuna. Kaya dapat, aayusin mo rin yung pagsusulat mo in a way na maiiwasan mong mapunta rin sila sa ano na hindi lang ikaw yung mapuna kung hindi pati yung mga mahal mo sa buhay. Yun yung kailangan mong pangalagaan.
0: Medyo challenging yung pagpoprotekta somehow ng privacy.
1: Opo.
2: Especially since yun nga, based from her own personal experience. Po, no?
1: Pero ma-share ko lang din, siguro, bigla ko naisip, siguro yun din yung strength ng mga kwento natin. Kasi hango siya sa totoong buhay, mm-hmm. kaya maraming nakaka-relate.
0: Mm-hmm.
1: Somehow, may natututo at nababanggit din sa atin na, uy, may natutunan ako sa sinabi mo.
0: Mm-hmm.
1: So, yun lang. Medyo hinay-hinay lang sa pag-share mm-hmm. siguro.
3: Pero ano po yung mga memorable siguro na feedback that you got from a reader ng isa sa mga, ng any of your books po? Na parang, it's all worth it pala yung mga pinagsusulat ko, yung mga pinagagagawa ko, and even yung pagbabahagi ng mga day-to-day experience ko at ng aking pamilya.
1: Okay. Meron akong isang, 2 o'clock ng madaling araw, tinag niya ako sa post.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sinabi niya na parang naiyak lang siya doon sa certain page na nabasa niya doon sa When Silence Wins. Nung tinignan ko, naramdaman, hindi ko siya kilala, pero hindi ko alam bakit naramdaman ko.
0: Mm-hmm.
1: Meron ding ilan na magsasabi na, hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos nakita ko yung bookshelf, dinampot ko yung libro mo. Hindi ko siya pinapansin. Binili ko siya kasi kaibigan kita. Pero hindi ko alam na may mapupulot pala ako dito. Tapos parang, salamat. Hindi ka nahiyang i-share. Kasi maraming mga bagay sa libro, lalo na sa Raising Moms, ang sa tingin ko ay masyadong pribado, hindi dapat i-share. Ngunit nilakasan ko yung loob ko na i-share dahil sa tingin ko ay may kapupulutan ng aral. At true enough, may naka-appreciate at ganun din yung pinagdadaanan niya.
0: Cute. And in relation to that, no, Sir Lowell, based dun sa mga takeaways o dun sa mga feedback na natatanggap ni Ma'am Pearlie, no, ano po yung mga, para sa inyo, yung mga pinakamahalagang takeaways or insights ninyo from your writing process hanggang dun sa feedback from your readers na balak nyo pong gamitin para sa mga susunod po punin yung pagsusulat or projects?
1: Natutunan natin na hindi pala komplikadong magsulat.
0: Mm.
1: Magkwento ka lang. At siguraduhin mo yung kinukwento mo, totoo. Hindi ka lilihis sa imbento o sa ano. Dahil pag totoo, mas maraming makaka-relate.
0: Mm.
1: At mas madaling tanggapin.
3: Nice. Kaya naman, Gab, mag-request tayo ng konting. Maglambing tayo ng konting excerpt the reading kay Ma'am Berlin.
1: Okay.
3: Ayan.
1: Nahirapan ako doon kung anong pipiliin ko dahil lahat gusto ko siyang i-share.
3: Lahat ay mga anak ni Ma'am Berlin.
1: Oo nga. Pero siguro ano na lang, sa Raising Husbands, sobrang proud ako dito, sir. I-plug ko na rin.
0: Go, sige pa.
1: Dahil ito ay, nung dinala natin to sa Frankfurt, Germany, ito ay na-translate into Hungarian.
0: Wow!
3: Congratulations. Ito yung, actually, ito pa yung pinakabata. Ay, tama ba? Ay,
1: pangalawa
3: sa mga naisulat ni ma'am, tapos okay. na-translate ka agad.
1: Oo, parang kaka-launch lang niya, binit-bit doon.
3: Nung Frankfurt Book Fair to last year.
1: Opo.
0: Last year, 2025. Guest of honor tayo.
1: Yes, opo. Okay, so sa Raising Husbands, a letter to my husband, and maybe to your husband too. I need you to never give up on me. I need you to pull me back with your steady hand when I drift too far into my thoughts. I need you to stay close even when I say I don't want to be alone, because sometimes I want to be found. I was hoping you could remind me who I am when I forgot. To hold me together when I'm pretending everything is fine, and to see me through the smile when it's hiding something heavy. And I need you to never give up on me, because that's exactly what I can promise to do for you from your wife.
0: Very heartfelt, no, sir? Yes. Saka relating back to dun sa sinasabi natin kanina, talagang collective effort. And especially when it comes to love and raising a family, no, talagang collective effort siya between your parents, between husband and wife. No? And sakto kasi nakikinig ngayon, no, si sir.
3: Hi, sir. sa labas. Feeling ko isa to sa mga letter ni love letter ni Ma'am Berlin sa isa sa mga occasion, special occasion sa buhay nilang mag-asawa. No? Ayun, maraming salamat po, Ma'am Berlin, sa inyong excerpt book reading. Magpapatuloy po ang ating masaya at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
4: Radyo Magazine, 1278 AM. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
6: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Interesting usapan.
13: Hindi heavy.
14: Tugtugang chill.
12: Suave.
15: Learning from home may hindi boring.
16: Radyo Magazine.
17: 1270 AM.
18: Weekend! Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Weekend Pinoy sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin dito sa studio si Mama Berlin Domingo Mainigo. Siya po ang author ng The Racing Series. Ayan, Ma'am Berlin, balikan natin yung racing husbands mo. No? Kanina nakwento mo na na-translate siya into Hungarian. Tama po ba? Ano po yung pakiramdam ninyo na hindi na lang dito sa Pilipinas nababasa at hindi na lang sa English word nababasa ito ng iyong naisulat na libro? Mm-hmm. Kumusta po ang feeling?
1: Nung binalita siya ng aking publisher, mm-hmm. Nag-iikot-ikot ako noon sa isang kilala na bookstore mm-hmm. kasi na nabiyayaan din tayo ng pagkakataon na mag-post din ng mga ano natin, ng mga libro natin doon. Mm-hmm. Akala ko hanggang doon na lang yung kasiyahan ko. Biglang tinawag ako ng publisher ko, mm-hmm. which is nandun sa Germany. Sinabi niya, tignan mo agad yung post ko. Tapos nga nilagay niya, binati niya na na-translate into Hungarian yung Racing Husbands. Nice. Sobrang tuwa natin mm-hmm. dahil dun sa bookstore, mm-hmm. tapos biglang translation sa Hungarian, tapos birthday ko pa nung araw na yun.
3: Sakto.
1: So parang, ang sarap nung blessing mm-hmm. na natanggap natin. Mm-hmm. Hindi ko siguro yun malilimutan.
3: And to think nakaka-launch niya lang that time. Mm-hmm.
1: Opo.
2: Grabing blessing and grabing birthday yes. gift din kay Ma'am Berlin during that.
3: Kaya magandang opportunities talaga itong mga ganitong klase mm-hmm. ng book fair, ano, itong mga international book fair. Kasi mm-hmm. nabibigyan ng pagkakataon itong ating mga libro, itong ating mga manunulat na maibahagi ang kanilang mga naisulat, ang kanilang mga akda.
1: Opo.
3: Sa ibang wika through translation
2: at makarating no sa ibang borders sa ibang bansa.
3: Tsaka very universal kasi yung ano din yung topic ano
1: tama.
3: Po.
2: And mula naman sa racing husband no, Sir Lowell. Ngayon naman dako po tayo sa racing gentleman. No. Anong ibig sabihin para sa inyo Ma'am Berlin no? Yung pagpapalaki ng isang gentleman no sa panahon ngayon, especially with your experience.
3: Limang boys.
2: Barako. Anong values po yung sa tingin nyo ay kailangan mas mapag-usapan at ipasa sa susunod na henerasyon?
1: Ang pananaw natin, ang gentleman ay beyond sa kasikatan, mm-hmm. sa success, mm-hmm. sa fame. Oo, gusto natin ang anak natin ay maging tanyag, mayaman, mm-hmm. maraming pera. Ngunit bukod doon, sana siya ay lumaking may character. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung taong marunong rumispeto sa kapwa, lalong-lalo na sa sarili niya, mm-hmm. siya yung taong marunong din magpatawad, aminin kung may pagkakamali, at lalong-lalo na sa henerasyon ngayon, ang hiling at dalangin ko talaga sa araw-araw, ang mga kabataan ngayon, huwag sanang mawala o maunawaan ano talaga ang tunay na ano ang kahulugan ng integridad, mm-hmm. sinseridad, mm-hmm. at respeto. Mm-hmm. Yung tatlong yon, pag nakita ko sa mga anak ko, happy na ako. Mm-hmm. At mas nakatutuwa kung lahat ng kabataan merong ganon taglay.
3: Right. Mm-hmm. Integrity, sincerity, mm-hmm. and respect. Respect. Mm-hmm. Kwentuhan mo naman po kami, lipat tayo dito sa isa mo pang libro po. Ano, itong Dilaw naman, itong When Silence Wins. Yes. Paano po nabuo naman itong inspiration nyo or saan ang galing yung inspiration mo upang maisulat itong prose and poetry collection na ito po?
1: Okay. Ang When Silence Wins naman ay kakaiba doon sa racing series. Kung ang racing series natin ay tungkol sa relasyon at sa pamilya, ang When Silence Wins naman ay tungkol sa betrayal, mm-hmm. sa pananakit. Mm-mm. Ito yung mga panahon na gusto mong magsalita, magpaliwanag. Sabihin mo kung ano ang side ng story mo. Gusto mong gumanti. Mm-hmm. Pero naisip mo na para saan pa?
3: Right.
1: Pagka naman sinabi mong nanahimik ka, hindi naman yon weakness. Mm-hmm. Minsan nga, pag nananahimik ka, dun mo pa talaga nararamdaman yung totoong kapayapaan.
3: Yes.
1: So, kung may battle man tayo, kung may nanakit man sa atin, isa sa mga options na pwede nating gawin ay manahimik.
2: Mm-hmm. And in relation to that, no, Sir Lowell, napanggit nga na yung libro na When Silence Wins ay tungkol sa pagbibigay halaga, no, sa pagpili ng katahimikan. Mm-mm. Pero Ma'am Bernie, no, sa panahon ngayon na parang feeling natin lahat na kailangan lagi tayong may opinion at sagot sa lahat, no, kailan po ba talaga nagiging mas makapangyarihan ang pananahimik, no, kaysa pagsasalita?
1: Mananahimik ka dahil alam mong pag nagsalita ka may masasaktan. Masakit masaktan. Doble-doble ano. Pero naranasan mo kasi. Kaya ayaw mong manakit. Hayaan mo na lang na siraan ka, pangit ang tingin ng ibang tao sa'yo. Pero sa'yo, alam mo naman kung ano yung katotohanan. Sapat na yun.
3: Galing.
2: Kumbaga meron kang... Isa nga sa nabanggit kanina no, ni Ma'am Berlin is yung self-respect na meron ka. Siguro bahagi nun yung pagiging knowledgeable mo kung kailan ka dapat magsasalita, kailan ka dapat mananahimik for the sake na baka makasakit ka ng kapwa or baka ma-reveal or makita ng ibang tao no yung bad side mo, mm-hmm. na hindi naman talaga yung true colors mo.
3: At saka ano nga, ano, parang ma'am, na itong silence is a mean of protecting your peace, your own peace, no. Mm-hmm. Ang medyo ironic lang na si Ma'am is 20 years siya na nasa communication na profession, communications professional, and yet pinapahalagahan niya yung silence. Mm-hmm. yung ironic lang din for me, ha. Pero Ma'am, dahil nga nabanggit natin na meron kang 20 years of experience pagdating sa communication, sa mga content creation, sa PR, paano po nabago itong or nagbago ba itong paraan mo ng pagsusulat nang magsimula kang magsulat para sa sarili mo at hindi para sa isang brand or organization, mm-hmm. kundi para sa sarili mong pangalan at sarili mong boses?
1: Sobrang laking pagbabago yung napansin natin. Noon kasing nasa corporate tayo, ang laging iniisip natin ay image, yeah. brand, paano ka makakabenta. Kasi kaya ka nga nagsusulat para ibenta mo yung mga produkto mo. Magugustuhan ba ito ng boss ko? Laging ano ang gustong marinig ng tao.
3: Mm-mm.
1: Ngayong nagsusulat na ako para sa ating mga libro, doon natin na-realize na hindi naman pala kailangang laging ano corporate yung pagkakasulat. Mm-hmm. Hindi naman pala kailangang laging kailangan mong hingin ang tango.
3: Opinion
1: ng lahat ng tao.
3: Approval.
1: Approval yon. Mm-hmm. Approval ng tao. basta tulad nung nabanggit natin, nandun ka lang sa totoo,
3: yes,
1: madali nang isulat ang lahat.
2: As long as you stay true to yourself, your core, to say. Tapos ngayon naman, no, since nabanggit din natin na nagsimula talaga si Ma'am Berlin, no, sa pagsusulat ng mga vlogs, no. Ma'am, kung babalikan niyo po yung Berlin na nagsisimula pa lang mag-vlog, no, at ikukumpara ito sa Berlin ngayon na isa ng author ng ilang mga libro, ano po yung sa tingin ninyong pinakamalaking pagbabago sa inyong boses bilang isang writer? At ano naman po yung bahagi ng dating ikaw, no, na ayaw niyo pong mawala, no? Gusto niyo po pa rin dalhin moving forward?
1: Dalaway nakita kong pagbabago. Una, yung magkaroon ka ng tiwala sa boses mo. Dati kasi parang may doubt ka pa. Pero ngayon na may kahit pa paano, napatunayan mo na yung sarili, alam mong tama ang sinusulat at sinasabi mo. So ituloy mo lang yon. Pangalawa natin ay yung maging responsable ka sa sinusulat mo.
2: Yeah.
1: Kasi ngayon may nakikinig na, may nagbabasa na. So dapat medyo maingat tayo sa mga lengguwahe,
3: yes,
1: na ginagamit natin. At maging sensitibo tayo sa pakiramdam ng iba para hindi, para makaiwas tayo sa pananakit. Tapos dun sa sa tanong nyo naman po na ano yung nais natin sanang ma-retain.
3: Dun sa dating Berlin.
1: Opo. Siguro ito yung curiosity.
2: Yes.
1: Yung pagiging observant. Kasi nabanggit nga natin na karimihan ng mga kwento natin, napupulot natin sa observasyon, yes, sa sarili nating experience. So, kung tatanggalin mo yung curiosity, yung pag-o-observe, wala tayong maisusulat. So, ituloy-tuloy mo lang yan, Berlin.
3: Yes, so, pag na-observe ni Mami yung itlog ng tubo na medyo.
2: Ang ganda nung
3: yung metaphor.
2: Kasi lalo na sa racing series, right, diba? Based, since non-fiction nga siya, based siya sa talagang experiences.
1: Opo.
2: So talagang dun sa mayaman mong experience, dun ka talaga makakahugot ng kung ano yung pwede mong isulat, na yung mga makabuluhang lessons na natutunan mo dun na gusto mong ishare sa iba.
3: And speaking of experience, ma'am, kumusta yung naging MIBF experience ninyo nitong nakaraang linggo?
2: Andun si ma'am.
3: Oo, at saka ano po yung kumbaga naging key takeaway ninyo after having that MIBF experience?
1: For the longest time, pag nagsusulat ka, nakatago ka lang sa bahay.
3: In isolation.
1: Oo. Pagkatapos...
2: Nag-writing retreat ka minsan.
1: Opo. Tapos noon, meron din nag-share ng mga sinulat mo, itatag ka nga. Pero ngayon sa MIBF, nagkaroon ng mukha.
3: Yes.
1: Nakatutuwang dalawin ka at sabihin sa'yo personal na touch mo ko. Tapos hindi lang yun. Ano pa po yung ibang sinulat ninyo? Sila rin yung bumabalik sa'yo na nagtiwala sa'yo. Kaya kukunin din nila yung iba mo pang mga niletahan ng mga libro. Masaya rin siya dahil nabanggit ko nga kanina, kasama ko yung mga anak ko.
3: Bonding experience.
1: Opo. Nakatutuwa at medyo, nagtatanong ako, binabasa kaya nila ng pasikreto yung mga libro? Kasi kung maririnig mo sila kausap yung mga bisita, mga tao, ang galing nilang magpaliwanag eh. Parang, oh my God, meron pang sa gentong chapter, ganyan-ganyan. Wow. So, alam nila yung kwento. So, opo, nakatutuwa na hindi lang pala ibang tao ang readers mo, kung hindi sa mismong tahanan mo ay na-appreciate yung mga sinusulat mo.
2: And for sure, tuwang-tuwa sila habang binabasa yung racing series. So dahil sila yung buhay nila yun. Parang naalala nila, ito pala yung feeling ng mother namin habang pinapalaki kami. Diba?
3: At saka yung encounter, yung experience ni naman Berlin doon, no? Parang that will really justify the claim na nagbabasa pa rin ang mga Pilipino, no? At ang laki ng interest sa mga libro.
1: Opo.
2: Yung show, pag-show out, no? Napakaraming pumunta.
3: Kahit maulan.
1: Opo. At may suspension ng mga classes. Tumungo sila doon kaysa sa umuwi o kung saan man magpunta.
3: Ayan, moving forward po, dahil meron nakaapat na tayong librong non-fiction, ano naman po ang mga nasa pipeline pa natin na dapat abangan ng ating mga mambabasa ni Ma'am Berlin?
1: Okay. Dahil nakita natin na damang-dama ng mga mambabasa ang When Silence Wins, abangan nila yan, may paparating tayong second book wow. o part 2 ng When Silence Wins. Wow. Katulad din siya ng racing series na tatlo. So, magiging tatlo rin yan. Yan. Pangalawa, tayo ay naimbitahan ng Pinoy Indie Authors kung saan meron tayong collaboration. Mm-hmm. Nagsusulat tayo ngayon ng historical romance.
3: Wow. Mm. So, tatawid na si Ma'am sa fiction.
1: Oo nga eh.
2: Non-fiction to romance.
1: Yes. Oo. At naway maitawid natin to ng maayos. At yung mga experience natin sa ating buhay somehow baka magawa natin ng paraan.
3: Kayang-kaya po yan. Yes.
1: Salamat po.
3: Ngayon naman, invite po natin ang ating mga viewers to support your book. Saan po namin kayo pwedeng abangan? Saan po, ano pa po yung mga upcoming book events na dapat abangan ng ating mga viewers po?
1: Okay. Unang-una sa lahat, salamat sa pagkinig at sa pagtangkilik ng ating mga kwento at libro. Ang ating pong mga akda ay matatagpuan sa www.readberlin.com. Pwede po tayong kumuha dyan. Tayo po ay very open at makikita nyo rin kami sa Berlin Domingo sa Facebook at gayon din sa ating ibang social sa Facebook, Instagram at TikTok na Read Berlin. Sa mga book events naman po, pag nakita nyo kami, kaway lang po kayo, lapitan nyo po kami. Nais po namin kayong makilala at tignan natin, baka ang kwento nyo ay masarap isulat din sa susunod nating mga akda.
3: Ayan, at saka may upcoming book event tayo, i-announce natin sa mga susunod na Read Pinoy episode.
1: Opo, opo.
3: Abangan po nila yan.
1: Yes po.
3: Tsaka sa Facebook page na rin ng National ng Book Development Board. Ayan. Yes. Maraming maraming salamat, Ma'am Berlin, for salamat sharing your precious time with us. Alam ko may deadline pa to. Ma'am Yumi, ito na. Babalik ka namin sa iyo, Ma'am Berlin.
2: Maraming salamat po.
1: Salamat po.
3: Thank you so much po sa inyong very inspiring na kwento. No, sana po ay may napulot po tayong aral at kwento or lesson dito sa ating mga nabahagi ng ating special guest ngayong hapon na si Ma'am Berlin. Mm-hmm. Kaya sama-sama tayong ma-inspire, matuto at sa mga kwento ng mga ating mga creatives at ang kilikin of course ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
2: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayong makitambay dito sa ating paboritong aklat ng bayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo din po kaming mapakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli ako po si Gab Barroso.
3: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani at opisyal ng NBDB sa pamamuno ni ED Charisse Aquino Tagade, kayo po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
11: Oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mahigit 17,000 pulis sa buong bansa ipinakalat para tiyakin ang seguridad sa mga aktibidad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Nakakasangkilos protesta sa araw na ito, hindi kailangang magkaroon ng karasan at may masaktan ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Paghatid ng tulong sa mga apektado sa Banga South Cotabato school shooting incident, tinutukan ni Social Welfare Secretary Gatchalian.
4: Headlines.
3: Davao City Mayor Baste Duterte nakatakdang umarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mga interes sa negosyo ng Vice Presidente aalamin sa paglilitis.
4: Headlines.
3: 58 ASEAN Economic Ministers Meeting naglatag ng mas matatag na direksyon para sa ekonomiya ng rehiyon.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Pilipinas nagkamit ng bronze sa unang araw ng 20th Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 21, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigit sa 17,000 pulis sa buong bansa pinakalat para tiyakin ang seguridad sa mga aktibidad ngayong araw. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakahanda ang Philippine National Police sa tumulong para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at panatilihin ang kapayapaan kaugnay ng mga nakalatag na aktibidad ngayong araw, Setyembre 21. Ayon sa PNP, aabot sa 17,018 pulis ang kanilang ipinakalat sa buong bansa para tiyakin ang police visibility, paghahanda at napapanahong pagtugon sa iba't ibang pangunahing lugar. Mula sa naturang bilang, nasa 8,553 rito ang mula sa National Capital Region Police Office, 465 ang Regional Support Unit Personnel, mahigit si 1,000 ang Reactionary Standby Support Force, habang 6,000 mga tauhan na magmumula naman sa Police Regional Offices gaya ng Cordillera, Ilocos, Central Luzon, gaya din na Calabarzon, at maging mula sa Philippine Coast Guard. Kasunod dito, umapila si PNP Chief Police General Luzon Melencio Nartates Jr. sa mga makikilahong sa mga aktibidad. Bantay ang maigi ang kanilang hanay, gaya din ay panatiliin ang kayusan at kapayapaan sa mga pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nakakasangkilos protesta para sa araw na ito, hindi kailangang magkaroon ng karahasan at may masaktan ayon sa Malacanang. Pangulong Marcos, bukas ang pakinig sa mga hinaing. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi kailangang maging marahas o may pananakit ang mga nakakasangkilos protesta ngayong araw, September 21. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng mga tagkilos na inaasahan. Ayon kay Castro, malayang makapagpapahayag ang iba't ibang grupo ng kanilang sentimento at hindi naman aniya sila pipigilan sa pagsasabi ng kanilang saloobin. Sana lang, sabi ni Castro, ay walang karahasan pang mangyari, lalo't bukas naman ang pakinig ng pamahalaan, pati na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panawagan ng mga magsasagawa ng kilos protesta. Pagnan ito, itinayak ng palasyo na handa ang hanay ng Philippine National Police para bantayan ang mga rally sites at masiguro na magiging mapayapa ang mga inaasang demonstrasyon ngayong araw na ito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng
2: karahasan, pananakit, o pagkasawi pa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit nagsuspinde ng klase sa lungsod dahil sa posibleng pagbigat ng trapiko. Narito ang balita atid ni Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Sinuspinde ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng face-to-face klase sa public at private schools sa lahat ng antas ngayong Lunes, September 21. Ayon kay Dumagoso, inirekomenda ito ng Manila Police District o MPD dahil sa inaasahang mga pagtitipon, marcha at rally kaugnay ng September 21. Layunin ng suspensyon na mailayo ang mga estudyante sa posibleng abala at panganib dulot ng mabigat na trapiko, road closures at malalaking pagtitipon. Pinayuhan naman ang mga paaralan na lumipat sa alternative delivery mode o ADM habang suspindido ang in-person classes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-atid ng tulong sa mga apektado ng Banga school shooting incident, tinutukan ni Social Welfare Secretary Gatchalian. Narito ang balitang atid ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Personal na nagpaabot ng pakikiramay at ng tulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Nagtungo mismo ang kalihim nitong Linggo sa Soralia at sa Banga para makiramay sa mga naulilang pamilya at mag-attend ng financial assistance para sa kanilang pangangailangan. Bumisita rin ang kalihim sa Dr. Arturo Pingoy Medical Center sa Coronel City para alamin ang lagay ng mga biktima at kanilang mga pamilya na naapektuhan ng insidente. Sa Municipal Hall naman, pinangunahan din ng DSWD ang isang psychological first aid para sa mga individual na nakaranas ng emosyonal na epekto ng insidente, kabilang ang mga guro ng naturang eskwelahan. Samantala, nagsagawa na din ng DSWD Field Office 12 ng house-to-house visits para kamustahin naman ang mga biktima at kanilang pamilya at matukoy ang iba pa nilang pangangailangan. Tiniyak ni Secretary Gatchalian ang patuloy na suporta sa mga pamilya at school community para maipabot ang psychosocial support at iba pang kinakailangang assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw upang magbigay daan sa pagsusuri ng kaligtasan at seguridad ng mga paaralan. Ang Isulan, Santo Niño, Lake Cebu, Norala, Tantangan at Coronadal sa South Cotabato at Lebak, Senator Ninoy Aquino at President Quirino sa Sultan Kudarat. Wala ring pasok mula elementary hanggang senior high school sa Surala sa South Cotabato.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Davao City Mayor Baste Duterte nakatakdang umarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Alamin o aalamin sa paglilitis ang mga interes sa negosyo ng Vice Presidente. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Naasahang haharap sa witness stand ngayong Linggo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito ay habang sinusuri ng House Prosecution Panel ang mga umano'y transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng isang kumpanyang may financial na interes ang pangalawang pangulo. Inaatasan sa sabina si Mayor Baste ng Senate Impeachment Court na tumistigo at magdala ng mga dokumento kaugnay ng mga transaksyon ng Davao LGU at ng GenCorp Industries Incorporated mula taong 2020 hanggang kasalukuyan. Layunin ng House Prosecution na malaman kung nagkaroon ba ng transaksyon ng nasabing kumpanya sa lungsod sa panahon ng pananungkulan ni Baste bilang alkalde. Hinihiling din ng House Prosecution na ideklara si Baste bilang isang hostile witness. Ang inaasahang pagkapatotoo ni Mayor Baste ay bahagi ng hakbang ng prosecution na lumipat mula sa mga personal na deklarasyon ng yaman ng Vice Presidente tungo sa pagsusuri ng mga kumpanya na kanyang pag-aari sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ebidensya sa mga negosyong deneklarang may interes si Vice President Sara Duterte, ihaharap ng House Prosecution ngayong Linggo mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inaasahang irepresenta ng House Prosecution Panel ngayong Linggo ang mga ebidensyang kaugnay sa mga kumpanyang idineklarang may financial interest sa Vice President Sara Duterte base sa kanyang salin at nagkaroon ng transaksyon sa gobyerno. Una ng pinasabina ng Senate Impeachment Court para humaraps na saksi sa trial ngayong Linggo sina CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Inaasahang tatalakay ni Ronquillo ang mga patakaran sa paghanda at paghahain ng salin, kabilang ang mga alituntuning tumulong siyang buuin. Si Del Rosario naman ang magpapatunay sa mga corporate record ng SEC kaugnay sa mga kumpanyang idineklarang may business interest si VP Sara. Samantalang inaasahang ihaharap ni Sopeña ang mga record ng government procurement kabilang ang mga kontrata ng GenCorp Industries sa mga ahensya ng gobyerno mula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Base sa salin ng Vice Presidente, idineklarang may financial interest ito sa GenCorp. Batay sa mga ulat, nakakuha ang GenCorp ng 14 million pesos na kontrata sa Davao City Government na pinamumunuan ni Mayor Baste Duterte na kapatid ni VP Sara. Nasa pina na rin si Mayor Baste para humarap sa impeachment court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 58 ASEAN Economic Ministers Meeting naglatag ng mas matatag na direksyon para sa ekonomiya ng rehiyon. Yan pong balitang hatid ni EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sa gitna ng pabago-bagong kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya, pinaribay ng mga economic minister ng ASEAN ang mga hakbang upang higit pang palakasin ang kalakalan, pamumuhunan at digital na ekonomiya sa rehiyon sa ginanap na 58 ASEAN Economic Ministers Meeting sa Maynila. Sa joint media statement, iniulat na lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng ASEAN noong 2025 habang inaasa hang mananatiling matatag ang paglago nito sa 4.5% ngayong 26. Umabot din sa $4.4 trillion ang kabuuang merchandise trade ng rehiyon habang pumalo sa $245.7 billion ang foreign direct investment. Patunay ng patuloy na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa ASEAN. Pinagtibay rin ng mga ministro ang pagpapatupad ng ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030 kabilang ang pagpapalawak ng digital economy, pagpapalakas ng supply chain, modernisasyon ng ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA at paghahanda sa paglagda ng ASEAN Digital Economic Framework Agreement sa nalalapit na ASEAN Summit. Samantala, muling iginiit ng ASEAN ang layunin nitong palawakin ang ugnayang pangkalakalan sa mga partner countries, isulong ang pagpapalawak ng RCEP at suportahan ang patuloy na integrasyon ng Timor-Leste bilang 11th miyembro ng samahan. Sa kabuuan, inaasahang magsisilbing gabay ang mga napagkasunduan sa pagpapatatag ng ekonomiya ng ASEAN at sa paglikha ng mas isibo, matatag at nakabagong regional na merkado sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang mga pulisiya upang makahikayat ng mas maraming dayuhang pamumuhunan sa bansa. Pinalalakas din ito ang paglago ng foreign direct investments o FDI at pagtaas ng mga naaprubahang investment projects ngayong taon. Sa press briefing ng ASEAN 2026, sinabi ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na nakadol ng Pilipinas sa pag-akit ng mga pamumuhunan sa renewable energy, advanced manufacturing, semiconductors at mineral processing. Ayon sa kanya, umabot na sa 541.5 million pesos ang kabuuang approved investments ngayong 2026, habang tumaas din ang mahigit sa 68% ang foreign investments kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinaliwanag din ni Rodolfo na mahalagang katuwang na mga insentibong binibigay sa ilalim ng Create More Act, ang Strategic Investment Priorities Plan o SIPP. Ito ay upang matiyak na napupunta ang mga investment sa mga prioridad na sektor ng bansa. Ayon pa sa DTI, layunin ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na magpapalakas sa ekonomiya, sa exports at sa paglikha ng trabaho sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng mga reforma sa polisiya at pagtutok sa mga high value industries.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pinakamahalagang probisyon ng pagpapatibay sa Manila Declaration ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay ang mas matibay na ugnayan ng mga bansa sa panahon ng kalamidad. Ayon sa kalihim, walang saysayan deklarasyon kung hindi magtutulong-tulong ang mga bansa para sa maagap na paghahanda laban sa iba't ibang uri ng sakuna at ng kalamidad. Gitma ni Secretary Chodoro, mahalagang punto ng ASEAN Manila Declaration ang maagap na paghahanda, paggamit ng ahensya o ng siyensya at teknolohiya para sa mas mabilis na paghahanda at logistics o paghihimbak at paghatid ng mga tulong bago pa man tumama ang kalamidad. Dagdag pa niya, kasama rin sa declaration ang pagbuo ng pamamaraan kung papaano makakatulong ang ibang mga bansa sa oras na makaranas ng sakuna at kalamidad ng isang bansa na kasama nito sa rehiyon o kapwa miyembro ng ASEAN.
15: Dahil hindi naman sabay-sabay ito sa rehiyon kung papaano tayong makatulong sa isa't isa pag makakaramdam ang isang bayan o dalawang bayan ng disasters. Yan ang puso nitong Manila Declaration.
3: Samantala, binigyan din ni Secretary Chodoro na mahalagang bahagi ng Manila Declaration ang layunin na gawing abot-kayang presyo at gastusin sa pagpapatayo ng mga disaster infrastructure. Paliwanag pa ng kalihim, dapat mapagtibay ng Asia-Pacific region ang pagpapababa ng halaga ng pondong kailangan na ilaan sa disaster risk financing at resilience at infrastructure financing. Anya ito'y dahil kadalasan ay kailangan pang ipangutang sa ibang bansa ang pondo para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa katatagan at kahandaan ng mga komunidad sa sakuna at kalamidad.
15: Kung papaano mapagtibay ng rehiyon para bumaba ang cost ng pondo na mailalaan dito dahil minsan kailangan utangin talaga ito at risk spreading mechanism para sa ganun maging mas affordable ang financing para sa disaster infrastructure, no? Yan ang puso at diwa niyan.
3: Si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid ka bang?
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga empleyado na nag-opisina sa new executive building sa Malacañang, wala munang pasok dahil sa ipatutupad na standard security protocols. Mula sa Malacañang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sarado muna ngayong araw, September 21, 2026, ang new executive building o
9: MAB na bahagi ng Malacañang Complex. Ito ang pinahayag ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez dahil na rin sa gagawing pagpapatupad ng standard security protocols. Nangangahulugan ito na wala na munang face-to-face office work sa new executive building kung saan ay bukod sa mga taga-PCO ay doon din nag-oopisina ang mga kawani ng Office of the Cabinet Secretary. Samantala, tuloy-tuloy naman ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa araw na ito. At ay sa abiso ng Panasyo, inspeksyon ng mga proyekto na isinasagawa sa lalawigan ng Bulacan ng aktibidad ng Chief Executive ngayon September 21. Mula sa Panasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs binigyan din na nananatiling buo at hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Yan ang report ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binigyan din ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Ayon sa DFA, kinilala ng Pilipinas ang People's Republic of China bilang naging isang legal na pamahalaan ng China alinsunod sa 1975 Joint Communique ng Pilipinas at China. Gayunman, sinabi ng DFA na hindi naman ipinagbabawal ng pulisiya ang pagpapatuloy ng ugnayan pang-ekonomiya, pang-kultura at iba pang praktikal na kooperasyon sa Taiwan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkalapit na kapitbahay lamang ang Pilipinas sa Taiwan at patagal nang may ugnayan pang-kalakalan ang dalawang panig. Binigyan din ng DFA na hindi o na ito ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa foreign policy ng bansa alinsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas. Ayon pa sa kagawaran na patuloy nitong isusulong ang diploma siya, bukas na komunikasyon at mapayapang paglutas ng mga dahilan alinsunod sa international law. Layunin ng DFA na mapangalagaan ang pambansang interes, kapayapaan at katatagan ng rehiyon, kaya hindi nakapakanan ng mga Pilipino sa magdabilang panig ng Taiwan Strait. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umihingi ng exemption sa Commission on Elections ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para may pagpatuloy ang ibabat na ibang programa para sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., hindi election-related ang mga programa at layunin itong tulungan ng mga drivers, operators at commuters. Kabilang dito ang Service Contracting Program, EDSA Busway, Love Bus, Libreng Sakay, Fuel Subsidy Program at Public Transportation Modernization Program. Kasama sa fuel subsidy, ang one-time assistance at ang 12 peso discount kada litro ng diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Babala ni Pua, maring maapektuhan ng commuters at transport workers kapag inihinto ang mga programa ngayong election period. Tiniyak din ng LTFRB na may documentation, validation, accounting at auditing at walang partisipasyon ng mga kandidato o political party.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakikipagdaluhan ng Department of Science and Technology o DOST sa ilang mga state at private universities sa bansa upang magsagawa ng pananaliksik na tutugon at susuriin kaugnay o natutugon sa mga suliranin kaugnay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Renato Celedon Jr., layunin itong matukoy kung ano ang epektibong transportation system na pwedeng may patupad sa ating bansa gamit ang hybrid o electric transport vehicle. Paliwanag pa ng kalihim, kakibat nito ang kompetensya ng mga imported na hybrid o e-vehicle na kadalasan mas mura kaysa sa mga lokal na nabibili, bagamat madalas na nagkakaproblema rin sa after sales.
19: Hanap ngayon tayo ng local government na willing gamitin ito. But then, sa dami na nang may gusto, ay kailangan na natin yung mass produce. At naghahanap tayo ng mga ganyang partner at meron tayong nakikita.
3: Samantala, binigyan din ni Secretary Solidium na hindi nagtatapos sa benepisyo ng paggamit ng electric vehicle o tricycle ang kanilang programa. Gayet niya, kinakailangan din na magkaroon ng charging infrastructure. Dagdag pa ni Solidium, dapat makapagpatayo ng solar charging station para hindi na kailangan pa ng gasolina.

0: Ipinapanukala ni Deputy Speaker David Suarez na kumuha ng congressional franchise ang malalaking social media platform bago makapag-operate sa Pilipinas. Nag-union ang House Bill 4786 o Social Media Platform Franchise Act na palakasin ang pananagutan ng mga platform sa content moderation, data protection, national security at karapatan ng mga user. Bunsod ito ng magkakasunod na insidente ng pamamahiin sa mga paaralan kung saan tala mga manood de edad ang sinasabing mga suspect. Kailangan din anya magkaroon ng lokal na tanggapan at kinatawa ng mga social media platform na maaaring agad tumugon sa reklamo at kahilingan ng mga otoridad. Una na rin inihain ng House Leader yung Digital Safety of Minors Act na naglalayong palakasin ng age verification, parental consent at online safety ng mga bata. Kit ni Suarez, mahalaga mapanagot yung mga platform na ginagamit ng milyon-milyong Pilipino habang pinaprotektahan ang publiko at hindi isinasantabi ang kalayaan sa pagpapahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC nagpaalala laban sa panganib ng internet sa kabataan. Yan pong balitang atid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagbigay ng paalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga magulang kung sakaling biktima ang kanilang anak ng mga modus sa internet o social media. Base sa social media post ng CICC, mahalaga na isave ang anumang detalye ng palitan ng mensahe, profile, username at iba pang maaaring magamit na ebidensya. Bukod dito, agad na i-block ang account upang hindi na magtuloy-tuloy pa ang pakikipag-ugnayan nito. Kung nakitaan ng seryosong panganib ang insidente, agad na ipagbigay alam sa otoridad at i-report ang content o account sa pamagitan ng naturang software platform. Dagdag na ahensya, huwag din magdalawang isip na dumulog sa numero ng CICC na 1326 o mag-iwan ng mensahe sa kanilang social media account at CICC.gov.ph. Mula Radyo Magazine, Jeremy Cristobal, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos at Greenland, nagkaroon na ng kasunduan para sa permanenteng security control ng Amerika sa Greenland. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Permanenteng security control sa pagitan ng Amerika at Greenland na pagkasunduan ng dalawang bansa. Batay sa ulat ng BBC News, kinagalak ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang kasunduan ng dalawang bansa upang matugunan ang security at defense issue ng Greenland. Kabilang sa napagkasunduan ay walang papahintulutang magkaroon ng presensyang militar o magtayo ng mga masisilang uri ng pamumuhunan sa Greenland ang mga kalaban ng Estados Unidos. Ayon kay Greenland Prime Minister Jens Frederik Nielsen, ang kasunduan ay magpapalakas sa security ng Arctic at North Atlantic habang kinikilala ang sovereignty at territorial integrity ng Greenland at ang mga mamamayan nito. Ang nasabing kasunduan ay sa likod ng banta ni US President Donald Trump na sasakupin nito ang Greenland dahil sa issue ng strategic location nito para sa depensa ng Estados Unidos, gayon din sa taglay ng mineral wealth ng nasabing bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Pilipinas nagkamit ng bronze sa unang araw ng 20th Aichi Nagoya Asian Games, habang dalawa pang atleta ang nakalinya na rin para sa dagdag na medalya. Ang detalye mula sa Sports Radio 918 correspondent Judith Karingal.
5: Katulad ng panawagan ng mga Pilipino sports officials sa mga atleta bago tumulak ng Japan, tunay na lumaban at todo na ibinigay ang husay laban sa mga katunggali sa pag-uumpisa ng 20th Asian Games. Makasaysayang bronze, hindi lamang first medal ng Philippine soft tennis sa Asian Games, kundi first medal rin ng Pilipinas dito sa Aichi Nagoya Games. Ito ay nakopo ng Philippine women's softball team na nagwagi sa Mongolia at Thailand, naging daan sa pag-abante sa semis laban sa defending champion Japan. Bagamat talo 0-2, may uwi nila ang bronze medal. Tunay na masaya ang kuponan sa pamuno ni Bien Zuleta dahil natamo na rin ang medalya matapos ang apat na beses na naging fifth placer sa games. Sa mixed martial arts, umusad si Jean-Claude Saclag sa semis na men's traditional 65 kilograms matapos magwagi kay Almuhim ng Saudi para maharap si Rajamov ng Tajikistan sa tangka na masigurado ang silver. Gayun din si Carlos Alvarez na may knockout na panalo laban kay Ananda Setio ng Indonesia para makasemis laban kay Burko Talim ng Kazakhstan sa 77 kilograms. Marami

0: Ang lalaban ngayon, day number 2, kabilang ang Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo sa men's all-around gymnastics. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
6: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
5: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
6: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Philippine Crop Insurance Corporation sa Region 2, nagsimula na sa pamamahagi ng bayad pinsala sa mga apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: April.
7: Nagsimula ng mamahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation na PCSA Region 2 ng bayad pinsala sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Claims Division Chief Margaret Veron Leman, bagamat mangilan-ngilan pa lamang sa halos 60,000 nagpasigurong magsasaka ang kanilang nababayaran, ilang milyong pisong halaga na ng cheque ang kanilang naibibigay, ang iba diretso na sa kanilang e-wallet. Karamihan sa mga nag-file ng indemnity claims na sinimulan nilang iproseso noong Hulyo ay mga magsasaka ng mais na nasa mahigit 56,000, habang ang nalalabi ay mga palay farmer na. Nabatid na dumoble ang bilang ng nag-file mula sa nakaraang cropping season. Hirap man dahil na rin sa dami ng transaction ngayon sa kanilang opisina, sinisika pa rin nilang matapos sa itinakdang araw ang pagproseso sa mga natatanggap nilang aplikasyon. May sasabay rin kasi rito ang pagpapasiguro ng mga magsasaka sa pagsisimula na naman ng taniman ng palay. Sa pagsisikap na makapagbayad pa rin na maaga aniya, nag-overtime na sila sa pagtatrabaho at pumapasok pa sa weekend. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit sa 85,000 food packs at non-food items nakaandang ipamahagi ng DSWD sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Glenda.
8: Muling nakapag-imbak ang DSWD Field Office 1 ng 85,114 na food and non-food items sa regional at satellite warehouses nito. Gayun din sa mga relief propositioning areas sa buong Region 1. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagdaragdag ng ahensya ng mga stockpile mula sa National Resource and Logistics Management Bureau bilang paghanda sa mga posibleng kalamidad at emerhensya sa Ilocos Region. Sumailalim rin sa quality inspection ang mga bagong dating na food packs upang matiyak ang kalidad at maayos na kondisyon ng mga ito bago ipamahagi sa mga mamamayan. Ito'y bahagi ng buong bansa handa ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak na may nakahandang supply sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Access sa mga digital learning resources na mga paaralan sa Alamino City, Pangasinan, pinalalakas sa pamamagitan ng bagong programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Katsipit.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ricky.
9: Mas pinalawak ng Department of Education Schools Division Office o DepEd SDO ng Alamino City dito sa Pangasinan ang access ng mga mag-aaral sa digital learning resources sa pamamagitan ng paglulunsad ng CAN Academy program. Ang CAN Academy ay isang non-profit educational organization na nagbibigay ng libreng digital learning resources, kabilang ang interactive lessons, instructional videos, practice exercises and quizzes upang matulungan ang mga mag-aaral na matuto sa sarili nilang bilis. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapaigting ng pagkatuto sa science, English at mathematics, habang nagbibigay sa mga guro ng karagdagang kasangkapan upang matukoy at matugunan ang mga learning gaps. Sa pamamagitan ng progress tracking tools ng platform, mariring masubaybayan ang pag unlad ng mga mag-aaral at matukoy ang mga konseptong nangangailangan pa ng karagdagang pagsasanay. Sa unang yugto ng implementasyon, 15 pampublikong paaralan sa Alamino City ang napili bilang implementing schools, 4 na secondary schools at 11 elementary schools. Inaasang magsisilbing karagdagang suporta ang programa sa mga guro at mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya bilang bahagi ng pang-araw-araw na pagkato. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Fluvial presensya ng Peña Francia Festival sa Naga City, dinagsa ng maigit 1,000,000 deboto. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jerome.
10: Umabot sa 1.2 milyong deboto ang nakiisa sa fluvial procession ng mahal na ina ng Peña Francia at El Divino Rostro noong Sabado, Setyembre 19 sa Naga City, Camarines Sur. Batay sa tala ng Emergency Operations Center Incident Management Team, mas mataas ito ng mahigit 100% kumpara sa 800,000 katao na nakiisa noong 2025. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga debotong dumalo at kanilang binigyang pagkilala ang Birheng Maria at ang Panginoong Jesus sa pagtatapos ng pista. Inilipat sa gabi ang prosesyon dahil sa mababang level ng tubig sa Naga River dulot ng low tide at kakulangan sa pag-ulan. Naging matagumpay naman ang pagbabalik ng mga imahen mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Basilica Minore ng Peña Francia matapos maitala ang high tide sa ilog. Sama-sama naman ang simbahan, lokal na pamahalaan, pulisya at Coast Guard sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga partisipante. Samantala, ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, Regional Director ng PRO 5, naging mapayapa sa pangkalahatan ang prosesyon. Walang naitalang untoward incident sa kapistahan at naging maayos ang crowd control at galaw ng mga deboto sa iba't ibang bahagi ng syudad. Ang fluvial procession ay isa sa mga mahahalagang okasyon na siyang hudyat ng pagtatapos ng nobinaryo o ang siyam na araw ng pista. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Southern Leyte, pinaigting ang ugnayang pang-ekonomiya sa Chinese Consulate General sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jevic.
18: Isinusulong ng pamalang panlawigan ng Southern Leyte ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya sa Chinese Consulate General sa Cebu matapos bumisita sa lalawigan ang mga kinatawan ng konsulado. Pinangunahan ni Consul Wang Jinjun at Vice Consul Liu Mingyang ang delegasyon mula sa Chinese Consulate General sa Cebu. Layunin ng pagbisita na magsilbing unang hakbang tungo sa mga posibleng programang magpapalakas sa ekonomiya sa lalawigan. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Chinese community at lokal na pamahalaan sa mga larangan tulad ng turismo at agrikultura na inaasahang magkapagbubukas ng karagdagang oportunidad para sa mga residente. Dumalo rin sa pagpupulong sina Governor Damian G. Mercado ng Southern Leyte, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, Southern Leyte 1st District Representative Roger Uging Mercado at iba pang opisyal ng lalawigan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Governor Mercado ang kahalagahan ng mapayapa at produktibong pakikipagtulungan sa mga international partners bilang bahagi ng pagsisikap na mapaunlad ang ekonomiya ng lalawigan. Ang hakbang ay isinusulong sa gitna ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa mga usaping West Philippine Sea o WPS. Samantala, sinabi ni Representative Roger Mercado na matagal nang may ugnayan ang Pilipinas at China at mahalagang mapanatili ang mga relasyong maaring makatulong sa pagsusulong at pagpapanatili ng kaunlaran. Sa bahagi naman ng Chinese Consulate General, tiniyak ng mga opisyal ang kanilang kahandaang makipagtulungan sa lalawigan sa South Leyte. Ayon pa sa mga opisyal, nais ng Chinese community na makatulong sa mga programa at inisyatibang makatoon sa pag-unlad ng lalawigan. Inaasahang magsisilbing panimulang hakbang ang pagbisita para sa pagtukoy ng mga posibleng larangan ng kooperasyon at mga programang maaring magbigay ng oportunidad sa mga mamamayan ng South Leyte, partikular sa turismo, agrikultura at iba pang sektor ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Lalawigan ng Guimaras at DICT magtutulungan para palakasin pa ang smart tourism. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Janelle,
15: magtutulungan ang lokal na pamahalaan ng Guimaras at Department of Information and Communications Technology o DICT para palakasin pa ang smart tourism sa probinsya sa pamamagitan ng digital skills training. Ito ay kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding ng dalawang panig na nagdalayong mapaunlad ang digital skills ng mga tourism workers at matulungan silang makasabay sa mga pagbabagong pangangailangan ng industriya ng turismo. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang DICT ng mga tagapagsanay, teknikal na kaalaman at mga programa para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng digital skills ng mga tourism workers sa Guimaras. Nilagdaan ang MOU ni na Governor Maria Lucille Nava para sa pamahalaang panlalawigan ng Guimaras at Information Office at Jolaniel Gauzon ng DICT Guimaras Provincial Field Office. Para sa Bagong Pilipinas, Janel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cloud seeding operation sa Caraga, target simulan sa Nobyembre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Angel.
19: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture Caraga ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa rehiyon bilang tugon sa epekto at banta ng tagtuyot o El Nino. Sa coordination meeting na isinagawa noong September 18 sa Butuan City, pinalakay ang mga paghahanda para sa operasyon na nakatakdang ipatupad mula Nobyembre hanggang Disyembre. Maglalaan ang DA Caraga ng mahigit 10 million pesos para sa 60 araw na cloud seeding operation na layong madagdagan ang pag-ulan sa mga lugar na nangangailangan ng karagdagang supply ng tubig, particular sa mga agricultural area. Target sa unang operasyon ang Bayugan City kung saan nakitaan ang mga ulap na may potensyal para sa cloud seeding. Pinangunahan naman ito ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. ang pagpupulong kasama si ng Engineer Eddie Martinez ng DA Bureau of Soils and Water Management. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Modular learning sa Banga National High School ipatutupad matapos ang pamamaril na ikinasawi ng tatlong mag-aaral. Psychosocial First Aid pinaiigding. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Marcel.
20: Inihayag ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa pagbisita nito sa Banga National High School sa Banga South Cotabato noong Sabado na pansamantala munang ipapatupad ang modular learning sa nasabing paaralan. Ayon kay Secretary Angara, nasa programa ng DepEd na agad ipatupad ang modular learning sa mga panahon ng kalamidad at kahalintulad na pangyayari noong Biyernes dahil sa trauma ng mga kabataan.
21: Observahan muna namin dahil meron kami programa na kapag may ganitong mangyari, whether it's calamity or ganitong klaseng pangyayari, hindi basta-basta nating upisahan dahil hindi pa handa dahil maaaring may trauma pa yung mga bata.
20: Iginit naman ang kalihim na dapat paigtingin ang security measures lalo pa at inamin nito na hindi sila handa sa mga shooting incident tulad dito dahil nakatutok sila sa academic performance ng mga kabataan.
21: Hindi talaga kami handa sa mga ganitong shootings eh. Hindi yun, nakakonsentrate tayo dito sa academic performance ng mga bata. So yung mga bakod, wala naman tayong pondo para sa mga bakod, sa totoo lang. So kailangan magsama-sama ang lahat ng komunidad dito.
20: Hinimok din ni Angara ang lokal na pamahalaan na magsama-sama para sa ibang mga proyekto na nakakatulong para lalong higpitan ang seguridad ng paaralan.
21: Kailangan magsama-sama lahat ng komunidad. Yung local government funding, yung pagpondo ng security guard, kami nagpapasalamat kami kila Gov dahil sila nagpondo ng mga security guards dito. Kung di, walang security guard dito.
20: Samantala, patuloy naman ang hiring ng mga psychiatrists at counselors ng ahensya para matutukan ang mental health intervention ng kabataan na kalimitang sinasabing dahilan para gawin ang krimen.
21: Medyo apektado na yata yung mental health ng ating kabataan at paiktingin natin yung interventions natin. Yes, hiring po kami ng school counselor associates, malaking ba.
20: Sa ngayon, nagsasagawa ng interagency efforts para sa psychosocial first aid sa Banga National High School kung saan nagtutulungan ng DepEd 12, Municipal Health Office ng DOH 12, Municipal Social Welfare and Development Office ng Banga, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Protective Services Bureau, DSWD Academy, Center Development Office, DSWD Field Office 9, at DSWD Field Office 8 para sa maayos at angkop na psychosocial support para sa mga mag-aaral, kanila mga magulang at iba pang naapektuhan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DTI Sulu muling lalahok sa ZAMPEX 2026 sa Oktubre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Eloisa.
0: Naghahanda ng Department of Trade and Industry o DTI sa Sulu para sa muling paglahok sa ZAMPEX 2026 o Zamboanga Peninsula Exposition ng ngayong October 7 hanggang 11 sa 5th Floor Convention Center KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Paglalahari ni Dr. Sasapan, Provincial Director ng DTI Sulu, 19 na local micro small medium enterprises o MSMEs mula sa probinsya ang kailang dadalhin upang maitampok ang mga produkto mula Sulu. Sa bilang na ito, 4 ang coconut-based product suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Kabilang sa mga produktong dadalhin nila, 6 sa pan ang mahungun, isang seafood preserve mula sa Islang Bayan ng Bangingi. Nauna na itong lumahok sa ZAMPEX 2025 na isa sa mga pinilahan at kinilala dahil sa sarap at kwento na dala ng Women's Cooperative na siyang nasa likod ng produkto. Ang paglahok na ito ng Sulu ay patunay lamang ng mabisang transisyon patungong Region 9. Suportado rin ito ng pamahalang panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulog.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
4: gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
23: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
5: Singin mo na lang ako.
4: May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock.
5: Pinoy ako.
4: May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga tinay.
4: May OPM na mabilis.
9: Bokakatay, bokakatay.
4: May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Araw po na Lunes, ngayon ay September 21, 2026. Ito po mga kaibigan ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Alam naman po, pinagkakabalahan niyo ngayong umagang ito, mga kaibigan, ng Monday, Duque Pass Company until 8 AM. Tayo po ay sabayan napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Darito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas.
2: Traffic!
13: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
14: Yes, sir. Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Balintawak hanggang sa may Kaingin. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Monte de Piedad sa Cubao, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ortigas. Pagdating naman ng Ortigas MRT Station, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Show Boulevard. At mabagal din ang daloy ng traffic sa may Guadalupe papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman sa may Pasay Road hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. Pagdating naman sa may tramo sa Pasay, may bahagyang pagbagal lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na po sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating naman yan ang Buendia MRT Station. At masusundan na lamang po yan dyan naman po sa may service road ng Farmers sa Cubao, may bahagyang pagbagal lamang hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Muñoz patungo naman ng Dario Bridge. And after ng Dario Bridge, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At masusundan po yan na dito na sa may Eastwood sa Libis, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng pagbagal hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5, paglabas pa lamang po ng tollgate ng Skyway, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy yan hanggang sa may McKinley Intersection. Pero after ng McKinley, masusundan na lang ang pagbagal dito na po sa may Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Boulevard Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng CP Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayan Road at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong makaranasan ng pagbagal sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Dyan din po sa may Villa Beatrice approaching Luzon, moderate traffic yan hanggang sa may Tandang Sora. At pagsapit naman ng Central Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic. Tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po ng North Avenue. Samantalang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPA hotline 136. Diyan mo nakasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMPA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nagulat.
13: Thank you, si Charlie Nozares, mga kaibigan, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Gawin muna tayo sa lungsod ng Maynila, meron pong ilang mga kalsada na sarado ngayong araw nito. Alamin natin sa report natin ni Lawrence Tanhoco.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Lawrence.
15: Alan, bantay sarado ang iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila ngayong araw dahil sa iba't ibang aktibidad na inaasahan ngayon. Layo nito na matiyak ang kayusan at kapayapaan sa mga lugar kung saan posible nga magdaos ng ilang mga aktibidades. Kaugnay nito, nagpatupad din ang Manila Police District o MPD ng road closures at traffic rerouting sa ilang bahagi ng Maynila. Simula yan, Alan, kaninang alas 12 ng madaling araw ngayong September 21. Kaugnay pa rin, syempre, nung mga inaasahang mga aktibidad. Sa Mendiola, isinara ang bahagi ng Claro M. Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola at Legarde Street mula Figueras hanggang San Rafael Street. Sarado rin, Alan, yung mula Jones Bridge ha, hanggang MacArthur Bridge sa Liwasang Bonifacio, pati yung Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula sa Marcelino o San Marcelino hanggang Romualdez. Pinapayuhan ng MPD ang mga motorista na gamitin muna yung mga itinalaga nilang alternative routes, kabilang dyan yung N. Reyes, Figueras, Earnshaw, Jones Bridge, P. Burgos, San Marcelino, Taft Avenue, Sipalangka at Picasan upang makaiwas sa posibleng abala kapag babiyahe o dadaan dito sa Maynila. Yan muna ang pinakauli mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
13: AM. Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
12: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital
12: 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre tayo po'y sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Narito muna mga kaibigan ng update mula sa Quezon City Police District. Iatid sa atin ni Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
12: Report.
13: Mary.
16: Alan, napiling normal ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA White Plains at People Power Monument sa Quezon City ngayong Lunes, September 21. Ayon kay QCPDPIO Chief at Spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, wala silang natatanggap na impormasyon tungkol sa planadong kilos protesta sa lugar dahil wala umanong nag-apply ng permit sa Quezon City LGU. Dahil dito, wala ring traffic rerouting na ipinatutupad sa bahagi ng EDSA White Plains at normal yung sitwasyon ng trapiko. Gayunman, nasa 800 tauhan ng QCPD ang nakadeploy sa People Power Monument mula pa noong weekend bilang paghahanda sa anumang posibleng pagtitipon. Ayon sa QCPD, kung may grupo namang magsasagawa ng kilos protesta kahit na walang kaukulang permit, ay makikipag-ugnayan ng mga police o organizer at ipapaalala ang mga umiiral na panuntunan at yung maximum tolerance pa rin. Pakinggan natin ang pahayag ni Major Ganaban.
17: Magpaplano po na mag-rally kung pupunta sila dito sa PPM is pakiusap natin na sana idaos po nila ng maayos, maging mapayapa. At sumunod po rin po sa mga pinapairal na batas under BP 880. And sa mga pulis din po natin, panatilihin po natin yung ating professionalism, i-apply ang maximum tolerance at ang bilin nga po ng ating DD. Gayun din yung ating RD is yung pagrespeto po sa karapatang pantao.
16: At Alan, bukod sa mga tauhan ng QCPD, nakadeploy na rin sa lugar yung mga personnel mula sa Quezon City Traffic and Transport Management Department. Nakita rin natin yung mga mula sa Department of Public Order and Safety o yung DPOS at ang MMDA. Naglatag din yung Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department ng mga medical post sa paligid ng People Power Monument para agad na makatugon kung sakali mang magkakaroon ng medical emergency. Pero sa mga oras na ito, normal ang sitwasyon sa bahagi ng People Power Monument sa Quezon City. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po sa QCPD.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 19 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang paalala.
18: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong umaga, ito po'y makikipag-ugnayan sa regional office ng DSWD sa Region 12. Makakausap natin DSWD Regional Director Loreto Cabaya Jr. Sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga, Alan, no, sa lahat nakikinig dito sa Radio Pilipinas.
13: Opo, we understand of course na DSWD ay nakatutok din dito po sa Paralan kung saan nagkaroon ng shooting incident dyan sa Banga, sa South Cotabato. At syempre, mahalaga ang papel na ginagampanan ng DSWD. Nandun yung mga estudyante, nandun din yung mga naging biktima at kanilang mga pamilya. Update lamang po sa aspetong yan, please, sir.
19: Kahapon, nalito yung Secretary of Justice yan para tingnan, no, ang kalagayan yung mga naging biktima ng shooting incident sa Panga National High School. At naman din, magkawin kami ng conference abang us, no, para mabigyan kami ng idea sa pag-respond. Actually, we have also many social workers, psychologists, coming from different regions na nag-augment na dito sa Region 12, no, sa Corona Dali, para gawin ang massive na for psychological first aid, no, doon sa mga naging biktima ng shooting incident. No, alam nyo, ang Banga National High School ay mayroong more than 10,000 students. At we assume, kasama yung mga teachers at mga immediate family noon, ay atiktado ng trauma dahil sa barilan na nangyari doon sa loob ng paralanoon.
13: Opo. At syempre, pagkaganyang mga sitwasyon, gaya na nabanggit nyo mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay bumisita dyan sa inyong lugar sa Banga, ano, nabanggit nyo posibleng trauma, ano ho. So, kasama sa mga pinagkakaloob ng DSWD, among other assistance, other forms of assistance, ay yung mga psychosocial intervention, Director Loreto, sir?
19: Yan po ang tututukan namin. Yan ang malaking hamon sa amin ngayon, no? Paano gawin ito sa maraming estudyante na naging atiktado ng pag-shooting incident, no? Aside from binibigay namin na financial assistance, medical assistance, burial assistance dun sa namatayan, ang pinapakahalagang gawin namin at ginawa na namin itong last Saturday pa, yung pagbigay ng psychological first aid doon mismo sa una sa mga na kasama doon sa classroom, yung secondary, doon sa mga katabi ng mga classroom, at sabi, isa pang schools na katabi ng Banga National High School, ang Banga Elementary School, na narinig din ang putukan dahil doon dumaan yung suspect nung bago napunta doon sa paralan ng Banga National High School.
13: Ayun. So ibig sabihin, mahalaga talaga ang component ito, yung psychosocial intervention. Paano? Will this take the form of special counseling, halimbawa, o mayroon kayong mga i-organize na mga online seminars o webinars na may kaugnayan dito, Director Loreto, sir?
19: We have trained staff, no? Kaya nga sabi ko, nag-augment yung mga taga Region 8 because we have experienced Tacloban incident, at mayroon din galing Region 9, no? Yung may experience doon sa Tambuanga incident, kasama yung mga taga Central Office ng DSWD. Andito na ngayon, no? Sa Banga, actually, we have started psychological first aid last Saturday, sa kakapon, nasib na, no? Marabihan na. At ngayong araw naman ay tinutuloy yung ating paggawa noon, at sa September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasib, no? Talagang situyurin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila, sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginugrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung saloobin ng mga tiksima, no? Because this is a one-to-one and para bang puso sa puso na pag-uusap yung sa mga tiksima para may labas sila yung kanilang mga feelings, mga emotions, at mabigyan natin ng kaugulang solusyon o kaya advices kung gawin mong nasa pamilya.
13: Yes, and of course, yung mga binabanggit nyo na mga experts from DSWD na magsasagawa nga ng ganitong mga psychosocial intervention, ika nga, sila naman ay may sapat na kakayahan at kaalaman sa pag-handle ng ganitong uri ng mga trauma, ika nga, Director Loreto, sir, ano ho?
19: Oo, trained sila, at kasama po sa plano natin, the Secretary Rector Salaran Tragnidas, nagagawa na kami ng training para lalong dadami yung mga experts natin sa pag-conduct ng psychological first aid, no? Trauma-informed psychological first aid, tawag natin dyan, no? So magagawa tayo next week na isang training kasama na yung mayroon ng agency para magiging whole government approach yung gagawin natin, kasi hindi mo kaya ng DSWD na kami lang. Ang gagawa nito sa napakaraming course na targets na dapat gawin natin. At we're looking forward na magkakaroon kami ng isang framework kung isang guide or SOP kung paano gawin in case na may nangyaring ganito rin, ang referral pathways natin, ano lang yung kaukulang responsibilidad ng bawat ahensya, paano ba i-detect ang ganitong mga incident doon mismo sa classroom o yung mga parents mismo doon mismo sa lambahay. Kung may nakita sila, napansin silang mga tayo na hinala na kilos na kalang anak, ay saan ba nila ito itutulong sa kanilang i-report. So ganun mga bagay dapat pag-usapan doon sa pinabuhinubo naming training, 5-week training, kasama yung bag agency, that will be next week kasamang Alan.
13: Ayun. Okay. Well, Director Loreto, of course, baka may mga parents naman halimbawa na gustong mag-reach out sa inyo sa the regional office ng Department of Social Welfare and Development. Ano pong pinakamabilis na paraan para kayo po ay makaugnay, please?
19: Yung mismo sa incident site, kasamang Alan, meron kaming itinatagla na incident command post doon, doon yung aming MCT, yung sasakay namin para pang-tawasin yung ban namin yun, andun yun, at yung mga social working mga kasama, that's yung Banga. But if meron silang problema, pili na kami mapuntahan sa bawat munisipyo, meron kaming mga municipal links dyan, o di kaya pumunta sila sila yung kapitan at saka lang mayor, at yun ang magpaabot sa amin ng kaukulang mga impormasyon, at madagay at puntahan natin mga social workers yung bahay mismo ng nag-report. At meron kami Facebook page na pwede nilang kontakin. Meron kami cellphone number doon, at meron kami mga messenger account doon na pwede nilang makontak kami.
13: Mm-hmm. Okay. Director Loreto Cabayan, sir, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa regional office ng DSWD, sir.
19: Maraming salamat sa mga alam at mabuhay po kayo.
13: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si DSWD Regional Director Loreto Cabaya Jr. Siya po ang Regional Director ng DSWD Field Office number 12.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat

0: dati sa luma.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 35 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito po, mga kaibigan, inaanyayahan ng OPAPRU,

0: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang bawat Pilipino na makiisa sa paggunita ng International Day of Peace. Sa temang Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, sama-sama po nating isabuhay ang kapayapaan. Let's pause for peace. Yan po isang mensahe mula sa OPAPRU, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ha? Ang pag-uusapan natin ay ito pong mga hakbang na isasagawa naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng pagpapalago ng tinatawag na green finance market. Ha? Green finance market na siyempo, yan po mga kaibigan ay kaagapay o kasama dito sa tinatawag na climate resilience and adaptation financing needs. Ang makakausap natin this morning mga kaibigan, ang Assistant Governor at Chief Sustainability Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ma'am Pia Bernadette Tayag. Ma'am, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Sir Alan. Salamat po sa pag-imbita.
0: Yes, ma'am. Naku, una eh. Siyempre, ang Bangko Sentral ay aktibong-aktibo, of course, dito rin sa aspeto ng climate change, you know? Yung climate change at nature loss ay mayroon pong mga risks din ano pagdating sa aspeto ng price at financial stability mandate. Sa panig po nating Bangko Sentral ng Pilipinas, ano po ang mga hakbang na isinasagawa tungkol dito, Ma'am Pia?
2: Tama ka po dyan, no, Sir Alan. At mapanahon din po ang pag-imbita niya sa akin kasi last month lang po matatandaan natin, you know, yung habagat at saka yung mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, talagang nagdulot yon ng madami pong sakuna, no? So yung buwan lang po na yon parang 8.8 million pong kataong naapektuhan noon at yung damages nga yung tinatawag nila ay umabot ng 8.5 billion sa infrastruktura pa lang po at agrikultura.
0: Opo.
2: So talagang ang climate change at yung nangyayari ngayon sa atin, sa ating panahon, ay hindi na po lang siya pangkalikasan o usapan, kundi pati po sa pinansyal at sa ekonomiya. So kaya po ang Bangko Sentral tinitingnan po ito kasi ang naapektuhan po dito, presyo ng pagkain, ng kuryente, alam po natin yan, pati po pautang. Kasi yung mga naapektuhang mga negosyo, pati po yung halaga ng mga collateral ng pautang pwede pong maapektuhan dahil mabaha or may mga mangyari po, no? So, ano po siya, may apekto po talaga siya sa paglago ng ekonomiya, pati po sa sistemang pinansyal. So, kaya po tinitingnan ng Bangko Sentral yan, meron po kaming tinatawag na sustainability agenda.
0: Opo.
2: Tatlong bahagi po yon, Sir Alan.
0: No? Yes, ma'am.
2: Yung kung pwede ko pong maikwento kasi mahalaga
0: yes,
2: po ito.
0: Yes, please. Yes, please. Opo.
2: O dahil hindi po to ano lang, ngayon lang, alam po natin, mas lumalakas, gumagrabe ang mga nangyayari sa ating panahon. At ang Pilipinas po, sinasabi nila, number one daw po tayo sa yung tinatawag na World Risk Index. Kumbaga, out of 193 countries, nangunguna po tayo sa vulnerability dito sa mga climate events. So, ang Bangko Sentral, tinitingnan niya po tatlong bagay. Unang-una, alamin, intindihin, i-monitor, ano ba po yung climate risk, no?
0: Opo.
2: Kasi po, pag maintindihan natin yan, tsaka natin siya mapapamahalaan, ano? Datos ang mahalaga dito para sa amin, para sa mga bangko. Pwede ko pong pag-usapan yan mamaya. Yung pangalawa naman po, yung masuportahan natin ng paglago ng financing para sa adaptation at yung green finance na sinasabi nyo kanina. No? Yung adaptation po, yan po yung pagpapatag, yung maging mas matatag at maging mas handa ang ating mga komunidad, ang ating mga negosyo. So, paano po natin masusuportahan ang financing dyan? So, madami po tayong ginagawa dyan. At yung pangatlo, dahil nga naghihikayat kami sa lahat na tingnan itong issue ng sustainability, meron din kami ginagawa sa aming internal na mga proseso. Kung baga, walk the talk po, no, Sir Alan. Ginagawa din po natin yan. Yan po yung mga tatlong haligi nitong agenda na ito na ginagawa natin.
0: Epo, let's talk about the first one, yung inong binanggit na may kinalaman sa mahalagang papel din na ginagampanan ng ating mga bangko para maka-adapt nga ang pangangailangan base sa mga resulta nitong mga pagbabagong ito sa klima. Ma'am Pia, please.
2: Yes, oo. Alam mo po, mga bangko, nakikita na rin nilang halaga nito. In fact, dun sa recent na banking outlook survey namin, no, yung mga rural banks tsaka mga cooperative bank, yan po yung talagang nasa countryside, nilagay na po nila ang climate risk na pangunahing risk. Sumunod lamang po sa credit at operational risk. So, ang mahalaga dito, nakikita ng bangko, ano ba po itong risk sa kanila mismong operasyon at saka sa kanilang mga kliyente? At paano po nila i-manage itong risk na to? Ang mahalaga dito, yung datos nga na sinasabi ko, no, sir, sa amin dito sa Bangko Sentral, may ginagawa kaming parang data platform kung saan lahat po, lagay ng panahon, hazard, sakuna, economic data, nasa po isang lugar po, para makita din natin, no, parang nasa

0: ang inaasahan namin din sa ating mga bangko para makita din nila sa kanilang operasyon at sa kanilang mga kliyente. So, yan po ang nakikita natin. Pero pangalawa po dun sa pag-manage ng risk, gusto din po natin ang bangko na mag-finance ng adaptation ng kanilang mga kliyente. Ngayon po, madami sa ating bangko ang fina-finance nila yung mga green and sustainable activities. Yan po yung mga EV, paggamit po ng mga solar panels. Mabuti po yan, no? Yan po ang maganda para sa atin. Pero ang kailangan po talaga natin ng sa Pilipinas, no, yung tinatawag na adaptation. So ano po ito? Mas matitibay na infrastruktura, yung agrikultura po na yung tinatawag nilang climate smart, o yung mga seeds na hindi na po naapektuhan ng pagbaha. Madami pong mga pwede. Actually, pati mga pautang na pagrelokasyon, yung mga business na taon-taon na lang nababaha.
1: Yeah.
0: Pwede pong suportahan ng bangko yan, no, na mag-relocate. Adaptation din po ang tawag dyan. So, para magawa po yan, ang Bangko Sentral may ma-incentives, may regulatory incentives po kaming nagawa para sa sustainable finance. Meron din po kaming inayos ngayon na tinatawag na taxonomy para po talaga masabi ano ba ang adaptation. Lilinawin na po namin yan para matulungan din ang mga bangko na magpiansa nitong mga ganitong klaseng gawain po.
1: Opo. Assistant Director Tayag Mamano, nabanggit niyo yung kahalagahan ng data. Mga impormasyon na nakalap base sa mga nagdaang experience at base na rin halimbawa sa mga projections. Nabanggit nyo kanina na gumagamit din ng artificial intelligence para sa data na ginagather na ganito. Kasi napakahalaga na lahat ng magiging desisyon, halimbawa maging ng mga bangko sa kanilang pagpifinance ng mga project, ang lahat ng ito ay data supported and data driven. Mampiya, di po ba?
0: Tama po yan. Kaya yan po ang talagang sineseryoso namin ngayon. Nag-MOA po kami sa ating Philippine Space Agency. Kausap po namin ang DOST, PhilVox, PAGASA. Para po talaga yung datos na yan, hindi lang ngayon, no, pero yung talagang time series na tinatawag nila mga 20, 30 years ago. Kasi dyan po natin makikita yung pattern para magmodelo po tayo kung anong hinaharap po natin at anong kailangan gawin. So, yan po ginagawa namin dito sa Bangko Sentral at susuportahan din po namin ang industriya dito sa paggawa nitong mga mahalagang datos na ito.
1: Opo. Kanina nabanggit nyo kasama sa mga, well, binibigyang prioridad din sa suporta ng mga bangko, mga financial institutions ay yung pag-shift sa green. Halimbawa, yung mga electric vehicles, yung pagkakaroon ng mga solar panels sa iba't ibang mga establishments para mabawasan ang dependence natin sa traditional na sources ng kuryente, Ma'am Pia.
0: Tama po yan. Yan po yung tinatawag nating mga green activities and sustainable finance. So, ang mga bangko po natin ngayon, palaki na po ng palaki ang kanilang mga pautang dito sa mga gawain na to. At maganda din po ito sa ating mga maliliit na negosyo. Kasi nga magiging mas mababa ang kanilang cost of operation, pati po yung vulnerability nila sa pagtaas ng presyo at sa disruption ng operasyon. So, may mga incentives po kami dito sa sustainable finance para mahikayat din ng mga bangko tingnan nito. Itong sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po yan ang tingin namin kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko or sa mga maliliit na negosyo, kundi talagang makakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga na ang daming risks na hinaharap.
1: Opo. At meron kayong binabanggit na sa Bangko Sentral na leading by doing. Assistant Governor Pia, ma'am, please.

0: Yes po, walk the talk po tayo. Hindi naman po pwedeng minamandato natin yung mga bangko tapos tayo po mismo hindi natin pinapakita ito. So as early po as the 2020s, meron na po kaming ginagawa. Noong 2023, talagang sinusukat na po namin ang aming emissions. Nakababa na po kami ng sa gamit ng kuryente, 12% na po yan, 24% na po sa tubig. Pati ang aming basura or ang waste, nag-reduce na din po yan ng mga 38%. Naglungsad din kami ng towards zero waste para po talaga ma-divert ang aming basura sa landfill at talagang ma-recycle at magamit sa ibang paraan. Pati po mismo ang aming currency production, green na po siya, yung mga masama sa environment tulad ng cyanide, di na namin po ginagamit yan. Pati po yung noong 2025, meron na din po kaming certification ng Verde.
1: Opo.
0: Ano lang po ata ang nauunang gobyerno na building na gobyerno na Verde na po. So, ibig sabihin, nasa green principles na po yan. Yan po yung madami po kaming ginagawa dito, Sir Alan. Pero
1: yes,
0: gusto po na pakita na lead by example po talaga ang ginagawa ng Bangko Sentral.
1: Opo. Nako, Assistant Governor Tayag, ma'am, salamat po ng marami dito sa inyong mga impormasyon at mga update na pinaggaloob mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ma'am.
0: Salamat po, Sir Alan, sa pag-imbita niyo sa akin.
1: Opo. Thank you. Good morning, ma'am.
0: Good morning. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig.
1: Thank you, ma'am. Kaibigan, Assistant Governor at Chief Sustainability Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ma'am Pia Bernadette Tayag.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 The Capital FM. Sabay ang napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Okay. Mga kaibigan, may panawagan naman ang Eastern Police District kaugnay sa responsableng pagtitipon, ayan, sa araw na ito. Ang nakatutok naman sa Eastern Police District, si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Boss Alan, magandang umaga tiniyak ngayon ng Eastern Police District na kanilang igagana ang karapatang pagtao at malayang pagpapahayag ng saloobin. Ayon sa EPD, hinihikayat nila ang lahat na makisa ng mapayapa at responsable. Kaya hindi sumunod sa mga umiiral na batas upang matiyak ang ligtas at maayos ng mga pagtitipon ngayong araw. Kahapon ay nagkaroon ng on-site inspection na si EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay sa EDSA Shrine at iba pang posibleng pagdausan ng aktibidad ng ibang grupo. Dito ay nagsagawa siya ng assessment sa security deployment at operational readiness sa mga pulisa. Kanyang tagawilin sa mga tawa ng EPD bukod sa maximum na tolerance ay maging alerto at mahigpit ang makipag-ugnayan sa mga concerned unit at stakeholders para maging sa magiging development ng sitwasyon. Abatid na kahapon ay nagkaroon na ng programa ng iba't ibang grupo sa tapat ng EDSA Shrine sa panulukan ng EDSA at Ortigas Avenue sa pagtaya ng EPD na sa 250 ang dumalo sa pagtitipon sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala. 51 minutes, makaligpas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Pilipinas Radyo Publiko, 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Weather update muna tayo, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas.
9: Weather.
1: Iatid sa atin ni Benny Estarea. Benny, good morning.
10: Good morning, Sir Alan. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Puli itong namataan, 2,050 kilometers sa silangan po ng Visayas at base naman sa ating analysis ay posible itong maging bagyo bago ito pumasok ng PAR sa araw po ng Thursday or Friday. At sa pagpasok po nito, nakikita natin na tatawirin ito ang hilagang bahagi ng Philippine Sea at posibleng directly makaapekto dito sa may extreme northern zone by early next week. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. But at the moment and for the next 3 days, wala pa naman itong aasahang epekto sa anumang panig ng bansa. For now, more on mga localized thunderstorms lamang or yung mga pagkilat-pagkulog na usually nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Madalas po yan sa bandang tanghali hanggang sa gabi. For Metro Manila and most of the country. At tangin dito lamang po sa may Palawan at sa Mindoro provinces, merong habagat na mahina o yung southwest monsoon na hindi naman po tuloy-tuloy din ang dalang pag-ulan. Ngayon muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estarea, good morning po.
1: Maraming salamat, Benny Estarea, direkta mula yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bago tayo tuloy ang magpaalam sa umagang ito ng Monday, thank you nga pala, maraming salamat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagkilala po sa programang Boses bilang katuwang sa paghatid ng tamang impormasyon at napapanahong impormasyon kaugnay po sa sektor ng pangisdaan dito sa ating bansa. Thank you at congratulations sa Team Boses. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga executive producers. Paula Antolin, thank you. Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, thank you, thank you. Ann Milios, thank you. At belated happy birthday kay Mary Ann Milios. May you have millions more of birthdays to come. Thank you, ha. Mga kaibigan, nagpapaalam pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major